0: Kana ganin aiwatar da irin waɗannan shawarwari na wannan sabuwar ma'aikata zai taimaka wajen samun zaman lafiya?
1: Ai lokacin da muke Muri Division, na gaya maka muna da sardau na Muri, Alhaji Sambo Ɗanmurabu. Shi yasa dukkanmu muka shiga Farm Training Center daga Gowon Primary School. Kafin ka tafi TC da sakandare sai ka shekara guda. Ana training agriculture dukkanmu ne. Duk ɗan shekaran mu a Jalingo ya yi. Kuka yau ka duba ba inda ba mu kula ba. Komin darajar mu muna darajar mu a noma. Mu muka gane cewa fadaman Benue kudu da arewa zai shinkafa, zai albasa, zai tafarnuwa, zai rake. Har Allah ya kawo Bori ta yi Sabana, ta yi shuga kamfani a Sabana. Yanzu kuma gwamnan Taraba Abu Kefa yana shuga kamfani a Lau. Wani hanya masu kyau ba. Wannan wuraren za su hada muku kashe billions a kawo shuga daga ƙasar waje. Kuma ga Reken, ga Molosis na kiwon dabbobi. President na Najeriya, don Allah ka farka a baki. Ka tara kwamiti, ka samu mu zauna. Ko ba mu da lafiya, ba mu speaker, mu magana a gidajen mu, a recording, a play of mutane. Wallahi za ka tara Najeriya sai ta juya. Abin da ake so a Najeriya mabuɗi ne kawai a click. Jiragen sama zo suna ɗiban kayan ɗanyen kaya zuwa waje. Yes, inda ta fahimta kuli-kuli nan da shi ake yin abincin kaji, da kuli-kuli nan ake yin abincin shanu, da kuli-kuli nan ake yin waken soya. Amma wa'inda fahimta ba da ta yi magana sai ka juya shi kama da shi hanyar farna hanyar dariya, ba abin dariya ba ne.
2: Muhallinka rayuwarka. A wani bangare kuma in muka haska fitilar mu a bangaren tsaro da ke shafar harkokin noma an shiga rudani da fargaba bayan da manoma a wasu sassan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya suka fara barin gonakinsu bayan da ake zargin mayakan Boko Haram sun raba wasiƙun barazana inda suka buƙaci a biya harajin naira 50,000 kafin a basu damar noma. Lamarin ya sake tayar da hankalin jama'a kan matsalar wadatar abinci da kuma ƙara faɗaɗar tasirin 'yan ta'adda a ƙauyukan jihar. Rahotannin sun ce wasiƙun sun yi gargaɗin cewa duk wanda ya ki biyan kuɗin zai fuskanci mummunan sakamako maimakon biyan kuɗin da ake buƙata. An ce manoma da dama sun zaɓi barin gonakinsu saboda fargabar rasa rayukansu da kuma kare lafiyar iyalansu. Gwani Alhaji Adam na ɗaya daga cikin manoma da aka musu barazana da sai sun biya naira 50,000 kafin su yi noma a gonakinsu. Ga abin da ya shaida wa wakilinmu Bilyamin Yusuf.
3: To alhamdulillahi a yankinmu dai matsalan tsaron da sauki ba nan dai. Sai dai abin da dai muke roƙon Allah gashi har muna cikin watan Yuli. Ruwa dai gashi nan har yanzu bai sauka yadda ya kamata ba. Amma mutane suna turo ruwan zuwa gona. Wasu ma da kafa, wasu da ababen hawa, wasu ma da motocin suke kokarin zuwa gona don neman abin da za su ci. So mu dai mu abokan da muke Allah Ubangiji ya kawo damuna mai albarka kuma Allah ya kawo ruwa kan lokaci saboda waɗanda suka yi shuka amfanin gonan ya fara fitowa.
4: Akwai da suke an ce suna da matsalan tsaro a wurin su har an sa musu wani kaman haraji sai sun biya wani kaman 50,000 su yi noma a wuda a wajejin na ku babu wannan matsalan.
3: Gaskiya babu wannan matsalan amma kuma shi sha'anin tsaro dama idan ya zo ƙarshe ba lokaci da ya yadda jama'a suke tsammani zai kare ba abu ne wanda sai a hankali. So ba abin da muke kira da jami'an tsaro da su sake sa kai ni wajen kula da kuma kewaye-kewaye da kuma ba wa manoma kariya musamman ma ta hanyoyin da sha'anin tsaro har yanzu yake da yawa da sauransu. Kuma kamar yadda gwamnatin jiha shekarar shekaru kowane lokaci da damuna ta yi tana ba wa manoma kariya. Akwai ma kungiya da aka kira su Agro Rangers wanda su musamman a mai girma gwamna ya kawo su ne saboda kula da manoma da kuma wanda suke ayyukan gona. Banda nan kuma akwai matasan sa kai na civilian JTF da ma hunters har da forest guards wanda aka kaddamar wannan suna kewaye. So muna kira dai su sake ƙarfi su dinga ba wa manoma kariya saboda su samu su yi noman wannan shekaran da kuma haddama noman rani da ake fuskanta a wasu yankin jihar Borno saboda kowa ya samu ya nomansa cikin kwanciyar hankali da lumana.
4: Wani shawara za ka baiwa musamman manoma saboda su samu su dinga ɗan tuzai hankali ko kuma su yi takatsantsan wajen zuwa gona?
3: Manoma abin da za mu kira ga su manoma namu na jihar Borno da kewaye duk abin da jami'an tsaro suka fada musu su ba da goyon baya ga jami'an tsaro da kuma duk abin da suka ga ba su yarda da shi ba ko da ta hanyar da ba sai kowa ya sani ba su sanar da jami'an tsaro kuma su yi addu'a su tabbatar da cewa sun yi addu'a kuma su manoman da Allah su ringa adalci a tsakaninsu ma saboda kaga kalubalen da ake fuskanta sai ga mutum gonansa bai amfani ba sai ga ya sa gonan wani wuta. Mun samu wannan abubuwan da ya faru shekaran da ya gabata ko kuwa ga mutum

0: amfanin gona ya sai wani ya kewaya da daddare yana zuwa ya ringa cire amfanin gonan makwabcinsa ko wani gona daban. So da Allah wannan abu ne wanda ba zai ciyar da mu gaba ba, kuma shine yake sake mai da al'amuranmu na noma baya, kuma har yake sa wasu manoman su ji noman ya fita ran saboda ga rashin tsaro da ake fama a wasu yankunan. Amma kuma sai ga mutum ya je noma sai ga wasu bata gari ko wasu barayin gona su je suna sake diba amfanin gonan da ba su suka shuka ko ba su suka yi amfani da shi ba. So da Allah manoma a kiyaye wannan saboda a gujewa fada wani masifan da ba ma shi wannan ba, saboda haƙƙin mutum ba zai taba zama naka ba. Ubangiji Allah ya kiyaye.
1: To ya magana akwai taimakon gwamnati da ake samu musamman wajejen su taki da su iri da sauransu?
0: Dan kai la'akari da wannan taki da kake magana, shekaran jiya ma a kudancin jihar Borno mai girma gwamna ya kaddamar da fada sai da taki ga manoma akan lokaci kamar yadda aka fara, kuma insha Allah manoma za su samu taki kamar yadda aka saba da rahuza saboda su ci gaba da ayyukansu na gona insha Allah. Na tabbata kuma wannan takin zai isa kowane yanki na jihar Borno saboda a ga kowane yanki an samu an yi noma cikin lumana da kwanciyar hankali.
2: Muhallinka, rayuwarka.
3: Audu Abba Kurama kuma wani manomi ne da ya ce su kam a wurinsu sai ana san barka, matsalar tsaro da sauki sai dai dan abin da ba a rasa ba, kamar yadda ya shaida wa Bilyaminu.
4: Abin da yake faruwa a nan akwai gonanmu da yake bana na wajen, da ina noma wani guri wajen baki wani ce aka ban gona a gabar mai malari bare hanyar tunkushi akwai dogon karfe sabon Radio Najeriya Kaduna opposite da shi. Akwai gabar da hanya akwai gwana babba wajen plot 80 da wani abu aka ba nome. To da muka je aka nuna mun na gani, sai daga baya na zora ma'aikata su share gwana su yi, sai na ga leta a manne akan itace, sai na karanta suka ce to duk wanda zai nome gwanan nan zai bada 50,000, idan ba zai biya ba za mu kwace, wanda zai biya za a ba shi gwanan ya nome. Da wasan da gaskiya ne amma sa gona mana kitchen na haka shi ma something ya je ya samu letter shi ma aka manna a itacin aduwa akan cewa duk wani boko haram suka rubuta cewa duk wanda zai nemi gwana ya bada 50,000, idan ba za ka bada 50,000 ba gwanan ka nema, amma za su ba wanda zai ba su 50,000 za su nemi gwanan. To shi ne ce to gaskiya ne banda hali na zan bada 50,000 a ban zai tafi gwandan jira yanzu abin shi yasa naki na bar wajen naki, kuma mu da bare ma kwata kwata bai wuce kilomita 3 a tsakanin mu.
1: Kamar yanzu na fahimci ka ku nawa ne aka sa muku wannan abun a wurin, kamar duk yankin da kuke noman ne aka yi wannan kamar na wannan takara?
4: Duk yankin ne, duk gwana area ne gabaki daya, gabar hanyar Yamana duka a ringa an sa duk, ko da zan ka zo gwana da safi za ga letan, ko da zan zo jefar ne ko da asuba da ba mu sani ba, indai akwai himfafiya za a iya sawa, amma akwai babban itace za su manna ko da kusa ko da wani abu za su manna kan babban bishiya za ka zo karanta ka gani. Shine kowa wanda yana so, akwai wanda suka bada 50,000 suka yi akan za su bari ba, nace to kuma babban illan bayan 50,000 sun ce shanu ba sa bar wajen. To kaga ka zo ka zo ka shuka kafin ka cire amfanin ka shanu, akwai ni police yana Ibrahim Tayo wacan yace gaskiya shi ba zai noma ba. Shine yake jami'in ce me ya faru ne, yace lasiya na nome shanu su sun ci, amma bana kuma za ga letter nan shi wannan letter ma bai dawo shi tsoro ba, ko shanu yake jiwo ne cuta ni gaskiya ba zan yi na kina hakura na bargwana.
1: Kamar yanzu kamar mutane da yawa kenan sun hakura da irin ma saboda wannan abin da aka samu su duwa.
4: A kalla mu da muka bari mun kai mu goma muka je wajen, dama duk sabi ne muka zo wajen, so mu takwas muka bar wajen, mutane guda biyu ne suka yi abin nan sun suka yi za su nema wajen. To ko sun shuka ko ban sake zuwa ba, tunda na je na ga mutane ko irin ban sake zuwa ba, abin da yake faruwa kenan.
1: Yanzu me zaka ce wa gwamnati game da wannan matsala da kuke fuskanta?
4: Abin da nake kira ga gwamnatin Borno tana kokari har yanzu amma ta sake kara da maransa. Gaskiya bana kam za a samu yunwa don noman ya karanci ya koma baya. Lasiya da aka nome kashi 30-25 sun nome lasiya, amma bana wannan wajen 10 wannan 20 dai ba nome ba, bai wuce kashi 10-8 suka noma ba. To zai kawo yunwa. To idan gwamnati bai dauka mataki akan security nan ba, gaskiya nan da dai shekara daya biyu mai zuwa nan abin da zai wuce aka yunwa zai kawo a Borno state. To shi ina kira gwamnati ana sayan mashin ana ba wannan yara tsoronsu nan, a yi da gaske a haɗa kai a kawo tsoro ma 'yan manoma, an ba haka ba gaskiya akwai matsala zai kawo yunwa a Borno state.
1: Kamar wajen naku ba irin wannan forest guard ɗin da ake magana kamar manana da karun tsaro na daji nan masu kula da daji?
4: Ni kam tun yanzu ban taɓa gani ba, in ba daga ba za a kai su ba kan babu ba kawai, za a akwai motan da gwamnati na kai ma ba na kan ba motan ma kwata kwata, akwai motoci da zai ɗauka mutane daga baka kai mutane ba na ba motan ma. To kaga za ka biya mashin mai ya sada ka je ka dawo wajen 3,000 za ka kashe ni balle ka je ma'aikata, shi yasa yawancin muka hakura noman akwai matsalan gaskiya muna kokarin gwamnatin Borno da gwamnatin tarayya su dauka mataki akan ma a kare manoma Borno ba gaba gaskiya akwai wahala akwai zai kawo yunwa kasa masha Allah
2: hallinka rayuwarka
3: al'amuran noma dai na bukatar daukin gwamnati da ma na bangarorin da ba na gwamnati ba tare da ganin manoma sun runguma tsarin noma irin na zamani domin gudanar da harkokinsu cikin sauki da kuma samun kikkiawar yabanya a wannan yanayi na matsalar tsaro da kuma sauyin yanayi dake taka wata irin rawa da ba a yi mata liki a cikin al'umma saboda fargaba da kuma rashin tabbas mai sauraro da wannan muka kawo muku karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haduwar wannan shiri musamman Bashir Ibrahim Idris da Hamis Saleh sai kuma Hassan Al-Hassan Silaja da yana dan mana wannan shiri akan na'ura da wakilin mu na jihar Borno Bilyamin Yusuf sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri Naku, Nasiru Sani, da na shirya, da kuma gabatar ke cewa

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka haɗa da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka ya mai da hankali ne kan lalubo hanyoyin da suka dace wajen magance matsalolin kiwo da kuma makiyaya a Najeriya.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: A Najeriya ana fama da matsaloli da suka shafi rikicin makiyaya wato Fulani da manoma wanda mafi akasari kan faru ne a sanadiyar kiwo wanda hakan ya haifar da mabambantan matsaloli da ake ta fafutukar samar da mafita a kansu. Alhaji Isa Tafi da Mafindi ya Riman Muri na ɗaya daga cikin dattawan al'ummar Fulani kuma ya bayyana hanyoyi da dama da suka dace a bi don samun maslaha kamar haka.
3: Dangi na Fulani bandirabe kule Allah ku ji tsoron Ubangiji. Ku riƙe amana, ku ba wa yaran da iyayensu suka rasu gado, yadda gado ya faɗa a cikin Alƙur'ani a suratul Nisa da kuma sauran ayoyi da ya kawo yadda ake raba gado. Kuma ku fidda zakka, doreji fidda zakka dotti ne na dukiya. Abubuwan nan su suka sa yanzu darajar Bafulatani ya faɗi. In an gaci da saniya, kawai ana so a cire ran saniya. Ko Bafulatani mun san an kashe saniyansa, shi aka kashe. Don nonon saniya da naman saniya da kuɗin da saniya yake samu shi ne kaɗai ya sani. Amma ba wanda ya hana Bafulatani sayan daji gona ya zauna wuri ɗaya, shi ma a yi budget a masa hannu, a yi budget a bashi asibiti, a yi budget a sa ci ya samu yadda zai kiwon shanunsa da hurumi mai lafiya. A haɗu a yi mayanka kamar wanda na yi akwai inda a rana muka yanka saniya 300 inda ba ma kai nama har muna kai nama United Arab Emirates ko muna yanka musu lokacin layya su yi sadaka a nan gida. Ko da ke yanzu ma muna samun haɗama na masu yin gida kana zaune kawai a cikin abatuwa sai ga wani ya zo da takarda wai an ba shi fili a cikin abatuwa ya gina gida. Ina duba sai ina ce doka kawai na abatuwa ma ya ba da kilometa guda daga inda aka yi abatuwa kewaye kada a kawo gida a wani inda duk ake sarrafa dabba saniya za ta yi sakewa ta kashe mutum goma in tana kusa da inda ake sarrafa. Don haka kare wuri ake ba wai ɗaukar wuri a ce za a gina gidaje.
1: Wane ne hurumin kare wannan muradu ya rataya a kansa?
3: Ina gwamnatin local government, ina gwamnatin jihar, ina tare. Yau fa manoma an mana ministry na livestock. Ko an ɗauki Bafulatani aka nada haba. Akwai abin da ya rage ba mana ba. Sai an mai. Kuma yanzu abin da muke so wannan ministry of livestock ta gina borehole ko ina a dazun zuka. Don saniya ciyawa kai ba shi ne abincinsa ba, ruwa mai kyau. Da kuma mai kiwo ina son ruwa mai kyau. Komin lalacewan gidan kwana inda ruwa mai kyau makiyayi rarraba a wuri. Kuma a kawo irin ciyawa ga Birkeriya ga Makuna ga dukka. Wato shuka dabbobin su
1: kana ganin ana iya tsugunar da Fulani makiyaya?
3: Ba ya sai saniya da yawo ba. Kaga naman jikin saniya na yi ci da. Idan kana ba saniya dusan masara, aka hada da harawan wake, aka hada da tafarnuwa, aka hada da busheccen kuka, busheccen zogale, aka nika su aka fidda abinci. Wannan saniya zai iya baka kilo ɗaya kowane rana in kana ba shi ruwa mai kyau. Kuma ga dusar rake wanda ake kira molasses, kowane wata saniya ta ce kilo lita biyu, ba wai da yawa ba, lita biyu kawai wata. A sashi a yan kulaɓe kowane rana har ba shi lita biyu zuwa kwalba 30 ana zuba musu a ruwa, ana zuba masa a ruwa kowane saniya. Kuma in ka je kamar inda nake yin sabon kasuwa na a Iware, kowane saniya mun gina masa gida. Gaba ɗaya yadda ya dawo da sai ya shiga kawai, yana shiga ana rufe shi. Shikenan sai a zuba masa abinci. Kaga a wurin likita ba sai ya faɗa da ce masa allura. Mai tatsar nono ba sai ya zo da igiya ana ɗaure ana gudu kafin a tace nononsa ba. Gai naku kuma zai ɗauki ɗaki guda cikin gidan shanu ya kwanta da gidan sauransa ya tabbaci. Kuma zan baka magani da za ka sa saniya ba zai zamanto yana faɗa ba. Ka san kashin jaki, ka samu kwaya goma, ka sa a gawayi, ka sa daro a gaban sani, ka yana hayaki, yana shakan hayaki. Bi iznillahi saniyar nan yaro mai shekara biyu sai kai shi wajen kiwo ya dawo.
1: Akwai masu danganta waɗannan matsaloli na makiyaya da rashin zakka.
3: Ai ci ne kaɗai dalilin halakan, ban cire kaina ba. Duk Bafulatanin da ba ya fidda zakka, saniya 30 ya fidda bujumi ɗaya, shaniya 40 ya fidda karsana ɗaya, ya baiwa wanda ya kamata ya ci zakka. In ko wani ya rasu a cikin ku shanu da ya bari maza da mata a raba su da ƴaƴansu maza da mata a zakka a gado. Kuma yaran da ba su kai sun shiga da su hankali ba a lura da shi a sarrafa shi har ya kai lokacin da kuma a rike fulaku me fulaku idan wani Allah ya ba matarsa ta haihu shi ba da saniya kuma danginsa kuma da shanu 30 saboda ɗannan da ka haifa namiji ba fulata ku ba shi saniya ɗaya duka wanda ke da shekara ɗaya shekara biyu gaba shekara uku yaron nan shanun sun kai shekara uku kowane saniya ɗaya ya kai a sai da shi 60,000 180,000 ya danga cin abinci kada daga ran da aka haife shi ya zama mai duka wannan fa fulata sa zaure lafiya amma an sa mugunta dottijo guda ya haɗe kayan da kaninsa ya rasa ya bari kwabin da babansa ya rage masa sai bari cire saniya ɗaya kawai ba kishiyar uwarsa da ya anta da sauran sai kori sauran ya wuce da su to ba abin da zai faru banda ya sayar da shanu ya sha kwaya ya shiga ɗaukar bindiga na yawa yana kashe mutane shi ma ban da za ka shi duk sharrin da Fulani suka fara ciki hannunsu ne ya ja musu.
1: Ina matsayin kalmar nan ta fulaku?
3: Fulaku in ka ce fulaku ai ka gama fulani har yadda mace za ta ɗaura zani. Fulaku na koya mata har yadda za ta ci abinci fulaku na koya mata har yadda za ta yi magana fulaku na koya mata kowane wata fulaku na sace yanka guda ya ci fulaku shi ne kunya fulaku kunya ne bai kamata ba fulaku ya diga zuwa ya fada a tuwon da aka dafa ba bai san inda aka dafa shi ba mai Allah bai bashi ba ya bashi nono wanda yake da abu sha biyu masu gina jiki a saniya ne ake da hanta ba saniya ake da koda saniya ake da gwiwa saniya ake da abin nan tumbi a tumbi nama nawa akwai dogon hanji akwai hanta akwai koda sannan akwai abodi haba mai fulata yake so baya gidansa.
1: Yaya kake kallon abubuwan da ke faruwa a yanzu?
3: Ni fa godiya Allah nake koyar da ya bani lokaci ana kai 75 zuwa sama na raye to haka abin da ya sauraka yanzu ga Najeriya da yawa a zauna lafiya to Allah ne ya ba mu ƙasa mai yalwata ka dubi yadda Allah ya ba mu ruwa sama kowa ya shi ba ruwa garin su wallahi bana riki da ya yi tafiya dogon tafiya ne ba san daga April zuwa yanzu da wuya ka garin da baka samu ruwa 20 ba wannan ruwa 20 inda a ce lokacin gama kawai ta tona ramuka inda za ta tsare ruwan nan a tona rami kato a gina da blok din shi shida sa shokin a cikin ruwan nan duk ya zo ya shiga aban na so ya sha abin da zai sha sauran ya aje duk kasar da za mu yi lambu shuka cabbage kuma kashin shanu idan haɗa shi da dusan shinkafa shanun suka kwanta kai da fitsarinsu in ka shuka wake waken nan ka kashi duniya duk za su saya don organic ne ba takin zamani kuma in kwari na yi a samo kashin shanun ɗanye a jika a sa injin fesa ruwa in akwai ganyen nim kuma a yanka ganyen nim din a dafa shi a jika shi hada da kashin shanun nan a fesa a ganyen waken nan duk kwari da tsutsa za su mutu don ka ga wannan organic za ka fi organic food kuma in ana sai da mudu ɗaya 1,000 organic food za su yi 10,000
1: kana ganin aiwatar da irin waɗannan shawarwari na wannan sabuwar ma'aikata zai taimaka wajen samun zaman lafiya?
3: Ai lokacin da muke muri division na gaya maka muna da sando na muri alhaji sambo dan murabu shi ya sa dukkanmu muka shiga farm training center daga gawar primary kafin ka tafi tc da sakandare sai ka shekara guda kana training agriculture dukkanmu duk ɗan shekaranmu a jami'a ya yi kuka yau ka duba ba inda ba mu kula ba komin darajar mu wani darajar mu a noma mu muka gane cewa fadaman Benue kudu da arewa zai shinkafa zai albasa zai tafarnuwa zai rake har Allah ya kawo wani ta yi sabana ta shuka kamfani a sabana yanzu kuma gwamnan Taraba Abu Kefa yana shuka kamfani a lau wani da hanya masu kyau ba wai na wurin za su hada mu kashe billions a kawo shuka daga kasar waje kuma ga raken ga molosis na kiwon dabbobi president na Najeriya don Allah ka farka a baki ka tara kwamiti ka samu mu zauna ko babu da lafiya babu speaker mu magana a gidajen ba ya rekodi a playoff wallahi za ka tara Najeriya sai ta juya abin da ake so a Najeriya mabuɗi ne kawai a yi click jiragen sama zo suna ɗiban kayan ɗanyen kaya zuwa waje yes inda ta fahimta kulikulin nan da shi ake yin abincin kaji da kulikulin nan ake yin abincin shanu da kulikulin nan ake yin waken soya amma wayan da fahimta ba da ta yi magana sai aka juya shi gaba da shi hanyar farna hanyar dariya ba abin dariya ba ne.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: A wani bangare kuma in muka haska fitilar mu a bangaren tsaro da ke shafar harkokin noma an shiga rudani da fargaba bayan da manoma a wasu sassan jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya suka fara barin gonakin su bayan da ake zargin mayakan Boko Haram sun raba wasiƙun barazana inda suka buƙaci a biya harajin naira 50,000 kafin a ba su damar noma lamarin ya sake tayar da hankalin jama'a kan matsalar wadatar abinci da kuma ƙara fadadar tasirin yan ta'adda a ƙauyukan jihar rahotannin sun ce wasiƙun sun yi gargadin cewa duk wanda yake biyan kuɗin zai fuskanci mummunan sakamako maimakon biyan kuɗin da ake bukata an ce manoma da dama sun zabi barin gonakin su saboda fargabar rasa rayukan su da kuma kare lafiyar iyalan su gwani Alhaji Adam na ɗaya daga cikin manoma da aka musu barazana da sai sun biya naira 50,000 kafin su yi noma a gonakin su ga abin da ya shaida wa wakilin mu Bilyamin Yusuf
4: to alhamdulillah yankin mu dai masalan tsaron da sauki banan dai sai dai abin da dai muke roƙon Allah gashi har muna cikin watan Yuli ruwa dai gashi nan har yanzu bai sauka yadda ya kamata ba amma mutane suna tura ruwan zuwa gona wasu ma da kafa wasu da ababen hawa wasu ma da motocin suke kokarin zuwa gona dan neman abin da za su ci so mu dai abokan da muke Allah ubangiji ya kawo da mana mai albarka kuma Allah ya kawo ruwa kan lokaci saboda waɗanda suka yi shuka amfanin gonan ya fara fitowa
5: kowa da suke an ce suna da matsalan tsaro a wurin su har an sa musu wani kamar haraji sai sun biya wani kamar 50,000 su yi noma a wuda a wajejin naku babu wannan matsalan
4: gaskiya babu wannan matsalan amma kuma shi sha'anin tsaro dama idan ya zo karshe ba lokaci da yadda jama'a suke tsammani zai kare ba abu ne wanda sai a hankali so ba abin da muke kira da jami'an tsaro da su sake sa kai ni wajen kula da kuma kewaye-kewaye da kuma ba wa manoma kariya musamman ma hanyoyin da sha'anin tsaro har yanzu yake da yawa da sauransu kuma kamar da gwamnatin jiha shekarar shekaru kowane lokaci din damuna ta yi tana ba wa manoma kariya akwai ma kungiya da aka kira su Agro Rangers wanda su musamman a mai girma gwamna ya kawo su ne saboda kula da manoma da kuma wanda suke ayyukan gona banda nan kuma akwai matasan sa kai ne civilian JTF da ma hunters had the forest guards wanda aka kaddamar wannan suna kewaye so muna kira dai su sake karfi su dinga bawa manoma kariya saboda su ci samu su yi noman wannan shekaran da kuma haddama noman rani da ake fuskanta wasu yankin jihar Borno saboda kowa ya samu ya noman sa cikin kwanciyar hankali da lumana
5: wani shawara zaka bayar musamman manoma saboda su samu su dinga dan tuzi hankali ko kuma su yi takatsantsan wajen zuwa gona
4: manoma abin da zamu kira ga su manoma namu na jihar Borno da kewaye duk abin da jami'an tsaro suka fada musu su bada goyen baya ga jami'an tsaro da kuma duk abin da suka ga ba su yarda da shi ba ko da ta hanyar da ba sai kowa ya sani ba su sanar da jami'an tsaro kuma su yi addu'a su tabbatar da cewa sun yi addu'a kuma su manoman da Allah su ringa adalci a tsakanin su ma saboda kaga kalubalen da ake fuskanta sai ga mutum gonan sa bai amfani ba sai ga ya sa gonan wani wuta mun samu wannan abubuwan da ya faru shekaran da ya gabata ko kuwa kaga mutum bai amfani gona yayi sai wani ya kewaya da daddare yana zuwa ya ringa cire amfanin gonan makwabcin sa ko kuwa na wani gona daban so da Allah wannan abu ne wanda ba zai ciyar da mu gaba ba kuma shine yake sake mai da al'amuran mu na noma baya kuma har yake sa wasu manoman su ji noman ya fita ran saboda ga rashin tsaro da ake fama wasu yankunan amma kuma sai ga mutum ya ji noma sai ga wasu bata gari ko wasu barayin gona su ji suna sake diba amfanin gonan da ba su suka shuka ko ba su suka yi amfani da shi ba so da Allah manoma a kiyaye wannan saboda a gujewa fada wani masifan da ba ma shi wannan ba saboda hakkin mutum ba zai taba zama naka ba ubangiji Allah ya kiyaye
5: to ya magana da akwai taimakon gwamnati da ake samu musamman wajejen su taki da su iri da sauransu
4: dan kai la'akari da wannan taki da kake magana shekaran jiya ma a kudancin jihar Borno mai girma gwamna ya kaddamar da fada sai da taki ga manoma akan lokaci kamar yadda aka fara kuma insha Allah manoma za su samu taki kamar yadda aka saba da rahuza saboda su ci gaba da ayyukan su na gona insha Allah na tabbata kuma wannan takin zai isa kowane yanki na jihar Borno saboda a ga kowane yanki an samu an yi noma cikin lumana da kwanciyar hankali
6: halinka rayuwarka
0: Audu Abba Kurama kuma wani manomi ne da ya ce su kam a wurin su sai alasan barka matsalar tsaro da sauki sai dai dan abin da ba a rasa ba kamar yadda ya shaida wa Bilyaminu
7: aya abin da yake faruwa anan akwai gonan mu da yake bana na wajen da ina noma wani guri wajen baki wani ce aka ban gona a gaba da mai malari bare hanyar tunkushi akwai dogon karfe Sofan Radio Najeriya Kaduna opposite da shi akwai gabar da hanya akwai gwana babba wajen plot 80 da wani abu aka ba nome to da muka je aka nuna mun na gani sai daga baya na zo ro maikata su share gwana su yi sai na ga letter amanne akan itace sai na karanta suka ce to duk wanda zai neme gwanan nan zai bada 50,000 idan ba zai biya ba za mu kwace wanda zai biya za bashi gwanan ya neme da wasan da gaskiya ne amma sa gwanan monarchy ce na haka shi ma something ya je ya samu letter shi ma aka manna itacen addu'a akan cewa duk wanda Boko Haram suka rubuta cewa duk wanda zai neme gwanan ya bada 50,000 idan ba za ka bada 50,000 ba gwanan ka nema amma za su ba wanda zai ba su 50,000 za su neme gwanan to shi ne ce to gaskiya ne banda hali na zan bada 50,000 ban zai tafi gwanda injiran zuwa abinci haka naki na bar wajen naki kuma mu da bari ma kwata kwata bai wuce kilometer 3 a tsakanin mu
5: kamar yanzu na fahimci ka ku nawa ne aka sa muku wannan abun a wurin kamar duk yankin da kuke noman ne aka yi wannan kamar na wannan takara
7: eh duk yankin ne duk gwana area ne gabaki daya gabar hanyar yamana duka a ringa an sa duk ko da zan ka zo gwanar sai za ga letan ko da zai zo jefar ne ko da asuba da ba mu sani ba inde akwai himfafiya za a iya sawa amma akwai babban itace za su manna ko da kusa ko da wani abu za su manna akan babban bishiya za ka zo karanta ka gani shine kowa wanda yana so akwai wanda suka bada 50,000 suka yi akan za su bari ba in ce to kuma babban illan bayan 50,000 sun ce shanu ba sa bar wajen to kaga ka zo ka zuka suka shuka kafin ka cire amfanin ka shanu akwai ni police yana Ibrahim Tayo wacan ya ce gaskiya shi ba zai noma ba shine yake jami'in ce me ya faru ne ya ce lasiya na neme shanu zo sun ce amma bana kuma za ka letter nan shi wannan letter ma bai dawo shi tsoro ba ko shanu yake jiwo ne cuta ni gaskiya ba zan yi na kina hakura bar gwana
5: kamar yanzu kan mutane da yawa kenan sun hakura da irin ma saboda wannan abin da aka samu su duwa
7: eh akalla mu da muka bari mun kai mu goma muka je wajen dama duk sabbi ne muka zo wajen so mu takwas muka bari wajen mutane guda biyu ne suka yi abin nan suka yi za su nema a wajen to ko sun shuka ko ban sake zuwa ba tunda na je na ga wani tani ko irin ban sake zuwa ba abin da yake faruwa kenan
5: yanzu me zaka ce wa gwamnati game da wannan matsala da kuke fuskanta
7: eh abin da nake kira ga gwamnatin Borno tana kokari har yanzu amma ta sake kara da maransa gaskiya ba na kam za a samu yunwa dan noman ya karanci ya kuma baya lasiyan da aka nome kashi 30 25 sun neme lasi amma ba na wannan wajen 10 wannan 20 dai ba nome ba bai wuce kashi 10 ko 8 suka noma ba to zai kawo yunwa to idan gwamnati bai dauka mataki akan security number gaskiya nan da dai shekara daya biyu mai zuwa nan abin da zai wuce haka yunwa zai kawo a Borno state to shi ina kira gwamnati ana sai an mashin ana ba wannan yaran tsoron su nan ai da gaske a hada kai a kawo tsoro ma ayan manoma an ba haka ba gaskiya akwai matsala zai kawo yunwa a Borno state
5: kamar wajen naku ba irin wannan forest guard din da ake magana kamar manana da dakarun tsaro na daji na masu kula da daji
7: a ni kam tunani ban taba gani ba in ba daga ba za kai su ba kan babu ba kawo da akwai motar da gwamnati na kai ma ba na kan ba motar ma kwata kwata akwai motoci ne zai dauka mutane daga baka kan mutane ba na ba motar ma to kaga zaka biya mashini mai ya sada ka je ka dawo wajen 3,000 za ka sha yini balle ka je zaka je maikata shi yasa yawancin muka hakura noman akwai matsalan gaskiya muna hakura gwamnatin Borno da gwamnatin tarayya su dauka mataki akan ma a kare manoma Borno ba haka ba gaskiya akwai wahala akwai zai kawo yunwa kasa masha Allah
6: muhallinka rayuwarka
8: Al'amuran noma dai na bukatar daukin gwamnati da ma na bangarorin da ba na gwamnati ba tare da ganin manoma sun rungumi tsarin noma irin na zamani domin gudanar da harkokin su cikin sauki da kuma samun kikkiawar yabanya a wannan yanayi na matsalar tsaro da kuma sauyin yanayi dake taka wata irin rawa da ba a yi mata liki a cikin al'umma saboda fargaba da kuma rashin tabbas Mai sauraro da wannan muka kawo muku karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haduwar wannan shiri musamman Bashir Ibrahim Idris da Khamis Saleh sai kuma Hassan Al-Hassan Salaja da yana dan mana wannan shiri akan na'ura da wakilin mu na jihar Borno Bilyamin Yusuf sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri Naku, Nasiru Sani, da na shirya, na kuma gabatar ke cewa

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka haɗa da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka ya mai da hankali ne kan lalubo hanyoyin da suka dace wajen magance matsalolin kiwo da kuma makiyaya a Najeriya.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: A Najeriya ana fama da matsaloli da suka shafi rikicin makiyaya wato Fulani da manoma wanda mafi akasari kan faru ne a sanadiyar kiwo wanda hakan ya haifar da mabambantan matsaloli da ake ta fafutukar samar da mafita a kansu. Alhaji Isa Tafi da Mafindi Yarriman Muri na ɗaya daga cikin dattawan al'ummar Fulani kuma ya bayyana hanyoyi da dama da suka dace a bi don samun maslaha kamar haka.
3: Dangi na Fulani bandirabe kule Allah ku ji tsoron Ubangiji. Ku riƙe amana, ku ba wa yaran da iyayensu suka rabra su gado, yadda gado ya faɗa a cikin Alƙur'ani a suratul Nisa da kuma sauran ayoyi da ya kawo yadda ake raba gado. Kuma ku fidda zakka, doreji fidda zakka dotti ne na dukiya. Abubuwan nan su suka sa yanzu darajar Bafulatani ya faɗi. In an gaci da saniya, kawai ana so a cire ran saniya. Ko Bafulatani mun san an kashe saniyansa, shi aka kashe. Don nonon saniya da naman saniya da kunda saniya yake samu shi ne kaɗai ya sani. Amma ba wanda ya hana Bafulatani sayan daji gona ya zauna wuri ɗaya, shi ma a yi budget a masa hanya, a yi budget a bashi asibiti, a yi budget a sa ci ya sami yadda zai kiwon shanunsa da hurumi mai lafiya. A haɗu a yi mayanka kamar wanda na yi akwai inda a rana muka yanka saniya 300 ba inda ba ma kai nama har muna kai nama United Arab Emirates ko muna yanka musu lokacin layya su yi sadaka a nan gida. Ko da ke yanzu ma muna samun haɗama na masu yin gida kana zaune kawai a cikin abatuwa sai ka zaune ya zo da takarda wai an ba shi fili a cikin abatuwa ya gina gida ina duba sai ina da ce doka kawai na abatuwa ma ya ba da kilometer guda daga inda aka abatuwa kewaye kada a kawo gida don inda duk ake sarrafa dabba saniya za ta sakewa ta kashe mutum goma in tana kusa da inda ake sarrafa. Don haka kare wuri ake ba wai ɗaukar wuri ake za a gina gidaje.
1: Wane ne hurumin kare wannan muradu ya rataya a kansa?
3: Ina gwamnatin local government, ina gwamnatin jiha, ina tare. Yau fa manoma an mana ministry na livestock. Ko an ɗauki Bafulatani aka nada haba. Akwai abin da ya rage ba mana ba. Sai an mai. Kuma yanzu abin da muke so wannan ministry of livestock ta gina borehole ko ina a dazuzzuka. Don saniya ciyawa kai ba shi ne abincinsa ba, ruwa mai kyau. Da kuma mai kiwo ina son ruwa mai kyau. Komin lalacewan gidan kwana inda ruwa mai kyau makiyayi rarraba a wuri. Kuma a kawo irin ciyawa ga birkeriya ga makuna ga wani duka. Wato shuka dabbobin su ita.
1: Kana ganin ana iya tsugunar da Fulani makiyaya?
3: Ba ya sai saniya da yawo ba. Kaga naman jikin saniya na aiki da. Idan kana ba wa saniya dusan masara, aka hada da haramun wake, aka hada da tafarnuwa, aka hada da busheccen kuka, busheccen zogale, aka nika su aka fidda abinci. Wannan saniya zai iya baka kilo ɗaya ko rana in kana ba shi ruwa mai kyau. Kuma ga dusar rake wanda ake kira molasses. Kowane wata saniya ta ce lita biyu. Ba wai da yawa ba, lita biyu ko yawa. A sashi a 'yan kulaɓe ko rana har ba shi lita biyu zuwa kwalba talatin. Ana zuba musu a ruwa, ana zuba masa a ruwa kowane sani. Kuma in ka je kamar inda nake yin sabon kasuwa na a Iware, kowane saniya mun gina masa gida. Gaba ɗaya iyar da iya dawo da sai ya shiga kawai. Yana shiga ana rufe shi. Shikenan sai a zuba masa abin. Kaga wurin likita ba sai ya faɗa da ce masa allura. Mai tatsa nono ba sai ya zo da igiya ana ɗaure ana gudu kafin a tatsa. Gai naku kuma zai ɗauki ɗaki guda cikin gidan shanu ya kwanta da gidan sauransa ya tabbaci. Ko zan baka magani da za ka sa saniya ba zai zama to yana faɗa ba. Ka san kashin jaki, ka sa ƙwaya goma, ka sa a gawayi, ka sa daro a gaban saniya. Yana hayaƙi, yana shakan hayaƙi. Bi iznillahi saniyar nan yaro mai shekara biyu sai kai shi wajen kiwo ya dawo.
1: Akwai masu danganta waɗannan matsaloli na makiyaya da rashin zakka.
3: Ai ci ne kaɗai dalilin halakan ban cire kaina ba. Duk Bafulatani da baya fidda zakka, saniya 30 ya fidda bujumi ɗaya, saniya 40 ya fidda karsana ɗaya, ya baiwa wanda ya kamata ya ci zakka. In ko wani ya rasu a cikinku shanu da ya bari maza da mata a raba su da 'ya'yansa maza da mata a zakka a gado. Kuma yaran da ba su kai sun shiga da su hankali ba a lura da shi a sarrafa shi har ya kai lokacin da kuma a rike fulaku mai fulaku idan wani Allah ya ba matarsa ta haihu shi ba da saniya kuma danginsa kuma da shanu 30 saboda ɗan nan da ka haifa namiji ba fulata ku ba shi saniya ɗaya duka wanda ke da shekara ɗaya shekara biyu gaba shekara uku yaron nan shanu nan sun kai shekara uku kowane saniya ɗaya ya kai a sai da shi 60,000 180,000 ya danga cin abinci kai daga ran da aka haife shi ya zama mai duka wannan fa fulata sa zaure lafiya amma an sami mugunta dottijo guda ya haɓe kayan da ƙaninsa ya rasu ya bare kwabin da babansa ya rage ya masa sai ya bare cire saniya ɗaya kawai ba kishiyar uwarsa da ya yanta da sauran sai kori sauran ya tauce da su to ba abin da zai faru banda ya sayar da shanu ya sha ƙwaya ya shiga ɗaukar bindiga na yawa yana kashe mutane shi ma ran da za a kashe shi duk sharrin da Fulani suka fara ciki hannunsu ne ya ja musu.
1: Ina matsayin kalmar nan ta fulaku?
3: Fulaku in ka ce fulaku ai ka gama fulani har yadda mace za ta ɗaura zani. Fulaku na koya mata har yadda za ta ci abinci fulaku na koya mata har yadda za ta yi magana fulaku na koya mata kowane wata fulaku na sace yanka guda ya ci fulaku shi ne kunya fulaku kunya ne bai kamata ba fulaku ya diga zuwa ya fada a tuwon da aka dafa ba bai san inda aka dafa shi ba mai Allah bai ba shi ba ya ba shi nono wanda yake da abu sha biyu masu gina jiki a saniya ne ake da hanta ba saniya ake da koda saniya ake da gwiwa saniya ake da abin nan tumbi a tumbi nama nawa akwai dogon hanji akwai hanta akwai koda sannan akwai abodi haba mai fulata yake so baya gidansa.
1: Yaya kake kallon abubuwan da ke faruwa a yanzu?
3: Ni fa godiya Allah nake koyar da ya ba ni lokaci na kai 75 zuwa sama na raye don haka abin da ya sarrafa yanzu ga Najeriya da yawa a zauna lafiya to Allah ne ya ba mu ƙasa mai yalwata ka dubi yadda Allah ya ba mu ruwa sama kowa ya shi ba ruwa garin wallahi bana wakilai ya yi tafiya dogon tafiya ne bai san daga rufe daga April zuwa yanzu da wuya kan garin da baka samu ruwa 20 ba wannan ruwa 20 inda a ce lokacin gama kawai ta tona ramuka inda za ta tsare ruwan nan a tona rami kato a gina da blok ɗin shi shida sa shokin a cikin ruwan nan duk ya zo ya shiga a ban na so ya sha abin da zai sha sauran ya ajiye duk ƙasar da za mu yi lambu shuka cabbage kuma kashin shanu in an haɗa shi da dusan shinkafa shanu suka kwanta kai da fitsarinsu in ka shuka wake na in ka kashi duniya duk za su saya don organic ne ba takin zamani kuma in kwari na yi a samu kashin shanun ɗanye a jika a sa injin fesa ruwa in akwai ganyen neem kuma in ka ganyen neem ɗin a dafa shi a jika shi haɗa da kashin shanun nan a fesa a ganyen wake nan duk kwari da tsutsa za su mutu don ka ga wannan organic za ka fi organic food kuma in ana sai da mudu ɗaya 1,000 organic food za su

0: zai rake har Allah ya kawo gwamnati ta yi sabana ta shuga kamfani a sabana. Yanzu kuma gwamnan Taraba Abu Kefa yana shuga kamfani a Lagos. Wani da hanya masu kyau ba wai na wurin za su hada kashe billions a kawo shuga daga kasar waje. Kuma ga raken ga molosis na kiwon dabbobi. President Najeriya don Allah ka farka ba ka tara kwamiti ka samu mu zauna ko bamu da lafiya bamu speaker mu magana a gidajen ba ya recording a play of wallahi za ka tara Najeriya sai ta juya. Abin da ake so a Najeriya mabuɗi ne kawai a click jiragen sama zo suna ɗiban kayan ɗanyen kaya zuwa waje. Yes, inda ta fahimta kuli-kuli nan da shi ake yin abincin kaji da kuli-kuli nan ake yin abincin shanu da kuli-kuli nan ake yin waken soya. Amma wa'inda fahimta ba da ta yi magana sai ka juya shi kama da shi ana farna hanyar dariya ba abin dariya ba ne.
1: Muhallinka rayuwarka. A wani bangare kuma in muka haska fitilar mu a bangaren tsaro da ke shafar harkokin noma an shiga rudani da fargaba bayan da manoma a wasu sassan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya suka fara barin gonakinsu bayan da ake zargin mayakan Boko Haram sun raba wasiƙun barazana inda suka buƙaci a biya harajin naira 50,000 kafin a basu damar noma. Lamarin ya sake tayar da hankalin jama'a kan matsalar wadatar abinci da kuma ƙara faɗaɗar tasirin 'yan ta'adda a ƙauyukan jihar. Rahotannin sun ce wasiƙun sun yi gargaɗin cewa duk wanda yake biyan kuɗin zai fuskanci mummunan sakamako maimakon biyan kuɗin da ake buƙata. An ce manoma da dama sun zaɓi barin gonakinsu saboda fargabar rasa rayukansu da kuma kare lafiyar iyalansu. Gwani Alhaji Adam na ɗaya daga cikin manoma da aka musu barazana da sai sun biya naira 50,000 kafin su yi noma a gonakinsu. Ga abin da ya shaida wa wakilinmu Bilyamin Yusuf.
2: To alhamdulillahi a yankinmu dai matsalan tsaron da sauki ba nan dai sai dai abin da dai muke roƙon Allah gashi har muna cikin watan Yuli ruwa dai gashi nan har yanzu bai sauka yadda ya kamata ba amma mutane suna tura ruwan zuwa gona wasu ma da kafa wasu da ababen hawa wasu ma da motocin suke kokarin zuwa gona don neman abin da za su ci. So mu dai mu abokan da muke Allah Ubangiji ya kawo damuna mai albarka kuma Allah ya kawo ruwa kan lokaci saboda waɗanda suka yi shuka amfanin gonan ya fara fitowa.
3: Akwai da suke an ce suna da matsalan tsaro a wurin su har an sa musu wani kaman haraji sai sun biya wani kaman 50,000 su yi noma a wuda a wajejin na ku babu wannan matsalan.
2: Gaskiya babu wannan matsalan amma kuma shi sha'anin tsaro dama idan ya zo ƙarshe ba lokaci da ya yadda jama'a suke tsammani zai kare ba abu ne wanda sai a hankali. So ba abin da muke kira da jami'an tsaro da su sake sa kai ni wajen kula da kuma kewaye-kewaye da kuma ba wa manoma kariya musamman ma ta hanyoyin da sha'anin tsaro har yanzu yake da yawa da sauransu. Kuma kamar yadda gwamnatin jiha shekaru kowane lokaci da damuna ta yi tana ba wa manoma kariya. Akwai ma kungiya da aka kira su Agro Rangers wanda su musamman a mai girma gwamna ya kawo su ne saboda kula da manoma da kuma wanda suke ayyukan gona. Banda nan kuma akwai matasan sa kai na civilian JTF da ma hunters har da forest guards wanda aka kaddamar wannan suna kewaye. So muna kira dai su sake karfi su dinga ba wa manoma kariya saboda su samu su yi noman wannan shekaran da kuma haddama noman rani da ake fuskanta a wasu yankin jihar Borno saboda kowa ya samu ya nomansa cikin kwanciyar hankali da lumana.
3: Wani shawara za ka baiwa musamman manoma saboda su samu su dinga ɗan tuzai hankali ko kuma su yi takatsantsan wajen zuwa gona?
2: Manoma abin da za mu kira ga su manoma namu na jihar Borno da kewaye duk abin da jami'an tsaro suka fada musu su ba da goyon baya ga jami'an tsaro da kuma duk abin da suka ga ba su yarda da shi ba ko da ta hanyar da ba sai kowa ya sani ba su sanar da jami'an tsaro kuma su yi addu'a su tabbatar da cewa sun yi addu'a kuma su manoman da Allah su ringa adalci a tsakaninsu ma saboda kaga kalubalen da ake fuskanta sai ga mutum gonansa bai amfani ba sai ga ya sa gonan wani wuta. Mun samu wannan abubuwan da ya faru shekaran da ya gabata ko kuwa kaga mutum baya amfanin gona ya sai wani ya kewaya da daddare yana zuwa ya ringa cire amfanin gonan makwabcinsa ko kuwa wani gona daban. So da Allah wannan abu ne wanda ba zai ciyar da mu gaba ba kuma shine yake sake mai da al'amuranmu na noma baya kuma har yake sa wasu manoman su ji noman ya fita a ran saboda ga rashin tsaro da ake fama a wasu yankunan amma kuma sai ga mutum ya jaye noma sai ga wasu bata gari ko wasu barayin gona su je suna sake ɗiba amfanin gonan da ba su suka shuka ko ba su suka yi amfani da shi ba. So da Allah manoma a kiyaye wannan saboda a gujewa fada wani masifan da ba ma shi wannan ba saboda hakkin mutum ba zai taba zama naka ba. Ubangiji Allah ya kiyaye.
3: To ya magana akwai taimakon gwamnati da ake samu musamman wajejen su taki da su iri da sauran.

0: Dan kai la'akari da wannan taki da kake magana shekaran jiya ma a kudancin jihar Borno mai girma gwamna ya kaddamar da fara sayar da taki ga manoma akan lokaci kamar yadda aka fara kuma insha Allah manoma za su samu taki kamar yadda aka saba da rahuza saboda su ci gaba da ayyukansu na gona insha Allah. Na tabbata kuma wannan takin zai isa kowane yanki na jihar Borno saboda a ga kowane yanki an samu an yi noma cikin lumana da kwanciyar hankali.
1: Muhallinka, rayuwarka.
2: Audu Abba Kurama kuma wani manomi ne da yace su kam a wurin su sai ala san barka matsalar tsaro da sauki sai dai dan abin da ba a rasa ba kamar yadda ya shaida wa Bilyaminu.
3: Eh abin da yake faruwa anan akwai gonan mu da yake bana ne na wajen da ina noma wani guri wajen baki wani ce aka ban gona a gawar mai malari bare hanyar tunkushi akwai dogon karfe soban radio Najeriya Kaduna opposite da shi akwai gabar da hanya akwai gwana babba wajen plot 80 da wani abu aka ba nome to da muka je aka nuna mun na gani sai daga baya na zo ma'aikata su share gwana su yi sai na ga letter a manne akan itace sai na karanta suka ce to duk wanda zai nome gwanan nan zai bada 50,000 idan ba zai biya ba za mu kwace wanda zai biya za ba shi gwanan ya nome da wasan da gaskiya ne amma sa gona mana kici na haka shi ma something ya je ya samu letter shi ma aka manna a itacin aduwa akan cewa duk wani boko haram suka rubuta cewa duk wanda zai nemi gona ya bada 50,000 idan ba za ka bada 50,000 ba gonan ka ne ma amma za su ba wanda zai ba su 50,000 za su nemi gonan to shine ce to gaskiya ne banda hali na zan bada 50,000 a ban zai tafi gwandan jira yanzu abin shi yasa naki na bar wajen naki kuma mu da bare ma kwata kwata bai wuce kilometer 3 a tsakanin mu
4: kamar yanzu na fahimci ka ku nawa ne aka sa muku wannan abun a wurin kamar duk yankin da kuke noman ne aka yi wannan kamar na wannan takara
3: eh duk yankin ne duk gwana area ne gabaki daya gabar hanyar yamana duka an riga an sa duk ko da zan ka zo gwana da sabai za ga letan ko da zan zo jefar ne ko da asuba da ba mu sani ba indai akwai himfafiya za a iya sawa amma akwai babban mita ce za su manna ko da kusa ko da wani abu za su manna kan babban bishiya za ka zo karanta ka gani shine kowa wanda yana so akwai ne suka bada 50,000 suka yi akan za su bari ba nace to kuma babban illan bayan 50,000 sun ce shanu ba sa bar wajen to kaga ka zo ka zo ka shuka kafin ka cire amfani kan shanu akwai ni police yana Ibrahim Tayo wacan yace gaskiya shi ba zai noma ba shine yake jami'in ce me ya faru ne yace lasiya na nome shanu zo sun ce amma bana kuma za ga letter nan shi wannan letter ma bai dawo shi tsoro ba ko shanu yake jiwo ne cuta ni gaskiya ba zan yace na kina hakura na burgwana
4: kamar yanzu kamar mutane da yawa kenan sun hakura da irin ma saboda wannan abin da aka samu su duwa
3: eh akalla mu da muka bari mun kai mu goma muka je wajen dama duk sabi ne muka zo wajen so mu takwas muka bari wajen mutane guda biyu ne suka yi abin nan sun suka yi za su nema wajen to ko sun shuka ko ban sake zuwa ba tunda na je na ga wani tani ko irin ban sake zuwa ba abin da yake faruwa kenan
4: yanzu me zaka ce wa gwamnati game da wannan matsala da kuke fuskanta
3: eh abin da nake kira ga gwamnatin Borno tana kokari har yanzu amma ta sake kara da maransa gaskiya bana kam za samu yunwa dan noman ya karanci ya kuma baya lasiya da aka nome kashi 30 25 sun nome lasiya amma bana wannan wajen 10 wannan 20 dai ba nome ba bai wuce kashi 10 ko 8 suka noma ba to zai kawo yunwa to idan gwamnati bai dauka mataki akan security number gaskiya nan da dai shekara daya biyu mai zuwa nan abin da zai wuce aka yunwa zai kawo a Borno state to shi ina kira gwamnati ana sayan mashin ana ba wannan yara tsoron su nan ai da gaske a hada kai a kawo tsoro ma ƴan manoma an ba ka ba gaskiya akwai matsala zai kawo yunwa a Borno state
4: kamar wajen nan ku ba irin wannan forest guard din da ake magana kamar manana da Dakarun tsaro na daji nan masu kula da daji
3: ah ni kam tunani ban taba gani ba in ba daga ba za ka kai su ba kan babu ba ka da akwai motar da gwamnati na kai ma bana kan ba motar ma kwata kwata akwai motoci ne zai dauka mutane daga baka kai mutane bana ba motar ma to kaga za ka biya mashini mai ya sada ka je ka dawo wajen 3,000 za ka sha yini balle ka je za ka je ma'aikata shi yasa yawanci muka hakura noman akwai matsalan gaskiya muna hakura gwamnatin Borno da gwamnatin tarayya su dauka mataki akan ma a kare manoman Borno ba ka ba gaskiya akwai wahala akwai zai kawo yunwa kasa masha Allah
1: muhallinka rayuwarka.
2: Al'amuran noma dai na buƙatar ɗaukin gwamnati da ma na ɓangarorin da ba na gwamnati ba tare da ganin manoma sun rungumi tsarin noma irin na zamani domin gudanar da harkokinsu cikin sauƙi da kuma samun kyakkyawar yabanya. a wannan yanayi na matsalar tsaro da kuma sauyin yanayi dake taka wata irin rawa da ba a yi mata liki a cikin al'umma saboda fargaba da kuma rashin tabbas. Mai sauraro, da wannan muka kawo muku karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haduwar wannan shiri, musamman Bashir Ibrahim Idris da Hamis Saleh, sai kuma Hassan Al-Hassan Silaja da ya naɗan mana wannan shiri akan na'ura, da wakilinmu na jihar Borno Bilyamin Yusuf, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka haɗa da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka ya mai da hankali ne kan lalubo hanyoyin da suka dace wajen magance matsalolin kiwo da kuma makiyaya a Najeriya.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: A Najeriya ana fama da matsaloli da suka shafi rikicin makiyaya wato Fulani da manoma wanda mafi akasari kan faru ne a sanadiyar kiwo wanda hakan ya haifar da mabambantan matsaloli da ake ta fafutukar samar da mafita a kansu. Alhaji Isa Tafi da Mafindi ya Riman Muri na ɗaya daga cikin dattawan al'ummar Fulani kuma ya bayyana hanyoyi da dama da suka dace a bi don samun maslaha kamar haka.
3: Dangi na Fulani bandirabe kule Allah ku ji tsoron Ubangiji. Ku riƙe amana, ku ba wa yaran da iyayensu suka rasu gado, yadda gado ya faɗa a cikin Alƙur'ani a suratul Nisa da kuma sauran ayoyi da ya kawo yadda ake raba gado. Kuma ku fidda zakka, doreji fidda zakka dotti ne na dukiya. Abubuwan nan su suka sa yanzu darajar Bafulatani ya faɗi. In an gashi da saniya, kawai ana so a cire ran saniya. Ko Bafulatani mun san an kashe saniyansa, shi aka kashe. Don nonon saniya da naman saniya da kuɗin da saniya yake samu shi ne kaɗai ya sani. Amma ba wanda ya hana Bafulatani sayan daji gona ya zauna wuri ɗaya, shi ma a yi budget a masa hannu, a yi budget a bashi asibiti, a yi budget a sa ci ya samu yadda zai kiwon shanunsa da hurumi mai lafiya. A haɗu a yi mayanka kamar wanda na yi akwai inda a rana muka yanka saniya 300 inda ba ma kai nama har muna kai nama United Arab Emirates ko muna yanka musu lokacin layya su yi sadaka a nan gida. Ko da ke yanzu ma muna samun haɗama. Na masu yin gida kana zaune kawai a cikin abatuwa sai ka ga wani ya zo da takarda wai an ba shi fili a cikin abatuwa ya gina gida ina duba sai ina ce ce doka kawai na abatuwa ma ya ba da kilometer guda daga inda aka yi abatuwa kewaye kada a kawo gida a wani inda duk ake sarrafa dabba saniya za ta yi sakewa ta kashe mutum goma in tana kusa da inda ake sarrafa don haka kare wuri ake ba wai ɗaukar wuri a ce za a gina gidaje.
1: Wane ne hurumin kare wannan muradu ya rataya a kansa?
3: Ina gwamnatin local government, ina gwamnatin jihar, ina tare. Yau fa manoma an mana ministry na livestock. Ko an ɗauki Bafulatani aka nada haba. Akwai abin da ya rage ba mana ba. Sai an mai. Kuma yanzu abin da muke so wannan ministry of livestock ta gina borehole ko ina a dazun zuka. Don saniya ciyawa kai ba shi ne abincinsa ba, ruwa mai kyau. Da kuma mai kiwo ina son ruwa mai kyau. Komin lalacewan gidan kwana inda ruwa mai kyau makiyayi rarraba a wuri. Kuma a kawo irin ciyawa ga birkeriya ga makuna ga wani duka. Wato shuka dabbobin su ita.
1: Kana ganin ana iya tsugunar da Fulani makiyaya?
3: Ba ya sai saniya da yawo ba. Kaga naman jikin saniya na yi ci da. Idan kana ba wa saniya dusan masara, aka hada da haraman wake, aka hada da tafarnuwa, aka hada da busheccen kuka, busheccen zogale, aka nika su aka fidda abinci. Wannan saniya zai iya baka kilo ɗaya kowace rana in kana ba shi ruwa mai kyau. Kuma ga dusar rake wanda ake kira molasses. Kowane wata saniya ta ce kilo lita biyu. Ba wai da yawa ba, lita biyu kawai wata. A sashi a ƴan kwalabe kowace rana har ba shi lita biyu zuwa kwalba 30. Ana zuba musu a ruwa, ana zuba masa a ruwa kowane saniya. Kuma in ka je kamar inda nake yin sabon kasuwa na a Iware, kowane saniya mun gina masa gida. Gaba ɗaya yadda ya dawo da sai ya shiga kawai. Yana shiga ana rufe shi. Shikenan sai a zuba masa abinci. Kaga a wurin likita ba sai ya faɗa da ce masa allura. Mai tatsar nono ba sai ya zo da igiya ana ɗaure ana gudu kafin a tace nononsa ba. Gai naku kuma zai ɗauki ɗaki guda cikin gidan shanu ya kwanta da gidan sauransa ya tabbaci. Ko zan baka magani da za ka sa saniya ba zai zamanto yana faɗa ba. Ka san kashin jaki, ka samu kwaya goma, ka sa a gawayi, ka sa daron a gaban sani, ka yana hayaki, yana shakan hayaki. Bi iznillahi sani nan, yaro mai shekara biyu sai kai shi wajen kiwo ya dawo.
1: Akwai masu danganta waɗannan matsaloli na makiyaya da rashin zakka.
3: Ai, ci ne kaɗai dalilin halakan, ban cire kaina ba. Duk Bafulatanin da ba ya fidda zakka, saniya 30 ya fidda bujumi ɗaya, shaniya 40 ya fidda karsana ɗaya. Ya baiwa wanda ya kamata ya ci zakka. In ko wani ya rasu a cikin ku, shanu da ya bari maza da mata a raba su da ƴaƴansu, maza da mata a zakka a gado. Kuma yaran da ba su kai sun shiga da wasu hankali ba a lura da shi a sarrafa shi har ya kai lokacin da kuma a rike fulaku. Me fulaku? Idan wani Allah ya ba matarsa ta haihu shi ba ya da saniya, kuma danginsa kuna da shanu 30, saboda ɗannan da ka haifa namiji ba fulata ku ba shi saniya ɗaya dukanku wanda ke da shekara ɗaya. Shekara biyu gaba, shekara uku, yaron nan shanu nan sun kai shekara uku, kowane saniya ɗaya ya kai a sai da shi 60,000, 80,000, 120,000 ya danga cin abinci. Kada daga ran da aka haife shi ya zama mai duk. Wannan fa fulata ta zaure lafiya. Amma an sa mugunta dottijo guda ya haɗe kayan da ƙaninsa ya rasu ya bare, kwabin da babansa ya rage masa sai bare, cire saniya ɗaya kawai ba kishiyar uwarsa da yayanta da sauran sai kori sauran ya wuce da su. To ba abin da zai faru banda ya sayar da shanu ya sha ƙwaya ya shiga ɗaukar bindiga na yawa yana kashe mutane, shi ma ban da za a kashe shi. Duk sharrin da Fulani suka fara ciki hannunsu ne ya ja musu.
1: Ina matsayin kalmar nan ta fulaku?
3: Fulaku, in ka ce fulaku ai ka gama Fulani. Har yadda mace za ta ɗaura zani, fulaku na koya mata. Har yadda za ta ci abinci, fulaku na koya mata. Har yadda za ta yi magana, fulaku na koya mata. Kowane wata fulaku na sace yanka guda ya ci. Fulaku shi ne kunya. Fulaku kunya ne, bai kamata ba fulaku ya diga zuwa ya fada a tuwon da aka dafa ba, bai san yadda aka dafa shi ba. Mai Allah bai ba shi ba, ya ba shi nono wanda yake da abu sha biyu masu gina jiki. A saniya ne ake da hanta ba, saniya ake da ƙoda, saniya ake da gwiwa, saniya ake da abin nan tumbi, a tumbi nama nawa. Akwai dogon hanji, akwai hanta, akwai ƙoda, sannan akwai abodi. Haba mai fulata yake so baya gidansa.
1: Yaya kake kallon abubuwan da ke faruwa a yanzu?
3: Ni fa godiya Allah nake kawai da ya bani lokaci, ana kai 75 zuwa sama na raye. To haka abin da ya sauraka yanzu ga Najeriya da yawa a zauna lafiya. To Allah ne ya ba mu ƙasa mai yalwata, ka dubi irin yadda Allah ya ba mu ruwa sama. Kowa ya shi ba ruwa garin su, wallahi fana wakila ya yi tafiya, dogon tafiya ne bai san daga rufe. Daga April zuwa yanzu, da wuya kan garin da ba ka taɓa ruwa 20 ba. Wannan ruwa 20 inda a ce lokacin gama kawai ta tona ramuka inda za ta tsare ruwan nan. A tona rami kato a gina da blok ɗin shi shida, sa shokin a cikin ruwan nan duk ya zo ya shiga. Aban na so ya sha abin da zai sha, sauran ya aje. Duk ƙasar da za mu yi lambu, shuka cabbage, kuma kashin shanu, in an haɗa shi da dusan shinkafa, shanun suka kwanta kai da fitsarinsu. In ka shuka wake, waken nan ka kashe duniya duk za su saya don organic ne, ba takin zamani. Kuma in ƙwari na yi, a samo kashin shanun ɗanye a jika a sa injin fesa ruwa. In akwai ganyen nim kuma, a yanka ganyen nim ɗin a dafa shi a jika shi, haɗa da kashin shanun nan a fesa a ganyen waken nan, duk ƙwari da tsutsa za su mutu. Don ka ga wannan organic za ka fi. Organic food kuma, in ana sai da mudu ɗaya 1,000, organic food za su yi 10,000.
1: Kana ganin aiwatar da irin waɗannan shawarwari na wannan sabuwar ma'aikata zai taimaka wajen samun zaman lafiya?
3: Ai lokacin da muke muri division, na gaya maka muna da sando na muri, Alhaji Sambo dan Murabu. Shi yasa dukkanmu muka shiga farm training center daga gawar primary school. Kafin ka tafi TC da sakandare sai ka shekara guda. Kana training agriculture dukkanmu ne. Duk ɗan shekarar mu a Jalingo ya yi. Kuka yau ka duba ba inda ba mu kula ba. Komin daraja mu wura daraja mu al'umma. Mu muka gane cewa fadaman Benue kudu da arewa zai shinkafa, zai albasa, zai tafarnuwa, zai rake. Har Allah ya kawo gwamnati ta yi sabana, ta yi shuga kamfani a sabana. Yanzu kuma gwamnan Taraba Abu Kefa yana shuga kamfani a Lau. Wurare da hanya masu kyau ba. Wannan wuraren za su haɗa kashe billions a kawo shuga daga ƙasar waje. Kuma ga raken, ga molosis na kiwon dabbobi. President na Najeriya, don Allah ka farka a baki. Ka tara kwamiti, ka samu mu zauna, ko babu da lafiya babu speaker mu magana a gidajen mu, a yi recording a play of. Wallahi za ka tara Najeriya sai ta juya. Abin da ake so a Najeriya mabuɗi ne kawai a yi click. Jiragen sama zo suna ɗiban kayan ɗanyen kaya zuwa waje. Yes, inda ta fahimta kuli-kuli nan da shi ake yin abincin kaji, da kuli-kuli nan ake yin abincin shanu, da kuli-kuli nan ake yin waken soya. Amma wayan da fahimta ba da ta yi magana sai aka juya shi gaba da shi hanyar farna hanyar dariya, ba abin dariya ba ne.
0: Muhallinka, rayuwarka. A wani bangare kuma, in muka haska fitilar mu a bangaren tsaro da ke shafar harkokin noma, an shiga rudani da fargaba bayan da manoma a wasu sassan jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya suka fara barin gonakin su bayan da ake zargin mayakan Boko Haram sun raba wasiƙun barazana inda suka buƙaci a biya harajin naira 50,000 kafin a ba su damar noma lamarin ya sake tayar da hankalin jama'a kan matsalar wadatar abinci da kuma ƙara fadadar tasirin yan ta'adda a ƙauyukan jihar rahotannin sun ce wasiƙun sun yi gargadin cewa duk wanda yake biyan kuɗin zai fuskanci mummunan sakamako maimakon biyan kuɗin da ake bukata an ce manoma da dama sun zabi barin gonakin su saboda fargabar rasa rayukan su da kuma kare lafiyar iyalan su gona Alhaji Adam na ɗaya daga cikin manoma da aka musu barazana da sai sun biya naira 50,000 kafin su yi noma a

0: a guje wa fada wani masifan da ba ma shi wannan ba saboda hakkin mutum ba zai taba zama naka ba ubangiji Allah ya kiyaye
1: to yaya magana akwai taimakon gwamnati da ake samu musamman wajejen su taki da su iri da sauransu
0: kan kai la'akari da wannan taki da kake magana shekaran jiya ma a kudancin jihar Borno mai girma gwamnati ya kaddamar da fada sayar da taki ga manoma akan lokaci kamar yadda aka fara kuma insha Allah manoma za su samu taki kamar yadda aka saba da rahuza saboda su ci gaba da ayyukan su na gona insha Allah na tabbata kuma wannan takin zai isa kowane yanki na jihar Borno saboda a ga kowane yanki an samu an yi noma cikin lumana da kwanciyar hankali
2: hallinka rayuwarka
3: Audu Abba Kurama kuma wani manomi ne da yace su kam a wurin su sai ana san barka matsalar tsaro da sauki sai dai dan abin da ba a rasa ba kamar yadda ya shedawa Bilyaminu
4: eh abin da yake faruwa anan akwai gwanan mu da yake bana ne na wajen da ina noma wani guri wajen baki wani ce aka ban gona a gabar mai malari bare hanyar tunkushi akwai dogon karfe Sofan Radio Najeriya Kaduna opposite da shi akwai gabar da hanya akwai gwana babba wajen plot 80 da wani abu aka ban nome to da muka je aka nuna mun na gani sai daga baya na zo ran ma'aikata su share gwana su yi sai na ga leta amanne akan ita ce sai na karanta suka ce to duk wanda zai nome gwanan nan zai bada 50,000 idan ba zai biya ba za mu kwace wanda zai biya za a bashi gwanan ya nome da wasan da gaskiya ne amma sa gwanan mun kici na haka shi ma something ya je ya samu leta shi ma aka manna ita ce addu'a akan cewa duk wanda Boko Haram suka rubuta cewa duk wanda zai nome gwana ya bada 50,000 idan ba za ka bada 50,000 ba gwanan ka ne ma amma za su ba wanda zai ba su 50,000 za su nome gwanan to shi ne ce to gaskiya ne banda hali na zan bada 50,000 a ban zai tafi gwanda injiran zuwa abin shi yasa naki na bar wajen naki kuma mu da bare ma kwata-kwata bai wuce kilometer 3 ba tsakanin mu
1: kamar yanzu na fahimci ka ku nawa ne aka sa muku wannan abun a wurin kamar duk yankin da kuke noman ne aka yi wannan kamar na wannan takara
4: eh duk yankin ne duk gwana area ne gabaki daya gabar hanyar yamana duka a ringa ansa duk ko da zan ka zo gwanar sai za ga letan ko da zan zo jefar ne ko da asuba ne ba mu sani ba inde akwai himfafiya za a iya sawa amma akwai babban mutace za su manna ko da kusa ko da wani abu za su manna kan babban bishiya za ka zo karanta ka gani shine kowa wanda yana so akwai ne suka bada 50,000 suka yi akan za su bari ba nace to kuma babban illan bayan 50,000 sun ce shanu ba sa bar wajen to kaga ka zo ka suka shuka kafin ka tira amfani kan shanu akwai ni police yana Ibrahim Tayo wacan yace gaskiya shi ba zai noma ba shine yake jami'in ce me ya faru ne yace lasiya na nome shanu zo sun ci amma ba na kuma za ga letter nan shi wannan letter ma bai dawo shi soro ba ko shanu yake ji wani cuta ni gaskiya ba zan yace na kina hakura bar gwana
1: kamar yanzu kan mutane da yawa kenan sun hakura da irin ma saboda wannan abin da aka samu su duwa
4: eh akalla mu da muka bari mun kai mu goma muka je wajen dama duk sabi ne muka zo wajen so mu takwas muka bari wajen mutane guda biyu ne suka abin nan sun suka za su nema wajen to ko sun shuka ko ban sake zuwa ba tunda na je na ga wani tani ko irin ban sake zuwa ba abin da yake faruwa kenan
1: yanzu me zaka ce wa gwamnati game da wannan matsala da kuke fuskanta
4: eh abin da nake kira ga gwamnatin Borno tana kokari har yanzu amma ta sake kara da maransa gaskiya ba na kam za a samu yunwa dan noman ya karanci ya kuma baya lasiyan da aka nome kashi 30 25 sun nome lasi amma ba na wannan wajen 10 wannan 20 da ba nome ba bai wuce kashi 10 ko 8 suka noma ba to zai kawo yunwa to idan gwamnati bai dauka mataki akan security nan ba gaskiya nan da dai shekara daya biyu mai zuwa nan abin da zai wuce akan yunwa zai kawo a Borno state to sha ina kana gwamnati ana sayan mashin ana ba wa nan yaran tsoron su nan ai da gaske a hada kai a kawo tsoro ma ayan manoma an ba ka ba gaskiya akwai matsala zai kawo yunwa a Borno state
1: kamar wajen naku ba irin wannan forest guard din da ake magana kamar manana da dakarun tsaro na daji nan masu kula da daji
4: a ni kam tunani ban taba gani ba in ba daga ba za ka yi su ba kan babu ba ka da akwai motan da gwamnati na kai ma ba na kan ba motan ma kwata kwata akwai motoci ne zai dauka mutane daga baka kan mutane ba na ba motan ma to kaga za ka biya mashini mai ya sada ka je ka dawo wajen 3,000 za ka sha yini balle ka je za ka je ma'aikata shi yasa yawanci muka hakura noman akwai matsalan gaskiya muna hakura gwamnatin Borno da gwamnatin tarayya su dauka mataki akan ma a kare manoma Borno ba haka ba gaskiya akwai wahala akwai zai kawo yunwa kasa masha Allah
2: hallinka rayuwarka
3: Al'amuran noma dai na buƙatar ɗaukin gwamnati da ma na ɓangarorin da ba na gwamnati ba tare da ganin manoma

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka haɗa da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka ya mai da hankali ne kan lalubo hanyoyin da suka dace wajen magance matsalolin kiwo da kuma makiyaya a Najeriya.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: A Najeriya ana fama da matsaloli da suka shafi rikicin makiyaya, wato Fulani, da manoma, wanda mafi akasari kan faru ne a sanadiyar kiwo, wanda hakan ya haifar da mabambantan matsaloli da ake tafafutukar samar da mafita a kansu. Alhaji Isa Tafi da Mafindi, Yarriman Muri, na ɗaya daga cikin dattawan al'ummar Fulani, kuma ya bayyana hanyoyi da dama da suka dace a bi don samun maslaha kamar haka.
3: Dangi na Fulani bandirabe, kule Allah, ku ji tsoron Ubangiji. Ku riƙe amana, ku ba wa yaran da iyayensu suka rafraso gado, yadda gado ya faɗa a cikin Alƙur'ani a suratul Nisa, da kuma sauran ayoyi da ya kawo yadda ake raba gado. Kuma ku fidda zakka, doreci fidda zakka dotti ne na dukiya. Abubuwan nan su suka sa yanzu darajar Bafulatani ya faɗi. In an gaci da saniya, kawai ana so a cire ran saniya. Ko Bafulatani mun san an kashe saniyansa, shi aka kashe. Don nonon saniya da naman saniya da kuɗin da saniya yake samu shi ne kaɗai ya sani. Amma ba wanda ya hana Bafulatani sayan daji gona ya zauna wuri ɗaya, shi ma a yi bajet a masa hanya, a yi bajet a bashi asi, a yi bajet a saci ya sami yadda zai kiwon shanunsa da hurumi mai lafiya. A haɗu a yi mayanka kamar wanda na yi akwai, inda a rana muka yanka saniya 300 fa'ida ba ma kai nama, har muna kai nama United Arab Emirates, ko muna yanka musu lokacin layya su yi sadaka a nan gida. Ko da ke yanzu ma muna samun haɗama na masu yin gida, kana zaune kawai a cikin abatuwa sai ka ga wani ya zo da takarda wai an bashi fili a cikin abatuwa ya gina gida. Ina duba sai in da ce doka kawai na abatuwa ma ya bada kilometer guda daga inda aka abatuwa kewaye, kada a kawo gida a wani inda duk ake sarrafa dabba. Saniya za ta sakewa ta kashe mutum goma in tana kusa da inda ake sarrafa. Don haka kare wuri ake yi, ba wai ɗaukar wuri ake za a gina gidaje.
1: Wane ne hurumin kare wannan muradu ya rataya a kansa?
3: Ina gwamnatin local government, ina gwamnatin jihar Tare. Yau fa manoma an mana ministry na livestock, ko an ɗauki Bafulatani aka nada haba, akwai abin da ya rage ba mana ba sai an mai. Kuma yanzu abin da muke so wannan ministry of livestock ta gina borehole ko ina a dazuzzuka, don saniya ciyawa kawai ba shi ne abincinsa ba, ruwa mai kyau da kuma mai kiwo, ina son ruwa mai kyau. Komin lalacewan gidan kwana inda ruwa mai kyau makiyayi ra zama a wuri, kuma a kawo irin ciyawa ga birkeriya, ga makuna, ga wani duka. Wato shuka dabbobin su
1: kana ganin ana iya tsugunar da Fulani makiyaya?
3: Ba a sai saniya da yawo ba, kaga naman jikin saniya na yi ci da idan kana ba saniya dusan masara, aka hada da haraman wake, aka hada da tafarnuwa, aka hada da busheccen kuka, busheccen zogale, aka nika su aka fidda abinci, wannan saniya zai iya baka kilo ɗaya kowane in kana ba shi ruwa mai kyau. Kuma ga dusar rake wanda ake kira molasses, kowane wata saniya ta ce kilo lita biyu, ba wai da yawa ba, lita biyu kawai. A sashe yan kulawa kowane rana a raba shi lita biyu zuwa kwalba 30, ana zuba musu ruwa, ana zuba masa ruwa kowane saniya. Kuma in ka je kamar inda nake yin sabon kasuwa na a Iware, kowane saniya mun gina masa gida gaba ɗaya, yadda ya dawo da sai ya shiga kawai, yana shiga ana rufe shi shikenan, sai a zuba masa abinci. Kaga wurin likita ba sai ya faɗa da ce masa allura, mai tatsar nono ba sai ya zo da igiya ana ɗaure ana gudu kafin a tatsi nononsa ba. Gai naku kuma zai ɗauki ɗaki guda cikin gidan shanu ya kwanta da gidan sauransa ya tabbaci. Kuma zan baka magani da za ka sa saniya ba zai zamanto yana faɗa ba. Ka san kashin jaki, ka samu kwaya goma, ka sa a gawayi, ka sa daro a gaban saniya, yana hayaƙi yana shakan hayaƙi. Bi iznillahi saniyar nan yaro mai shekara biyu sai kai shi wajen kiwo ya dawo.
1: Akwai masu danganta waɗannan matsaloli na makiyaya da rashin zakka.
3: Ai ci ne kaɗai dalilin haɗakan, ban cire kaina ba. Duk Bafulatani da ba ya fidda zakka, saniya 30 ya fidda bujumi ɗaya, saniya 40 ya fidda karsana ɗaya, ya baiwa wanda ya kamata ya ci zakka. In ko wani ya rasu a cikin ku, shanu da ya bari maza da mata a raba su ga ƴaƴansu maza da mata a gado, kuma yaran da ba su kai sun shiga da wasu hankali ba a lura da shi a sarrafa shi har ya kai lokaci da kuma a rike fulafu me fulafu idan wani Allah ya ba matarsa ta haihu shi ba da saniya kuma danginsa kuna da shanu 30 saboda ɗannan da ka haifa namiji ba fulata ku ba shi saniya ɗaya duka wanda ke da shekara ɗaya shekara biyu gaba shekara uku yaron nan shanun sun kai shekara uku kowane saniya ɗaya ya kai a sai da shi 60,000 80,000 ya dangaci da abinci kada daga ran da aka haife shi ya zama mai duka wannan fa ifulan sa zaure lafiya amma an sa mugunta dottijo guda ya haɗe kayan da kanin sa ya rasu ya bari ko da baban sa ya rage ya rasu ya bari cire saniya ɗaya kai ba kishiyar uwarsa da ya anta da sauran sai kori sauran ya tauce da su to ba abin da zai faru banda ya sayar da shanu ya sha kwaya ya shiga ɗaukar bindiga na yawa yana kashe mutane shi ma ran da za ka shi duk sharrin da Fulani suka fara ciki hannunsu ne ya ja musu.
1: Ina matsayin kalmar nan ta fulaku?
3: Fulaku in kace fulaku ai ka gama fulaku har yadda mace za ta daura zani fulaku na koya mata har yadda za ta ci abinci fulaku na koya mata har yadda za ta yi magana fulaku na koya mata kowane wata fulaku na sace yanka guda ya ci fulaku shi ne kunya fulaku kunya ne bai kamata ba fulaku daga zuwa ya fada a tuwon da aka dafa ba bai san da aka dafa shi ba mai Allah bai bashi ba ya bashi nono wanda yake da abu sha biyu masu jiran jiki asariya ne ake da hanta sani ake da koda sani ake da gwiwa sani ake da abin nan tumbi sai a tumbi nama nawa akwai dogon hanji akwai hanta akwai koda sannan akwai abodi haba me wala ta yake so ba gida sa
1: yaya kake kallon abubuwan da ke faruwa a yanzu
3: ni fa gode Allah nake koyi da bari lokaci ana kai 75 zuwa 80 na rai to ka bin da sarrafa yanzu ga Najeriya da yawa a zauna lafiya to Allah ne ya ba mu kasa mai yalwa ta kabiri yadda Allah ya ba mu ruwa sama kowa ya shiga ruwa garin wallahi bana wurin da yayi tafiya dogon tafiya ne ba san garin daga April zuwa yanzu to ya ka garin da ba ka tabi ruwa 20 ba wannan ruwa 20 inda a ce lokan gama kai ta tona ramuka inda za ta tsare ruwan nan a tona rami kato a gina da block din shi shi da sa shocking a cikin ruwan nan duk ya zo ya shiga aban na so ya sha abin da zai sha sauran ya aje duk kasar da za mu yi lambu shuka cabbage kuma kashin shanu idan hada shi da dusan shinkafa shanu suka kwanta kai da fitsarinsu in ka shuka wake waken nan ka kashi duniya duk za su yi don organic ne ba takin zamani kuma in kwari na yi a samu kashin shanun danye a jika a sa injin fesa ruwa in akwai ganyen neem kuma idan ka ganyen neem din a dafa shi a jika shi hada da kashin shanun nan a fesa a ganyen waken nan duk kwari da tsutsa za su mutu. Don ka ga wannan organic saka organic food kuma in ana sai da mudu ɗaya 1,000 organic food za su yi a 10,000.
1: Kana ganin aiwatar da irin waɗannan shawarwari na wannan sabuwar ma'aikata zai taimaka wajen samun zaman lafiya?
3: Ai lokacin da muke buri division na gaya maka muna da sando na muri alhaji sambo dan mura shi yasa dukkanmu muka shiga farm training center daga gawar primary school kafin ka tafi TC da sakandare sai ka shekara guda kana training agriculture duka kuni duk dan shekarar mu a jami'a ya yi kuka yau ka duba ba inda ba mu kula ba ko min daraja mu wani daraja mu al'umma mu muka gane cewa fadaman Benue kudu da arewa zai shinkafa zai albasa zai tafarnuwa zai rake har Allah ya kawo gwamnati ta yi sabana ta shuka kamfani a sabana yanzu kuma gwamnan Taraba abu kefa yana shuka kamfani a lau kuna da hanya masu kyau ba

0: taimakon biyan kudin da ake bukata. An ce manoma da dama sun zabi barin gonakinsu saboda fargabar rasa rayukansu da kuma kare lafiyar iyalansu. Gwani Alhaji Adam na ɗaya daga cikin manoma da aka musu barazana da sai sun biya naira 50,000 kafin su yi noma a gonakinsu. Ga abin da ya shaida wa wakilinmu Bilyamin Yusuf.
1: To alhamdulillah yankin mu dai matsalan tsaron da sauki banan dai sai dai abin da dai muke roƙon Allah gashi har muna cikin watan Yuli ruwa dai gashi nan har yanzu bai sauka yadda ya kamata ba amma mutane suna tura ruwan zuwa gona wasu ma da kafa wasu da ababen hawa wasu ma da motocin suke kokarin zuwa gona dan neman abin da za su ci so mu dai abokan da muke Allah ubangiji ya kawo damuna mai albarka kuma Allah ya kawo ruwa kan lokaci saboda waɗanda suka yi shuka amfanin gonan ya fara fitowa.
2: Kowa da suke an ce suna da matsalan tsaro a wurin su har an sa musu wani kaman haraji sai sun biya wani kaman 50,000 su yi noma a wuri a wajejen naku babu wannan matsalan.
1: Gaskiya babu wannan matsalan amma kuma shi sha'anin tsaro dama idan ya zo karshe ba lokaci da yadda jama'a suke tsammani zai kare ba abu ne wanda sai a hankali so ba abinda muke kira da jami'an tsaro da su sake sa kai ni wajen kula da kuma kewaye-kewaye da kuma ba wa manoma kariya musamman ma hanyoyin da sha'anin tsaro har yanzu yake da yawa da sauransu kuma kamar da gwamnatin jiha shekara da shekaru kowane lokaci da damuna ta yi tana ba wa manoma kariya akwai ma kungiya da aka kira su Agro Rangers wanda su musamman a mai girma gwamna ya kawo su ne saboda kula da manoma da kuma wanda suke ayyukan gona banda nan kuma akwai matasan sa kai ne civilian JTF da ma hunters har da forest guards wanda aka kaddamar wannan suna kewaye so muna kira dai su sake karfi su dinga bawa manoma kariya saboda su samu su yi noman wannan shekaran da kuma haddama noman rani da ake fuskanta wasu yankin jihar Borno saboda kowa ya samu ya noman sa cikin kwanciyar hankali da lumana.
2: Wani shawara zaka bai wa musamman manoma saboda su samu su dinga dan tukuzi hankali ko kuma su yi takatsantsan wajen zuwa gona?
1: Manoma abin da zamu kira ga su manoma namu na jihar Borno da kewaye duk abin da jami'an tsaro suka fada musu su ba da goyen baya ga jami'an tsaro da kuma duk abin da suka ga ba su yarda da shi ba ko da ta hanyar da ba sai kowa ya sani ba su sanar da jami'an tsaro kuma su yi addu'a su tabbatar da cewa sun yi addu'a kuma su manoman da Allah su ringa adalci a tsakanin su ma saboda kaga kalubalen da ake fuskanta sai ga mutum gonansa bai amfani ba sai ga ya sa gonan wani wuta mun samu wannan abubuwan da ya faru shekaran da ya gabata ko kuwa kaga mutum bai amfanin gona sai wani ya kewaya da daddare yana zuwa ya ringa cire amfanin gonan makwabcinsa ko kuwa wani gona daban so da Allah wannan abu ne wanda ba zai ciyar da mu gaba ba kuma shine yake sake mai da al'amuran mu na noma baya kuma har yake sa wasu manoman su ji noman ya fita ran saboda ga rashin tsaro da ake fama wasu yankunan amma kuma sai ga mutum ya ji noma sai ga wasu bata gari ko kuwa wasu barayin gona su ji suna sake diba amfanin gonan da ba su suka shuka ko ba su suka yi amfani da shi ba so da Allah manoma a kiyaye wannan saboda a gujewa fada wani masifan da ba ma shi wannan ba saboda hakkin mutum ba zai taba zama naka ba ubangiji Allah ya kiyaye.
2: To yaya magana akwai taimakon gwamnati da ake samu musamman wajejen su taki da su iri da sauransu?
1: Dan kai la'akari da wannan taki da kake magana shekaran jiya ma a kudancin jihar Borno mai girma gwamna ya kaddamar da fada sai da taki ga manoma akan lokaci kamar yadda aka fara kuma insha Allah manoma za su samu taki kamar yadda aka saba da rahuza saboda su ci gaba da ayyukansu na gona insha Allah na tabbata kuma wannan takin zai isa kowane yanki na jihar Borno saboda a ga kowane yanki an samu an yi noma cikin lumana da kwanciyar hankali.
3: Muhallinka rayuwarka.
0: Audu Abba Kurama kuma wani manomi ne da ya ce su kam a wurinsu sai alasan barka matsalar tsaro da sauki sai dai dan abin da ba a rasa ba kamar yadda ya shaida wa Bilyaminu.
4: Abin da yake faruwa a nan akwai gonanmu da yake bana na wajen da ina noma wani guri wajen ba kewa nace aka ban gona a gaba da mai malari bare hanyar tunkushi akwai dogon karfe Sofan Radio Najeriya Kaduna opposite da shi akwai gabar da hanya akwai gwana babba wajen plot 80 da wani abu aka ba nome to da muka je aka nuna mun na gani sai daga baya na zo ran ma'aikata su share gwana su yi sai na ga leta a manne akan itace sai na karanta suka ce to duk wanda zai nome gwanan nan zai bada 50,000 idan ba zai biya ba za mu kwace wanda zai biya za a bashi gwanan ya nome da wasan da gaskiya ne amma sa gwanan mun kici na haka shi ma something ya je ya samu leta shi ma aka manna itacen aduwa akan cewa duk wani boko haram suka rubuta cewa duk wanda zai nemi gwana ya bada 50,000 idan ba za ka bada 50,000 ba gwanan ka nema amma za su ba wanda zai ba su 50,000 za su nemi gwanan to shine ce to gaskiya ne.

0: da halin da zan bada 50,000 a banza ya tafi gwandan jiran zuwa abin shiyasa naki na bar wajen naki kuma mu da bare ma kwata-kwata bai wuce kilomita 3 ba tsakanin mu
1: kamar yanzu na fahimci ka ku nawa ne aka sa muku wannan abun a wurin kamar duk yankin da kuke noman ne aka yi wannan kamar na wannan takara
0: eh duk yankin ne duk wani area ne gabaki daya gabar hanyar Yamma na duka an riga an sa duk ko da zan ka zo gona da safe za ga letan ko da zira zo jefar ne ko da asuba ba mu sani ba indai akwai himfafiya za a iya sawa amma akwai babban itace za su manna ko da kusa ko da wani abu za su manna kan babban bishiya za ka zo karanta ka gani shine kowa wanda yana so akwai wanda suka bada 50,000 din suka yi akan za su bari ba in ce to kuma babban illan bayan 50,000 sun ce shanu ba sa bar wajen to kaga ka zo ka zo ka shuka kafin ka cire amfani ka shanu akwai wani police yana Ibrahim Tayo wacan ya ce gaskiya shi ba zai noma ba shine yake jami'in ce me ya faru ne ya ce lasi yana nome shanu zo sun ce amma bana kuma za ka letan nan shi wannan letan bai dawo shi tsoro ba ko shanu yake jiwo ne cuta ni gaskiya ba zan ce na kina hakura bar gwana
1: kamar yanzu kan mutane da yawa kenan sun hakura da irin ma saboda wannan abin da aka samu su duwa
0: eh akalla mu da muka bari mun kai mu 10 muka je wajen dama duk 70 ne muka zo wajen so mu 8 muka bari wajen mutane guda 2 ne suka yi abin sun suka yi za su nema wajen to ko sun shuka ko ban sake zuwa ba tunda na je na ga mutane ko irin ban sake zuwa ba abin da yake faruwa kenan
1: yanzu me zaka ce wa gwamnati game da wannan matsala da kuke fuskanta
0: eh abin da nake kira ga gwamnatin Borno tana kokari har yanzu amma ta sake kara damaran sa gaskiya bana kam za a samu yunwa dan noman ya karanci ya koma baya last year da aka nome kashi 30 25 sun nome last year amma bana wannan wajen 10 wannan 20 da ba nome ba bai wuce kashi 10 ko 8 suka noma ba to zai kawo yunwa to idan gwamnati bai dauka mataki akan security nan ba gaskiya nan da dai shekara daya biyu mai zuwa nan abin da zai wuce haka yunwa zai kawo a Borno state to sha ina kira gwamnati ana sayan machine ana ba wannan yaran tsoron su nan a yi da gaske a hada kai a kawo tsoro ma ƴan manoma an baka ba gaskiya akwai matsala zai kawo yunwa a Borno state
1: kamar wajen naku ba irin wannan forest guard din da ake magana kamar manana da Dakarun tsoro na daji nan masu kula da daji
0: a ni kam tunda na ban taba gani ba in ba daga ba za ka kai su ba kan babu ba kawai za akwai motar da gwamnati na kai ma bana kan ba motar ma kwata-kwata akwai motoci ne zai dauka mutane daga baka kai mutane bana ba motar ma to kaga za ka biya machine mai ya sada ka je ka dawo wajen 3,000 za ka shayi ne balle ka je za ka je ma'aikata shi yasa yawanci muka hakura noman akwai matsalan gaskiya muna hakura gwamnatin Borno da gwamnatin tarayya su dauka mataki akan ma a kare manoma Borno ba haka ba gaskiya akwai wahala akwai zai kawo yunwa a kasa masha Allah
2: muhallinka rayuwarka
3: Al'amuran noma dai na bukatar daukin gwamnati da ma na bangarorin da ba na gwamnati ba tare da ganin manoma sun rungumi tsarin noma irin na zamani domin gudanar da harkokin su cikin sauki da kuma samun kyakkyawar yabanya a wannan yanayi na matsalar tsaro da kuma sauyin yanayi dake taka wata irin rawa da ba a yi mata liki a cikin al'umma saboda fargaba da kuma rashin tabbas Mai sauraro da wannan muka kawo muku karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haduwar wannan shiri musamman Bashir Ibrahim Idris da Hamis Saleh sai kuma Hassan Al-Hassan Salaja da ya nadan mana wannan shiri akan na'ura da wakilin mu na jihar Borno Bilyamin Yusuf sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa

0: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka ya mai da hankali ne kan lalubo hanyoyin da suka dace wajen magance matsalolin kiwo da kuma makiyaya a Najeriya.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: A Najeriya ana fama da matsaloli da suka shafi rikicin makiyaya wato Fulani da manoma wanda mafi akasari kan faru ne a sanadiyar kiwo wanda hakan ya haifar da mabambantan matsaloli da ake tafafutukar samar da mafita a kansu. Alhaji Isa Tafi da Mafindi Yarreman Mori na ɗaya daga cikin dattawan al'ummar Fulani kuma ya bayyana hanyoyi da dama da suka dace a bi don samun maslaha kamar haka.
3: Dangi na Fulani bandirabe kule Allah ku ji tsoron Ubangiji. Ku riƙe amana, ku ba wa yaran da iyayensu suka rasu gado, yadda gado ya faɗa a cikin Alƙur'ani a suratul Nisa da kuma sauran ayoyi da ya kawo yadda ake raba gado. Kuma ku fidda zakka, darajar fidda zakka dotti ne na dukiya. Abubuwan nan su suka sa yanzu darajar Bafulatani ya faɗi. In an gaci da saniya, kawai ana so a cire ran saniya. Ko Bafulatani mun san an kashe saniyarsa, shi aka kashe. Don nonon saniya da naman saniya da kudin da saniya yake samu shi ne kaɗai ya sani. Amma ba wanda ya hana Bafulatani sayan daji gona ya zauna wuri ɗaya, shi ma a yi budget a masa hanya, a yi budget a bashi asibiti, a yi budget a sa ci ya samu yadda zai kiwon shanunsa da hurumi mai lafiya. A haɗu a yi mayanka kamar wanda na yi akwai inda a rana muka yanka saniya 300 ba inda ba ma kai nama har muna kai nama United Arab Emirates ko muna yanka musu lokacin layyar su yi sadaka a nan gida. Ko dake yanzu ma muna samu haɗama na masu yin gida ana zaune kawai a cikin abatuwa sai ga wani ya zo da takardawa an ba shi fili a cikin abatuwa ya gina gida ina duba sai ya dade ce doka kawai na abatuwa ma ya ba da kilometa guda daga inda ake abatuwa kewaye kada a kawo gida don inda duk ake sarrafa dabba saniya za ta sakewa ta kashe mutum goma in tana kusa da inda ake sarrafa. Don haka kare wuri ake ba wai ɗaukar wuri a ce za a gina gidaje.
1: Wane ne hurumin kare wannan muradu ya rataya a kansa?
3: Ina gwamnatin local government, ina gwamnatin jiha, ina tare. Yau fa manoma an mana ministry na livestock. Ko an ɗauki Bafulatani aka nada haba. Akwai abin da ya rage ba mana ba. Sai an mai. Kuma yanzu abin da muke so wannan ministry of livestock ta gina borehole ko ina a dazuzzuka. Don saniya ciyawa kawai ba shi ne abincinsa ba, ruwa mai kyau. Da kuma mai kiwo ina son ruwa mai kyau. Komin lalacewan gidan kwana inda ruwa mai kyau makiyayi razaba a wuri. Kuma a kawo irin ciyawa ga Birkeriya ga Makuna ga wani dukka.
1: Kana ganin ana iya tsugunar da Fulani makiyaya?
3: Ba a yi saniya da yawo ba. Kaga naman jikin saniya na yi ci da. Idan kana ba wa saniya dusan masara, aka hada da haraman wake, aka hada da tafarnuwa, aka hada da busheccen kuka, busheccen zogale, aka nika su aka fidda abinci. Wannan saniya zai iya baka kilo ɗaya ko rana in kana ba shi ruwa mai kyau. Kuma ga dusar rake wanda ake kira molasses, kowane wata saniya ta ci lita biyu, ba wai da yawa ba, lita biyu kawai a wata. A sa shi a yan kulawa ko rana har ba shi lita biyu zuwa kwalba talatin, ana zuba musu a ruwa, ana zuba masa a ruwa kowane saniya. Kuma in ka je kamar inda nake yin sabon kasuwa na a Iware, kowane saniya mun gina masa gida. Gaba ɗaya yadda ya dawo da sai ya shiga kawai, yana shiga ana rufe shi. Shikenan sai a zuba masa abinci. Kaga a wurin likita ba sai ya faɗa da ce masa allura. Mai tatsar nono ba sai ya zo da igiya ana ɗaure ana gudu kafin a tace nononsa ba. Dai naku kuma zai ɗauki ɗaki guda cikin gidan shanu ya kwanta da gidan sauransa ya tabbaci. Kuma zan baka magani da za ka sa saniya ba zai zamanto yana faɗa ba. Ka san kashin jaki, ka sa kwaya goma, ka sa a gawayi, ka sa daro a gaban saniya. Yana hayaƙi yana shakan hayaƙi. Bi iznillahi saniyar nan yaro mai shekara biyu sai kai shi wajen kiwo ya dawo.
1: Akwai masu danganta waɗannan matsaloli na makiyaya da rashin zakka.
3: Ai ci ne kaɗai dalilin haka kan banci ban cire kaina ba. Duk Bafulatani da ba ya fidda zakka, saniya 30 ya fidda bujumi ɗaya, saniya 40 ya fidda karsana ɗaya. Ya baiwa wanda ya kamata ya ci zakka. In ko wani ya rasu a cikin ku shanu da ya bari maza da mata a raba su ga ƴaƴansu maza da mata a zakka a gado. Kuma yaran da ba su kai sun shiga da wasu hankali ba a lura da shi a sarrafa shi har ya kai lokaci da kuma a rike fulafu me fulafu idan wani Allah ya ba matarsa ta haihu shi ba ya da saniya kuma danginsa kuna da shanu 30 saboda ɗan nan da ka haifa namiji ba fulata ku ba shi saniya ɗaya duka wanda ke da shekara ɗaya shekara biyu gaba shekara uku yaro nan shanun sun kai shekara uku kowane saniya ɗaya ya kai a sai da shi 60,000 180,000 ya daga cin abinci kai daga ran da aka haife shi ya za mai duka wannan fa ifula ta zaure lafiya amma an sa mugunta dottijo guda ya haɗe kayan da kaninsa ya rasa ya bari kwamin da babansa ya rage yawan sosai ya bari cire saniya ɗaya kai ba kishiyar uwarsa da ya yanta da sauran sai kori sauran ya tauce da su to ba abin da zai faru banda ya sayar da shanu ya sha kwaya ya shiga ɗaukar bindiga na yawa yana kashe mutane shi ma ran da za a kashe duk sharrin da Fulani suka fara ciki hannunsu ne ya ja musu.
1: Ina matsayin kalmar nan ta fulaku?
3: Fulaku in ka ce fulaku ai ka gama fulaku har yadda mace za ta ɗaura zani fulaku na koya mata har yadda za ta ci abinci fulaku na koya mata har yadda za ta yi magana fulaku na koya mata kowane wata fulaku na sace yanka guda ya ci fulaku shi ne kunya fulaku kunya ne bai kamata ba fulaku ya diga zuwa ya fada a tuwon da aka dafa ba bai san da aka dafa shi ba mai Allah bai bashi ba ya bashi nono wanda yake da abu sha biyu masu jiran jiki asariya ne ake da hanta ba. Saniya ake da koda, saniya ake da gwiwa, saniya ake da abin nan tumbi, a tumbi nama nawa, akwai dogon hanji, akwai hanta, akwai koda, sannan akwai abodi, haba, mai wahala ta yake so baya gidansa.
1: Yaya kake kallon abubuwan da ke faruwa a yanzu?
3: A'a, ni fa gode Allah nake koyar da ya ba ni lokaci, ana kai 75 zuwa 70 na raye, don haka abin da ya sarrafa yanzu mu gawa Najeriya da yan uwa a zauna lafiya. To Allah ne ya ba mu ƙasa mai yalwa ta kadubi yadda Allah ya ba mu ruwa sama kowa ya ce ba ruwa garin su wallahi bana wani ya yi tafiya dogon tafiya ne bai sani garin su daga April zuwa yanzu to ya kan garin da baka samu ruwa 20 ba wannan ruwa 20 inda a ce lokan gama kawai ta tona ramuka inda za ta tsare ruwan nan a tona rami kato a gina da block din shi shida sa shokin a cikin ruwan nan duk ya zo ya shiga a ban na so ya sha abin da zai sha sauran ya aje duk ƙasar da za mu yi lambu. Shuka cabbage kuma kashin shanu idan hada shi da dusan shinkafa shanu suka kwanta kai da fitsarinsu in ka shuka wake waken nan ka kashi duniya duk za su saya don organic ne ba takin zamani kuma in kwari na yi a sabo kashin shanu danye a jika a sa injin fesa ruwa in akwai ganyen neem kuma idan ka ganyen neem din a dafa shi a jika shi hada da kashin shanu na a fesa a ganyen waken nan duk kwari da tsutsa za su mutu. Don haka ga wannan organic saka. Organic food kuma in ana sai da mudu ɗaya 1,000 organic food za su yi a 10,000.
1: Kana ganin aiwatar da irin waɗannan shawarwari na wannan sabuwar ma'aikata zai taimaka wajen samun zaman lafiya?
3: Ai lokacin da muke muri division. Na gaya maka muna da sando na muri. Alhaji Sambo da mura. Shi ya sa dukkanmu muka shiga farm training center daga gawar primary school. Kafin ka tafi TC da sakandare sai ka shekara guda. Ana training agriculture duka kuni duk dan shekarar mu a jami'a ba yayi ko kai ka duba ba inda ba mu kula ba ko min daraja mu wura daraja mu noma mu muka gane cewa fadaman Benue kudu da arewa zai shinkafa zai albasa zai tafarnuwa zai rake har Allah ya kawo gwamnati ta Sabana ta shuka kamfani a Sabana yanzu kuma gwamnatin Taraba Abu Kefa yana shuka kamfani a Lau kuna da hanya masu kyau ba wai na wurin za su hada ku kashe billions a kawo shuga daga ƙasar waje kuma ga reken ga molosis na kiwon dabbobi president na Najeriya don Allah ka farka a baki ka tara committee ka sa mu mu zauna ko ba mu da lafiya ba mu sika mu magana a gidajen ba ya rekodi a play of ta wallahi za ka tara Najeriya sai ta juya abin da ake so a Najeriya mabuɗi ne kawai a click jiragen sama zo suna ɗiban kayan ɗanyen kaya zuwa waje yes inda ta fahimta kulikulin nan da shi ake yin abincin kaji da kulikulin nan ake abincin shanu da kulikulin nan ake yin waken soya amma wanda fa'inta ba da ta yi magana sai ka juya shi kamar da shi an yafar na hanyar dariya ba abin dariya ba ne.
0: Muhallinka rayuwarka. A wani bangare kuma in muka haska fitilar mu a bangaren tsaro da ke shafar harkokin noma an shiga rudani da fargaba bayan da manoma a wasu sassan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya suka fara barin gonakinsu bayan da ake zargin mayakan Boko Haram sun raba wasiƙun barazana inda suka buƙaci a biya harajin naira 50,000 kafin a basu damar noma. Lamarin ya sake tayar da hankalin jama'a kan matsalar wadatar abinci da kuma ƙara faɗaɗar tasirin 'yan ta'adda a ƙauyukan jihar. Rahotannin sun ce wasiƙun sun yi gargaɗin cewa duk wanda yake biyan kuɗin zai fuskanci mummunan sakamako maimakon biyan kuɗin da ake buƙata. An ce manoma da dama sun zaɓi barin gonakinsu saboda fargabar rasa rayukansu da kuma kare lafiyar iyalansu. Gwani Alhaji Adam na ɗaya daga cikin manoma da aka musu barazana da sai sun biya naira 50,000 kafin su yi noma a gonakinsu. Ga abin da ya shaida wa wakilinmu Bilyamin Yusuf.
4: To alhamdulillah yankin mu dai matsalan tsaron da sauki banan dai sai dai abin da dai muke roƙon Allah gashi har muna cikin watan Yuli ruwa dai gashi nan har yanzu bai sauka yadda ya kamata ba, amma mutane suna tura ruwan zuwa gona, wasu ma da kafa, wasu da ababen hawa, wasu ma da motocin suke kokarin zuwa gona don neman abin da za su ci. So mu dai abokan da muke Allah Ubangiji ya kawo damuna mai albarka kuma Allah ya kawo ruwa kan lokaci saboda waɗanda suka yi shuka amfanin gonan ya fara fitowa.
5: Akwai wanda suke an ce suna da matsalan tsaro a wurin su har an sa musu wani kamar haraji sai sun biya wani kamar 50,000 su yi noma a wuda a wajejin naku, babu wannan matsalan?
4: Gaskiya babu wannan matsalan, amma kuma shi sha'anin tsaro dama idan ya zo ƙarshe ba lokaci da yadda jama'a suke tsammani zai kare ba, abu ne wanda sai a hankali. So ba abin da muke kira da jami'an tsaro da su sake sa kai ni wajen kula da kuma kewaye-kewaye da kuma ba wa manoma kariya musamman ma hanyoyin da sha'anin tsaro har yanzu yake da yawa da sauransu. Kuma kamar da gwamnatin jiha shekarar shekaru kowane lokaci da damuna ta yi tana ba wa manoma kariya, akwai ma kungiya da aka kira su Agro Rangers wanda su musamman a mai girma gwamna ya kawo su ne saboda kula da manoma da kuma wanda suke ayyukan gona. Banda nan kuma akwai matasan sa kai na civilian JTF da ma Hunters har da Forest Guards wanda aka kaddamar wannan suna kewaye. So muna kira dai su sake karfi su dinga ba wa manoma kariya saboda su samu su yi noma wannan shekaran da kuma haddama noman rani da ake fuskanta wasu yankin jihar Borno saboda kowa ya samu ya noman sa cikin kwanciyar hankali da lumana.
5: Wani shawara zaka bai wa musamman manoma saboda su samu su dinga dan tuzi hankali ko kuma su yi takatsantsan wajen zuwa gona?
4: Manoma abin da zamu kira ga su manoma namu na jihar Borno da kewaye, duk abin da jami'an tsaro suka fada musu su ba da goyen baya ga jami'an tsaro da kuma duk abin da suka ga ba su yarda da shi ba ko da ta hanyar da ba sai kowa ya sani ba su sanar da jami'an tsaro kuma su yi addu'a su tabbatar da cewa sun yi addu'a kuma su manoman da Allah su ringa adalci a tsakanin su ma saboda kaga kalubalen da ake fuskanta sai ga mutum gonansa bai amfani ba sai ga ya sa gonan wani wuta. Mun samu wannan abubuwan da ya faru shekaran da ya gabata ko kuwa kaga mutum baya amfanin gona yayi sai wani ya kewaya da daddare yana zuwa ya ringa cire amfanin gonan makwabcinsa ko kuwa wani gona daban. So da Allah wannan abu ne wanda ba zai ciyar da mu gaba ba kuma shine yake sake mai da al'amuran mu na noma baya kuma har yake sa wasu manoman su ji noman ya fita a ransu saboda ga rashin tsaro da ake fama a wasu yankunan, amma kuma sai ga mutum ya je noma sai ga wasu bata gari ko kuwa wasu ɓarayin gona su je suna sake ɗiba amfanin gonan da ba su suka shuka ko ba su suka yi amfani da shi ba. So da Allah manoma a kiyaye wannan saboda a guje wa fada wani masifan da ba ma shi wannan ba saboda haƙƙin mutum ba zai taɓa zama naka ba. Ubangiji Allah ya kiyaye.
5: To yaya magana akwai taimakon gwamnati da ake samu musamman wajejen su taki da su iri da sauransu?
4: Dan kai la'akari da wannan taki da kake magana shekaran jiya ma a kudancin jihar Borno mai girma gwamna ya kaddamar da fada sai da taki ga manoma akan lokaci kamar yadda aka fara, kuma insha Allah manoma za su samu taki kamar yadda aka saba da rahuza saboda su ci gaba da ayyukansu na gona insha Allah. Na tabbata kuma wannan takin zai isa kowane yanki na jihar Borno saboda aga kowane yanki an samu an yi noma cikin lumana da kwanciyar hankali.
2: Hallinka rayuwarka.
0: Audu Abba Kurama kuma wani manomi ne da ya ce su kam a wurinsu sai ana san barka matsalar tsaro da sauki sai dai dan abin da ba a rasa ba kamar yadda ya shaida wa Bilyaminu.
6: Abin da yake faruwa a nan akwai gonanmu da yake banar na wajen da ina noma wani guri wajen bakiwa na ce aka ban gona a gaba da mai malari bare hanyar tunkushi akwai dogon karfe Sabon Radio Najeriya Kaduna opposite da shi akwai gabar da hanya akwai gwana babba wajen plot 80 da wani abu aka ban nome. To da muka je aka nuna mun na gani sai daga baya na zo ma'aikata su share gwana su yi sai na ga leta a manne akan itace sai na karanta suka ce to duk wanda zai nome gwanan nan zai bada 50,000 idan ba zai biya ba za mu kwace wanda zai biya za a bashi gwanan ya nome. Da wasan da gaskiya ne amma sa gwanan mana kici na haka shi ma something ya je ya samu leta shi ma aka manna itacen aduwa akan cewa duk wani Boko Haram suka rubuta cewa duk wanda zai nemi gwana ya bada 50,000 idan ba za ka bada 50,000 ba gwanan ka nema amma za su ba wanda zai wasu 50,000 za su nemi gwanan. To shi ne ce to gaskiya ne banda hali na zan bada 50,000 a banza ta bi gwandan jira zuwa abinci haka naki na bar wajen naki kuma mu da bare ma kwata-kwata bai wuce kilomita 3 a tsakanin mu.
5: Kamar yanzu na fahimci ka ku nawa ne aka sa muku wannan abun a wurin kamar duk yankin da kuke noman ne aka yi wannan kamar na wannan takara?
6: Eh duk yankin ne duk wani area ne gabaki daya gabar hanyar Yamma na duka an riga an sa duk kawai da zan ka zo gwandan sai za ga letan ko da zira zo jefar ne ko da asuba da ba mu sani ba. Indai akwai himfafiya za a iya sawa amma akwai babban itace za su manna ko da kusa ko da wani abu za su manna akan babban bishiya za ka zo karanta ka gani shine kowa wanda yana so akwai wanda suka bada 50,000 suka yi akan za su bari ba in ce to kuma babban illan bayan 50,000 sun ce shanu ba sa bar wajen to kaga ka zo ka zo ka shuka kafin ka cire amfani ka shanu akwai ni police yana Ibrahim Tayo wacan ya ce gaskiya shi ba zai noma ba shine yake jami'in ce me ya faru ne ya ce lasiya na nome shanu su sun ce amma bana kuma za ka letan nan shi wannan letan bai dawo shi tsoro ba ko shanu yake jiwo ne cuta ni gaskiya ba zan yace na kina hakura na burgwana
5: kamar yanzu kan mutane da yawa kenan sun hakura da irin ma saboda wannan abin da aka samu su duwa
6: eh akalla mu da muka bari mun kai mu goma muka je wajen dama duk sabi ne muka zo wajen so mu takwas muka bari wajen mutane guda biyu ne suka yi abin nan sun suka yi za su nema wajen to ko sun shuka ko ban sake zuwa ba tunda na je na ga mutane ko irin ban sake zuwa ba abin da yake faruwa kenan.
5: Yanzu me zaka ce wa gwamnati game da wannan matsala da kuke fuskanta?
6: Eh abin da nake kira ga gwamnatin Borno tana kokari har yanzu amma ta sake kara damaransa. Gaskiya bana kam za a samu yunwa don noman ya karanci ya koma baya. Last year da aka nome kashi 30 25 sun nome last year amma bana wannan wajen 10 wannan 20 dai ba nome ba bai wuce kashi 10 ko 8 suka noma ba. To zai kawo yunwa. To idan gwamnati bai dauka mataki akan security nan ba gaskiya nan da dai shekara daya biyu mai zuwa nan abin da zai wuce haka yunwa zai kawo a Borno state. To shi ina kira gwamnati ana sayan mashin ana ba wannan yara tsoron su nan ayi da gaske a hada kai a kawo tsoro ma ƴan manoma an ba ka ba gaskiya akwai matsala zai kawo yunwa a Borno state.
5: Kamar wajen da ku ba irin wannan forest guard din da ake magana kamar manana na da karun tsaro na daji nan masu kula da daji.
6: Ah ni kam tunanin ban taba gani ba in ba daga ba za ka kai su ba kan babu ba ka da akwai motar da gwamnati na kai ma bana kan ba motar ma kwata kwata akwai motoci ne zai dauka mutane daga baka kai mutane bana ba motar ma to kaga za ka biya mashin mai ya sada kaje ka da wajen 3,000 za ka sha yini balle ka za ka je ma'aikata shi yasa yawancin muka hakura noman akwai matsalan gaskiya muna hakura da gwamnatin Borno da gwamnatin tarayya su dauka mataki akan ma a kare manoma Borno ba haka ba gaskiya akwai wahala akwai zai kawo yunwa kasa masha Allah
2: halinka rayuwarka.
7: Al'amuran noma dai na bukatar daukin gwamnati da ma na bangarorin da ba na gwamnati ba tare da ganin manoma sun rungumi tsarin noma irin na zamani domin gudanar da harkokin su cikin sauki da kuma samun kikkiawar yabanya. A wannan yanayi na matsalar tsaro da kuma sauyin yanayi dake taka wata irin rawa da ba a yi mata liki a cikin al'umma saboda fargaba da kuma rashin tabbas. Mai sauraro da wannan muka kawo muku karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haduwar wannan shiri musamman Bashir Ibrahim Idris da Khamis Saleh sai kuma Hassan Al-Hassan Salaja da ya nadan mana wannan shiri akan na'ura da wakilin mu na jihar Borno Bilyamin Yusuf sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka haɗa da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka ya mai da hankali ne kan lalubo hanyoyin da suka dace wajen magance matsalolin kiwo da kuma makiyaya a Najeriya.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: A Najeriya ana fama da matsaloli da suka shafi rikicin makiyaya, wato Fulani, da manoma, wanda mafi akasari kan faru ne a sanadiyyar kiwo, wanda hakan ya haifar da mabambantan matsaloli da ake tafafutukar samar da mafita a kansu. Alhaji Isa Tafi da Mafindi, Yarriman Muri, na ɗaya daga cikin dattawan al'ummar Fulani, kuma ya bayyana hanyoyi da dama da suka dace a bi don samun maslaha kamar haka.
3: Dangi na Fulani bandirabe, kule Allah, ku ji tsoron Ubangiji, ku riƙe amana, ku ba wa yaran da iyayensu suka rasu gado, yadda gado ya faɗa a cikin Alƙur'ani a suratul Nisa da kuma sauran ayoyi da ya kawo yadda ake raba gado. Kuma ku fidda zakka, darajar fidda zakka dotti ne na dukiya. Abubuwan nan su suka sa yanzu darajar Bafulatani ya faɗi. In an gashi da saniya, kawai ana so a cire ran saniya, ko Bafulatani mun san an kashe saniyansa, shi aka kashe. Don nonon saniya da naman saniya da kuɗin da saniya yake samu shi ne kaɗai ya sani. Amma ba wanda ya hana Bafulatani sayan daji gona ya zauna wuri ɗaya, shi ma a yi bajet a masa hannu, a yi bajet a bashi asi, a yi bajet a sa ci ya samu yadda zai kiwon shanunsa da hurumi mai lafiya. A haɗu a yi mayanka kamar wanda na yi akwai, inda a rana muka yanka saniya 300 fa'ida ba ma kai nama, har muna kai nama United Arab Emirates, ko muna yanka musu lokacin layya su yi sadaka a nan gida. Ko da ke yanzu ma muna samun haɗama na masu yin gida, kana zaune kawai a cikin abatuwa sai ka ga wani ya zo da takarda wai an bashi fili a cikin abatuwa ya gina gida. Ina duba sai ina ce ce doka kawai na abatuwa ma ya ba da kilometa guda daga inda aka yi abatuwa kewaye kada a kawo gida a wani, don inda duk ake sarrafa dabba saniya za ta sakewa ta kashe mutum goma in tana kusa da inda ake sarrafa. Don haka kare wuri ake yi, ba wai ɗaukar wuri a ce za a gina gidaje.
1: Wane ne hurumin kare wannan muradu ya rataya a kansa?
3: Ina gwamnatin local government, ina gwamnatin jihar, ina tare. Yau fa manoma an mana ministry na livestock, kuwa an ɗauki Bafulatani aka nada haba. Akwai abin da ya rage ba mana ba, sai an mai. Kuma yanzu abin da muke so wannan ministry of livestock ta gina borehole ko ina a dazuzzuka, don saniya ciyawa kawai ba shi ne abincinsa ba, ruwa mai kyau da kuma mai kiwo, ina son ruwa mai kyau. Komin lalacewan gidan kwana inda ruwa mai kyau makiyayi rarraba a wuri, kuma a kawo irin ciyawa ga Birkeriya, ga Makuna, ga wani duka.
1: Kana ganin ana iya tsugunar da Fulani makiyaya?
3: Ba ya sai saniya da yawo. Kaga naman jikin saniya na yi ci da. Idan kana ba saniya dusan masara, aka hada da haramun wake, aka hada da tafarnuwa, aka hada da busheccen kuka, busheccen zogale, aka nika su aka fidda abinci, wannan saniya zai iya baka kilo ɗaya kowanne in kana ba shi ruwa mai kyau. Kuma ga dusar rake wanda ake kira molasses, kowane wata saniya ta ce kilo lita biyu, ba wai da yawa ba, lita biyu kawai wata. A sashi ɗan kulawa kowanne rana har ba shi lita biyu zuwa kwalba talatin, ana zuba musu a ruwa, ana zuba masa a ruwa kowane saniya. Kuma in ka je kamar inda nake yin sabon kasuwa na a Iware, kowane saniya mun gina masa gida gaba ɗaya, yadda ya dawo da sai ya shiga kawai, yana shiga ana rufe shi hikiran, sai a zuba masa abinci. Kaga wurin likita ba sai ya faɗa da ce masa allura, mai tatsar nono ba sai ya zo da igiya ana ɗaure ana gudu kafin a tace nononsa ba. Gai naku kuma zai ɗauki ɗaki guda cikin gidan shanu ya kwanta da gidan sauransa ya tabbaci. Kuma zan baka magani da za ka sa saniya ba zai zamanto yana faɗa ba. Ka san kashin jaki, ka samu kwaya goma, ka sa a gawayi, ka sa daro a gaban sani, yana hayaƙi yana shakan hayaƙi. Bi iznillahi saniyar nan yaro mai shekara biyu sai kai shi wajen kiwo ya dawo.
1: Akwai masu danganta waɗannan matsaloli na makiyaya da rashin zakka.
3: Ai ci ne kaɗai da dalilin haka kan ban cire kaina ba. Duk Bafulatanin da ba ya fidda zakka, saniya 30 ya fidda bujumi ɗaya, shaniya 40 ya fidda karsana ɗaya, ya baiwa wanda ya kamata ya ci zakka. In ko wani ya rasu a cikin ku shanu da ya bari maza da mata a raba su da ƴaƴansu maza da mata a zakka, abin nan a gado. Kuma yaran da ba su kai sun shiga da wasu hankali ba a lura da shi a sarrafa shi har ya kai lokacin da kuma a rike fulaku. Me fulaku idan wani Allah ya ba matarsa ta haihu shi ba ya da saniya kuma danginsa kuna da shanu 30 saboda ɗan nan da ka haifa namiji ba fulata ku ba shi saniya ɗaya dukanku wanda ke da shekara ɗaya. Shekara biyu gaba shekara uku yaron nan shanun sun kai shekara uku kowane saniya ɗaya ya kai a sai da shi 60,000, 80,000 ya dangaci da abinci kada daga ran da aka haife shi ya zama ido wannan fa ifulan sa zaure lafiya amma an sa mugunta dottijo guda ya haɗe kayan da kaninsa ya rasa ya bare ko da baban sa ya rake masa sai bare cire saniya ɗaya kai ba kishiyar uwarsa da ya anta da sauran sai kori sauran ya tauce da su to ba abin da zai faru banda ya sayar da shanu ya sha kwaya ya shiga ɗaukar bindiga na yawa yana kashe mutane shi ma ran da za ka shi duk sharrin da Fulani suka fara ciki hannunsu ne ya ja musu.
1: Ina matsayin kalmar nan ta fulaku?
3: Fulaku in ka ce fulaku ai ka gama fulaku har yadda mace za ta ɗaura zani fulaku na koya mata har yadda za ta ci abinci fulaku na koya mata har yadda za ta yi magana fulaku na koya mata kowane wata fulaku na sace yanka guda ya ci fulaku shi ne kunya fulaku kunya ne bai kamata ba fulaku daga zuwa ya fada a tuwon da aka dafa bai san inda aka dafa shi mai Allah bai bashi ba ya bashi nono wanda yake da abu sha biyu masu jiran jiki a saniya ne ake da hanta ba saniya ake da koda saniya ake da gwiwa saniya ake da abin nan tumbi a tumbi nama nawa akwai dogon hanji akwai hanta akwai koda sannan akwai abodi haba mai fulata yake so baya gidansa.
1: Yaya kake kallon abubuwan da ke faruwa a yanzu?
3: Ni fa gode Allah nake koyar da ya bani lokaci na kai 75 zuwa sama na raye don haka abin da ya sauraka yanzu gawa Najeriya da yan uwa a zauna lafiya to Allah ne ya ba mu ƙasa mai yalwata ka dubi yadda Allah ya ba mu ruwa sama kowa ya ce ba ruwa garin wallahi bana wakilai ya yi tafiya dogon tafiya ne bai sani garin daga April zuwa yanzu da wuya kan garin da ba ka taɓa ruwa 20 ba wannan ruwa 20 inda a ce lokacin gama kawai ta tona ramuka inda za ta tsare ruwan nan a tona rami kato a gina da blok ɗin shi shida a sa shokin a cikin ruwan nan duk ya zo ya shiga a ban na so ya sha abin da zai sha sauran ya aje duk ƙasar da za mu yi lambu shuka cabbage kuma kashin shanu idan haɗa shi da dusan shinkafa shanu suka kwanta kai da fitsarinsu in ka shuka wake waken nan ka kashi duniya duk za su saya don organic ne ba takin zamani kuma in kwari na yi a samu kashin shanun ɗanye a jika a sa injin fesa ruwa in akwai ganyen neem kuma idan ka ganyen neem ɗin a dafa shi a jika shi haɗa da kashin shanun nan a fesa a ganyen waken nan duk kwari da tsutsa za su mutu don ka ga wannan organic saka organic food kuma in ana sai da mudu ɗaya 1,000 organic food za su yi a 10,000
1: kana ganin aiwatar da irin waɗannan shawarwari na wannan sabuwar ma'aikata zai taimaka wajen samun zaman lafiya?
3: Ai lokacin da muke buri division na gaya maka muna da sando na muri alhaji sambo dan murabu shi yasa dukkanmu muka shiga farm training center daga gawar primary school kafin ka tafi tc da secondary sai ka shekara guda kana training agriculture dukkanmu duk ɗan shekarar mu a jami'a ya yi kuma yau ka duba ba inda ba mu kula ba komin darajar mu wani darajar mu a noma mun muka gane cewa fadaman Benue kudu da arewa zai shinkafa zai albasa zai tafarnuwa zai rake har Allah ya kawo wurin ta yi sabana ta shuka kamfani a sabana yanzu kuma gwamnan Taraba abu kefa zai na shuka kamfani a lau wurin da hanya masu kyau ba wai na wurin za su hada ku kashe billions a kawo shuga daga kasar waje kuma ga raken ga molosis na kiwon dabbobi president na Najeriya don Allah ka farka a baki ka tara kwamiti ka samu mu zauna ko babu da lafiya babu speaker mu magana a gidajen ba ya rekodi a playoff wallahi za ka tara Najeriya sai ta juya abin da ake so a Najeriya mabuɗi ne kawai a click jiragen sama zo suna ɗiban kayan ɗanyen kaya zuwa waje yes inda ta fahimta kuli-kuli nan da shi ake yin abincin kaji da kuli-kuli nan ake yin abincin shanu da kuli-kuli nan ake yin waken soya amma wayan da fahimta ba da ta yi magana sai ka juya shi kamar da shi hanyar farna hanyar dariya ba abin dariya ba ne.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: A wani bangare kuma in muka haska fitilar mu a bangaren tsaro da ke shafar harkokin noma an shiga rudani da fargaba bayan da manoma a wasu sassan jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya suka fara barin gonakin su bayan da ake zargin mayakan Boko Haram sun raba wasiƙun barazana inda suka buƙaci a biya harajin naira 50,000 kafin a ba su damar noma lamarin ya sake tayar da hankalin jama'a kan matsalar wadatar abinci da kuma ƙara fadadar tasirin yan ta'adda a ƙauyukan jihar rahotannin sun ce wasiƙun sun yi gargadin cewa duk wanda yake biyan kuɗin zai fuskanci mummunan sakamako

A yau labaran duniyar nishadi ya karkata ne game da batun hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ta tabbatar da jerin shahararrun mawakan duniya da za su rera waƙoƙi a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya na bana wanda za a gudanar ranar Lahadi wato 19 ga watan nan na Yuli a filin wasa na MetLife. A karon farko a tarihi za a yi shagulgulan rukunoni biyu wato bikin rufewa na farko, sannan idan ƴan wasa sun tafi hutun rabin lokaci za a gabatar da wata cashiyar kuma. Wannan biki zai gudana ne mintuna 90 kafin a hura wasan ƙarshe. Shahararren mawakin Amurka Post Malone shine zai jagoranci bikin wanda salon wakar sa ya kunshi hip hop da kuma R&B. Akwai kuma jaruma kuma mawakiya Jennifer Hudson wadda ta lashe kyautukan Egot da ake sa ran za ta rera taken ƙasar Amurka da salon R&B.

0: To Madanga. Yanzu kuma lokaci ne da zan bar ku da wakiliyarmu Hawwa Kabir wadda cikin rahoton da ta hada mana ta tattauna da babban producer Bashir Mai Shadda game da rashin sauye salon labari har yanzu aka dage kan soyayya duk da korafin yan kallo.
1: To Madalla. Abubuwa da dama sun faru a masana'antar film ta Kannywood a wannan makon, musamman yadda siyasa ta haifar da kace na ce a tsakanin jaruman masana'antar. A wani bangaren da zamu kalla kuma, producer Bashir Mai Shadda ya koka akan yadda ƴan kallo ba sa karban fina-finai idan ba wanda suke so ba, wato ba sa karban sababbin abubuwa sai dai wanda aka saba, musamman fina-finan soyayya.
2: Bana yin shooting sai ƙarshen wata zan fara aiki zuwa dan samu hutu, na ta huta a gida, na ta kallon fina-finai a Netflix da Prime Amazon, na ta kallon fina-finan da ake a duniya. Sai nace kai, a zuciyata sai na rana ce kai, a dai labarai iya labarai waɗannan mutum zai iya inspiring wani abu daga ciki shi ma ya zo yi wani film ɗin, amma abin ba zai saboda in kallon mu suna da wani irin ra'ayi su inda ba abin da suke so kai ba su karɓa. Misali zan baki, akwai crime story da ake yi wanda yanzu ai akwai crime abubuwa da suke faruwa a Najeriya, don ka zo ka ce za ka yi film akan su sai in kallon su karɓa. Misali za ka iya yin labari akan bandit, kowa ya san yadda bandit yake, da yadda bandit ya damu ƙasar mu, abubuwan da suke faruwa in kallon ba su karɓa ba. Akwai labaran siyasa da za ka iya ɗauka ka yi, yadda yan siyasa suke cutar da al'umma, da yadda wasu su kuma suke cutar al'umma, in ka zo ka ce za ka yi nan ma abin ba zai yiwu ba. Labari ga sunan kala-kala kullum abin da 'yan kallon mu suke so shi ne mu ci gaba da musu fina-finan falo, a labari ne akan saki, a labari ne akan zafi, a labari ne akan zargi, a labari ne akan tafiya kaza ko yafiya kaza, a labari ne akan ya taimake ta ta taimake shi, daga baya sun da sun yi soyayya, labari ne dan gwamna yana son ɗan waye, sarki yana son ɗan waye, ɗan uwa da ɗan uwa suna son mace guda ɗaya, kaza kaza, kullum dai akan irin wannan, ɗan talaka yana son ƴar mai kuɗi, akwai gaba tsakanin family din, amma a dalilin su aka warware, kullum dai irin waɗannan fina-finan su muke ta rotating interest su muke ta. Kuma dai su ɗin muke yi suke kalla, wanda ya ce dai ɗauki wani layi a cikin wanda ba wannan layin ba sai ga film ɗin sha samu problem.
1: Fatima Aliyu na ɗaya daga cikin masu shirye akan fina-finai musamman na masana'antar film ta Kannywood, ta yi tsokaci akan zancensa.
3: Mai Shadda dai maganarsa akan hanya take, amma fa in suka kawo canjin fa zai karɓu, saboda su kawo ɗin mana su gani. Saboda mafi yawancin mutanen da suka san ciwon kansu ma gidanta ba kallon fina-finan soyayya nan suke ba, saboda suna ganin shi a matsayin shirmi. Amma da za su canja, mutane viewers za su ƙara yawa, saboda kowa matsantsalin da yake damun shi ya ga ana magancewa. To shi kuwa alakula halin ɗan kallo yana kallon abin da yake faruwa a film kaman gaske ne, kamar yadda in aka kawo irin labarin mace, yanzu yadda mata da miji suna zaman lafiya, kawai ka ga mace ta kashe miji, miji ya kashe mata. In aka kawo labarai akan irin wannan, yadda banditry ɗin nan ko ɗan kaɗan kaɗan ne su rika ɗan sawa a ciki, yadda mutane za su fahimta cewa kuma an ga ƙarshen wanda ya abin ya yi bai, ko za a fargar da mutane cewa in ma kana fata a film kaza fa abu kaza ya faru dole ne ka gyara.
1: Haka kuma mun nemi jin ta bakin Safiyani Yakubu Suleiman, marubuci kuma mai sharhi akan fina-finai har ila yau, ga abin da ya ce
4: game da wannan Bacuna Mai Shadda da ya ce suna da ɗimbin basira da kuma hikimomi. Dama duk wanda ka gani marubuci ko kuma director za ki samu ki ga yana da hikima na rubutu iri-iri, duk inda ya ɗora alƙaliman shi zai yi. To kuma dama cincina abin da muke ta kokowa da su kenan, cewa a kauce ma yawan wancan rubutun na soyayya da ake ta ɗorawa a kai, ko kuma wani na ƙin ƙanin miji, ko kuma tsakanin kishiya da kishiya, duk wannan duniya ta waye, an ƙanshe shi ko an wuce da shi. Wannan tunanin da ya ce suna da shi, mu ma muna da irin wannan tunanin na tuntuni su amfani da shi, sai dai salon ansuwa ne da wasu daga cikin marubutan da daraktocin da masu ba da shawaran ba su da shi. Ansuwar a nan ita ce, farko za ki ga lokacin da aka fara shigo da soyayya, an shigo ne lokacin irin su ki yarda da ni, su Jamila da Jamilu, duk a wancan lokacin a haka aka dinga kutso soyayya. Kafin nan ana fim ne na al'ada irin na su Kasimu Yaro da su Ibro a waɗancan lokutan. To amma sai aka zo ana shigo da fina-finai na soyayya, don in mun tuna ma gaba ɗaya littattafai ne ake fassarawa, irin su Cuna da aka yi. To duk ire-iren waɗannan za ki ga littattafai ne na yaƙe-yaƙe waɗanda za su iya zama fim aka mai da su. To abinda muke magana a shawarce a nan shine su ƙoƙari su fara cusa salon irin saƙon da suke so, ko da ya zama sin biyu ko sin uku. To wanda ke da sha'awan kallon wannan zai zaƙo ya ce kaga dama sun ci gaba da haska mana wannan. To a hankali suna saka mu mai saurari dan danu mai kallo to a hankali suna saka mu mai kallo dan danu suna saka mai dan danu sai ya zamana cewa wata ran sun fara daukar rabin film din sa ma da irin wannan ko kuma idan suka sako soyayya daya biyu sai a sako irin wannan sakon na Boko Haram ko yaki-yaki ai su ma akwai soyayya a wajen su da take hawa to dan haka sai a sako irin wadannan nan akwai soyayya nan kuma akwai yaki da haka
1: ga dukkan alamu dai an gaji da fina-finan soyayya kuma da za a sauya da ɗan kallo sun karba Rukayya gare yake
0: to madalla yayin da ake gab da kammala gasar cin kofin duniya tunuma shirya gasar suka fara tattaro kawunan fitattun mawaka a sassan kasashe waɗanda za su nishadantar da jama'a yayin kulle gasar fitattun mawaka irin su Shakira BTS da Burna Boy da sauransu su ne za su jagoranci cashiyar a filin wasa na MetLife dake birnin New York ga Shamsiya Haruna wadda ta shirya mana rahoto na musamman kan abin da mawakan suka tanarwa ƴan kallo

A yau labaran duniyar nishadi ya karkata ne game da batun hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ta tabbatar da jerin shahararrun mawakan duniya da za su rera waƙoƙi a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya na bana wanda za a gudanar ranar Lahadi wato 19 ga watan nan na Yuli a filin wasa na MetLife. A karan farko a tarihi za a yi shagulgulan rukunoni biyu wato bikin rufewa na farko, sannan idan ƴan wasa sun tafi hutun rabin lokaci za a gabatar da wata cashiyar goma. Wannan biki zai gudana ne mintuna 90 kafin a hura wasan ƙarshe. Shahararren mawakin Amurka Post Malone shine zai jagoranci bikin wanda salon wakar sa ya kunshi hip hop da kuma R&B. Akwai kuma jaruma kuma mawakiya Jennifer Hudson wadda ta lashe kyautukan EGOT da ake sa ran za ta rera taken ƙasar Amurka da salon R&B.

0: kuma danda yanzu kuma lokaci ne da zan bar ku da wakiliyar mu Hawwa Kabir wadda cikin rahoton da ta hada mana ta tattauna da babban producer Bashir Mai Shadda game da rashin sauye salon labari har yanzu aka dage kan soyayya duk da korafin yan kallo
1: Chau madalla abubuwa da dama sun faru a masana'antar film ta Kannywood a wannan makon musamman yadda siyasa ta haifar da kace na ce a tsakanin jaruman masana'antar a wani bangaren da zamu kalla kuma producer Bashir Mai Shadda ya koka akan yadda ɗan kallo ba sa karban fina-finai idan ba wanda suke so ba wato ba sa karban sababbin abubuwa sai dai wanda aka saba musamman fina-finan soyayya
2: bana yin shooting sai karshen wata zan fara aiki zuna dan samu hutu na ta huta a gida na ta kallon fina-finai a Netflix da Prime Amazon na ta kallon fina-finan da ake a duniya sai nace kai a zuciyata sai na rana nace kai a dai labarin iya labarin wadannan mutum zai iya inspire wani abu daga ciki shi ma yazo yi wani film amma abun ba zai ba saboda in kallon mu suna da wani irin ra'ayi su indai ba abin da suke so kai ba ba su karba misali zan baki akwai crime story da ake yi wanda yanzu ai akwai crime abubuwa da suke faruwa a Najeriya don ka zo ka ce za ka yi film akan su sai in kallon su ci karba misali za ka iya labari akan bandit ko ya san yadda bandit yake da yadda bandit ya damu kasar mu abubuwan da suke faruwa in kallon ba su karba ba akwai labaran siyasa da za ka iya dauka kai yadda yan siyasa suke cutar da al'umma da yadda wasu su kuma suke cutar da al'umma in ka zo ka ce za ka yi nan ma abin ba zai yi ba labari ga sunan kala-kala kullum abin da yan kallon mu suke so shine mu ci gaba da musu fina-finan falo a labari ne akan saki a labari ne akan zafi a labari ne akan zargi a labari ne akan tafiya kaza ko yafiya kaza a labari ne akan ya taimake shi ta taimake shi daga baya sun da sun yi soyayya labari ne dan gwamna yana son ɗan waye sarki yana son ɗan waye ɗan uwa da ɗan uwa suna son mace guda ɗaya kaza kaza kullum dai akan irin wannan ɗan talaka yana son ƴar mai kuɗi a akwai gaba tsakanin family din amma adalin su aka warware kullum dai irin wannan fina-finan su muke ta rotating interest su muke kuma dai su din muke yi suke kalla wanda ya ce dai ɗaukar layi a cikin wanda ba wannan layin ba sai ga film din sha some problem
1: Fatima Aliyu na ɗaya daga cikin masu sharhi akan fina-finai musamman na masana'antar film ta Kannywood ta yi tsokaci akan zancen sa
3: Mai Shadda dai magana su akan hanya take amma fa in suka kawo canjin fa zai karbu saboda su kawo din mana su gani saboda mafi yawancin mutanen da suka san ciwon kansu ma gidanta ba kallon fina-finan soyayya nan suke ba saboda suna ganin shi a matsayin shirmi amma da za su canja mutane viewers za su kara yawa saboda kowa matsantsalin da yake damun shi yaga ana magancewa to shi kwa alakula halin dan kallo yana kallon abin da yake faruwa a film kaman gaske ne kamar yadda za in aka kawo irin labarin mace yanzu yadda mata da miji suna zaman lafiya kawai ga mace ta kashe miji miji ya kashe mata in aka kawo labarai akan irin wannan yadda banditry din nan ko dan kadan kadan ne su rika dan sawa a ciki yadda mutane za su fahimta cewa kuma an ga karshen wanda yayi abin yayi be ko za a fargar da mutane cewa kuma kana fadi a film kaza fa abu kaza ya faru dole ne ka gyara
1: haka kuma mun ne mijin ta bakin Safiyani Yakubu Suleiman marubuci kuma mai sharhi akan fina-finai har ila yau ga abin da yake
4: game da wannan bacuna mai shadda da yace suna da dimbin basira da kuma hikimomi dama duk wanda ka gani marubuci ko kuma director zaki samu kiga yana da hikima na rubutu iri-iri duk inda ya dora alƙaliman shi zai to kuma dama cincina abin da muke ta kokowa da su kenan cewa a kauce ma yawan wancan rubutun na soyayya da ake ta dorawa akai ko kuma wani na kin kanin miji ko kuma tsakanin kishiya da kishiya duk wannan

0: Kai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka haɗa da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka ya mai da hankali ne kan lalubo hanyoyin da suka dace wajen magance matsalolin kiwo da kuma makiyaya a Najeriya
2: muhallinka rayuwarka
0: a Najeriya ana fama da matsaloli da suka shafi rikicin makiyaya wato Fulani da manoma wanda mafi akasari kan faru ne a sanadiyar kiwo wanda hakan ya haifar da mabambantan matsaloli da ake tafafutukar samar da mafita a kansu Alhaji Isa Tafi da Mafindi Yareman Muri na ɗaya daga cikin dattawan al'ummar Fulani kuma ya bayyana hanyoyi da dama da suka dace a bi don samun maslaha kamar haka
3: dangi na Fulani bandirabe kule Allah ku yi tsoron Ubangiji ku riƙe amana ku ba wa yaran da iyayensu suka rabrasu gado yadda gado ya faɗa a cikin Alƙur'ani suratul Nisa da kuma sauran ayoyi da ya kawo yadda ake raba gado kuma ku fidda zakka daraji fidda zakka dotti ne na dukiya abubuwan nan su suka sa yanzu darajar Bafulatani ya faɗi in an gaci da saniya kawai ana so a cire ran saniya ko Bafulatani mun san an kashe saniyarsa shi aka kashe don nonon saniya da naman saniya da kuɗin da saniya yake samu shi ne kaɗai ya sani amma ba wanda ya hana Bafulatani sayan daji gona ya zauna wuri ɗaya shi ma a yi budget a masa hannu a yi budget a bashi asi a yi budget a sa ci ya samu yadda zai yi kiwon shanunsa da hurumi mai lafiya a haɗu a yi mayanka kamar wanda na yi akwai inda a rana muka yanka saniya 300 fa'ida ba ma kai nama har muna kai nama United Arab Emirates ko muna yanka musu lokacin layyar su yi sadaka a nan gida ko da ke yanzu ma muna samun haɗama na masu yin gida kana zaune kawai a cikin abatuwa sai ga wani ya zo da takarda wai an bashi fili a cikin abatuwa ya gina gida ina duba sai yi daɗi ce doka kawai na abatuwa ma ya ba da kilomita guda daga inda aka yi abatuwar kewaye kada a kawo gida a to inda duk ake sarrafa dabba saniya za ta yi sakewa ta kashe mutum goma in tana kusa da inda ake sarrafa don haka kare wuri ake ba wai ɗaukar wuri a ce za a gina gidaje a yi
1: wane ne hurumin kare wannan muradu ya rataya a kansa
3: ina gwamnatin local government na gwamnatin jahilar tare yau fa manoma an mana ministry na livestock ko an ɗauki Bafulatani aka nada haba akwai abin da ya rage ba mana ba sai an mai kuma yanzu abin da muke so na ministry of livestock ta gina borehole ko ina a dazun zuka don saniya ciyawa kawai ba shi ne abincinsa ba ruwa mai kyau da kuma mai kiwo ina son ruwa mai kyau komin lalacewan gidan kwana inda ruwa mai kyau makiyayi razaba a wuri kuma a kawo irin ciyawa ga birkeriya ga makuna ga wani duka wato shuka dabbobin su ita.
1: Kana ganin ana iya tsugunar da Fulani makiyaya?
3: Ba ya sai saniya bai yawo ba. Kaga nama jikin saniya na yi ci da. Idan kana ba wa saniya dusan masara, aka hada da harawan wake, aka hada da tafarnuwa, aka hada da busheccen kuka, busheccen zogale, aka nika su aka fidda abinci. Wannan saniya zai iya baka kilo ɗaya ko rana in kana ba shi ruwa mai kyau. Kuma ga dusar rake wanda ake kira molasses kowane wata saniya ta ce kilo lita biyu ba wai da yawa ba lita biyu kawai wata a sashi yan kula bai ko rana har wa shi lita biyu zuwa kolba tala ana zuwa musu a ruwa ana zuwa masa a ruwa kowane sa kuma in ka je kamar inda nake yin sabon kasuwa na a Iware kowane saniya mun gida masa gida gaba da yadda ya dawo da sai ya shiga kawai yana shiga ana rufe shi hikiran sai a zuwa masa abin kaga a wurin likita ba sai ya faɗa da ce masa allura mai tatsar nono ba sai ya zo da iya ana ɗaure ana gudu kafin a tace nonon sa ba dai na ku kuma zai ɗauki ɗaki guda cikin gidan shanu ya kwanta da gidan sauran sai ta bacci ko zan baka maganin da zaka sa saniya ba zai zama to yana faɗa ba ka san kashin jaki ka sa ba kwaya goma ka sa a gawayi ka sa daro a gaban sani ka yana hayaki yana shakan hayaki bi iznillahi saniyar nan yaro mai shekara biyu sai kai shi wajen kiwo ya dawo.
1: Akwai masu danganta waɗannan matsaloli na makiyaya da rashin zakka.
3: Ai ci ne kaɗai da dalilin haɗa ban cire kaina ba. Duk Bafulatani da ba ya fidda zakka, saniya 30 ya fidda bujumi ɗaya, saniya 40 ya fidda karsana ɗaya. Ya baiwa wanda ya kamata ya ci zakka. In ko wani ya rasu a cikin ku shanu da ya bari maza da mata a raba su da ƴaƴansu maza da mata a zakka a gado. Kuma yaran da ba su kai sun shiga da wasu hankali ba a lura da shi a sarrafa shi har ya kai lokaci da kuma a rike fulaku me fulaku idan wani Allah ya ba matarsa ta haihu shi ba da saniya kuma danginsa kuma da shanu 30 saboda ɗan nan da ka haifa namiji ba fulata ku ba shi saniya ɗaya dukanku wanda ke da shekara ɗaya shekara biyu gaba shekara uku yaron nan shanu nan sun kai shekara kowane saniya ɗaya ya kai a sai da shi 60,000 180,000 ya danga cin abinci kada daga ran da aka haife shi ya zama mai duka wannan fa Fulani sa zaure lafiya amma an sa mugunta dottijo guda ya haɓe kayan da ƙaninsa ya rasa ya bare kwaginda babansa ya rage yawansa sai ya bare cire saniya ɗaya kawai ba kishiyar uwarsa da yayanta da sauran sai kori sauran ya tauce da su to ba abin da zai faru banda ya sayar da shanu ya sha ƙwaya ya shiga ɗaukar bindiga na yawa yana kashe mutane shi ma ran da za a kashe duk sharrin da Fulani suka fara ciki hannunsu ne ya ja musu.
1: Ina matsayin kalmar nan ta fulaku?
3: Fulaku in ka ce fulaku ai ka gama fulaku har yadda mace za ta daura zani fulaku na koya mata har yadda za ta ci abinci fulaku na koya mata har yadda za ta yi magana fulaku na koya mata kowane wata fulaku na sace yanka guda ya ci fulaku shi ne kunya fulaku kunya ne bai kamata ba fulaku ya diga zuwa ya fada a tuwon da aka dafa bai san inda aka dafa shi ba mai Allah bai ba shi ba ya ba shi nono wanda yake da abu sha biyu masu jiran jiki asariya ne ake da hanta ba. Saniya ake da koda, saniya ake da gwiwa, saniya ake da abin nan tumbi, a tumbi nama nawa, akwai dogon hanji, akwai hanta, akwai koda, sannan akwai abodi, haba, mai fulata yake so baya gidansa.
1: Yaya kake kallon abubuwan da ke faruwa a yanzu?
3: A'a, ni fa gode Allah nake kawai da ya ba ni lokaci, ana kai 75 zuwa 70 na raye, don haka abin da ya sarrafa yanzu ga Najeriya da 'yan uwa a zauna lafiya. To Allah ne ba mu kasa mai yalwata ka dubi yadda Allah ya ba mu ruwa sama kowa yake ba ruwa garin wallahi bana rikila yayi tafiya dogon tafiya ne ba san garin daga April zuwa yanzu to ya kan garin da ba ta ruwa 20 ba wannan ruwa 20 inda a ce lokan gama kai ta tona ramuka inda za ta tsare ruwan nan a tona rami kato a gina da block din shi shi da sa shocking a cikin ruwan nan duk yazo ya shiga aban na so ya sha mai da zai sha sauraya ya aje duk kasar da zamu yi labu shuka cabbage kuma kashin shanu idan hada shi da dusan shinkafa shanu suka kwanta kai da fitsarinsu in ka shuka wake waken nan ka kashi duniya duk za su saya don organic ne ba takin zamani kuma in kwari na yi a samu kashin shanun danye a jika a sa injin fesa ruwa in akwai ganyen neem kuma idan ka ganyen neem din a dafa shi a jika shi hada da kashin shanun nan a fesa a ganyen waken nan duk kwari da tsutsa za su mutu. Don haka ga wannan organic saka. Organic food kuma in ana sai da mudu ɗaya 1,000 organic food za su yi a 10,000.
1: Kana ganin aiwatar da irin waɗannan shawarwari na wannan sabuwar ma'aikata zai taimaka wajen samun zaman lafiya?
3: Ai lokacin da muke muri division. Na gaya maka muna da sando na muri. Alhaji Sambo dan Murabu. Shi ya sa dukkanmu muka shiga farm training center daga zuwa primary school. Kafin ka tafi TC da sakandare sai ka shekara guda ana training agriculture duka kuni duk dan shekara mu a Jalingo ya yi kuma yau ka duba ba inda ba mu kula ba ko min daraja mu wura daraja mu al'umma mu muka gane cewa fadamman Benue kudu da arewa zai shinkafa zai albasa zai tafarnuwa zai rake har Allah ya kawo gwamnati ta yi sabana ta shuka kamfani a sabana yanzu kuma gwamnan Taraba Abu Kefa yana shuka kamfani a Lagos. Wura da hanya masu kyau ba wai na wuraren za su hada mu kashe billions a kawo shuga daga kasar waje kuma ga reken ga molosis na kiwon dabbobi president na Najeriya don Allah ka farka ba ka tara committee ka samu mu zauna ko ba mu da lafiya ba mu speaker mu magana a gidajen kwaye recording a play of wallahi za ka tara Najeriya sai ta juya abin da ake so a Najeriya mabuɗi ne kawai a click ina gina sama zo suna ɗiban kayan ɗanyen kaya zuwa waje yes inda ta fahimta kulikulin nan da shi ake yin abincin kaji da kulikulin nan ake abincin shanu da kulikulin nan ake yin waken soya amma wayan da fa'in ta bada tai magana sai ka juya shi kamar da shi annan farna hanyar dariya ba bin dariya ba ne.
0: Muhallinka rayuwarka. A wani bangare kuma in muka haska fitilar mu a bangaren tsaro da ke shafar harkokin noma an shiga rudani da fargaba bayan da manoma a wasu sassan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya suka fara barin gonakinsu bayan da ake zargin mayakan Boko Haram sun raba wasiƙun barazana inda suka buƙaci a biya harajin naira 50,000 kafin a basu damar noma. Lamarin ya sake tayar da hankalin jama'a kan matsalar wadatar abinci da kuma ƙara faɗaɗar tasirin 'yan ta'adda a ƙauyukan jihar. Rahotannin sun ce wasiƙun sun yi gargaɗin cewa duk wanda yake biyan kuɗin zai fuskanci mummunan sakamako maimakon biyan kuɗin da ake buƙata. An ce manoma da dama sun zaɓi barin gonakinsu saboda fargabar rasa rayukansu da kuma kare lafiyar iyalansu. Gwani Alhaji Adam na ɗaya daga cikin manoma da aka musu barazana da sai sun biya naira 50,000 kafin su yi noma a gonakinsu. Ga abin da ya shaida wa wakilinmu Bilyamin Yusuf.
4: To alhamdulillah yankinmu dai matsalan tsaron da sauki ba nan dai sai dai abin da dai muke roƙon Allah gashi har muna cikin watan Yuli ruwa dai gashi nan har yanzu bai sauka yadda ya kamata ba, amma mutane suna tura ruwan zuwa gona, wasu ma da kafa, wasu da ababen hawa, wasu ma da motocin suke kokarin zuwa gona don neman abin da za su ci. So mu dai abokan da muke Allah ubangiji ya kawo damuna mai albarka kuma Allah ya kawo ruwa kan lokaci saboda waɗanda suka yi shuka amfanin gonan ya fara fitowa.
5: Akwai wanda suke an ce suna da matsalan tsaro a wurin su har an sa musu wani kamar haraji sai sun biya wani kamar 50,000 su yi noma a wajejen naku, babu wannan matsalan?
4: Gaskiya babu wannan matsalan, amma kuma shi sha'anin tsaro dama idan ya zo ƙarshe ba lokaci da yadda jama'a suke tsammani zai kare ba, abu ne wanda sai a hankali. So ba abin da muke kira da jami'an tsaro da su sake sa kai ni wajen kula da kuma kewaye-kewaye da kuma ba wa manoma kariya musamman ma ta hanyoyin da sha'anin tsaro har yanzu yake da yawa da sauransu. Kuma kamar da gwamnatin jiha shekara da shekaru kowane lokaci da damuna ta yi tana ba wa manoma kariya, akwai ma kungiya da aka kira su Agro Rangers wanda su musamman a mai girma gwamna ya kawo su ne saboda kula da manoma da kuma wanda suke ayyukan gona. Banda nan kuma akwai matasan sa kai na civilian JTF da ma Hunters har da Forest Guards wanda aka kaddamar wannan suna kewaye. So muna kira dai su sake karfi su dinga ba wa manoma kariya saboda su samu su yi noman wannan shekaran da kuma haddama noman rani da ake fuskanta a wasu yankin jihar Borno saboda kowa ya samu ya nomansa cikin kwanciyar hankali da lumana.
5: Wani shawara za ka bai wa musamman manoma saboda su samu su dinga ɗan tuzai hankali ko kuma su yi takatsantsan wajen zuwa gona?
4: Manoma abin da za mu kira ga su manoma namu na jihar Borno da kewaye, duk abin da jami'an tsaro suka fada musu su ba da goyon baya ga jami'an tsaro da kuma duk abin da suka ga ba su yarda da shi ba ko da ta hanyar da ba sai kowa ya sani ba su sanar da jami'an tsaro kuma su yi addu'a su tabbatar da cewa sun yi addu'a kuma su manoman da Allah su ringa adalci a tsakanin su ma saboda kaga kalubalen da ake fuskanta sai ga mutum gonansa bai amfani ba sai ga ya sa gonan wani wuta. Mun samu wannan abubuwan da ya faru shekaran da ya gabata ko kuwa kaga mutum baya amfanin gona sai wani ya kewaya da daddare yana zuwa ya ringa cire amfanin gonan makwabcinsa ko kuwa wani gona daban. So da Allah wannan abu ne wanda ba zai ciyar da mu gaba ba kuma shine yake sake mai da al'amuranmu na noma baya kuma har yake sa wasu manoman su ji noman ya fita a ransu saboda ga rashin tsaro da ake fama a wasu yankunan, amma kuma sai ga mutum ya je noma sai ga wasu bata gari ko kuwa wasu ɓarayin gona su je suna sake ɗiba amfanin gonan da ba su suka shuka ko ba su suka yi amfani da shi ba. So da Allah manoma a kiyaye wannan saboda a gujewa fada wani masifan da ba ma shi wannan ba saboda haƙƙin mutum ba zai taɓa zama naka ba, ubangiji Allah ya kiyaye.
5: To yaya magana akwai taimakon gwamnati da ake samu musamman wajejen su taki da su iri da sauransu?
4: Dan kai la'akari da wannan taki da kake magana shekaran jiya ma a kudancin jihar Borno mai girma gwamna ya kaddamar da fara sayar da taki ga manoma akan lokaci kamar yadda aka fara kuma insha Allah manoma za su samu taki kamar yadda aka saba da rahuza saboda su ci gaba da ayyukansu na gona insha Allah. Na tabbata kuma wannan takin zai isa kowane yanki na jihar Borno saboda a ga kowane yanki an samu an yi noma cikin lumana da kwanciyar hankali.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Audu Abba Kurama kuma wani manomi ne da ya ce su kam a wurinsu sai alasan barka matsalar tsaro da sauki sai dai dan abin da ba a rasa ba kamar yadda ya shaida wa Bilyaminu.
6: Abin da yake faruwa a nan akwai gonanmu da yake bana na wajen da ina noma wani guri wajen baki wani ce aka ban gona a gabar mai malari bare hanyar tunkushi akwai dogon karfe Sofan Radio Najeriya Kaduna opposite da shi akwai gabar da hanya akwai gwana babba wajen plot 80 da wani abu aka ba nome. To da muka je aka nuna mun na gani sai daga baya na zo ro mai kata su share gwana su yi sai na ga leta amanne akan itace. Sai na karanta suka ce to duk wanda zai nemi gwanin nan zai bada 50,000. Idan ba zai biya ba zamu kwace wanda zai biya za a bashi gwanin ya nemi. Da wasan da gaskiya ne amma sa gwanin mun kici na haka shi ma something ya je ya samu letter shi ma aka manna itacen addu'a. Akan cewa duk wanda Boko Haram suka rubuta cewa duk wanda zai nemi gwana ya bada 50,000. Idan ba za ka bada 50,000 ba gwanin ka ne ma amma za su ba wanda zai ba su 50,000 za su nemi gwanin. To shine ce to gaskiya ne banda hali na zan bada 50,000 a ban zai tafi gwandan jiran zuwa abin shi yasa naki na bar wajen naki kuma mu da bari ma kwata-kwata bai wuce kilomita 3 ba tsakanin mu.
5: Kamar yanzu na fahimci ka ku nawa ne aka sa muku wannan abun a wurin kamar duk yankin da kuke noman ne aka yi wannan kamar na wannan takara.
6: Duk yankin ne duk gwana area ne gabaki daya gabar hanyar Yamma na duka a ringa an sa duk kawai da zan ka zo gwana da safe za ka gale can ko da zira zo jefar ne ko da asuba da ba mu sani ba. In dai akwai himfafiya za a iya sawa amma akwai babban itace za su manna ko da kusa ko da wani abu za su manna akan babban bishiya za ka zo karanta ka gani shine kowa wanda yana so akwai wanda suka bada 50,000 suka yi akan za su bari ba. In ce to kuma babban illan bayan 50,000 sun ce shanu ba sa bar wajen to kaga ka zo ka zo ka shuka kafin ka cire amfani kan shanu akwai wani police yana Ibrahim Tayo wacan ya ce gaskiya shi ba zai noma ba shine yake jami'in ce me ya faru ne ya ce last year na nome shanu so sun ce amma bana kuma za ka letter nan shi wannan letter ma bai dawo shi soro ba ko shanu yake jiwo ne tunda ni gaskiya ba zan yi shine yake na hakura na burgwana
5: kamar yanzu kan mutane da yawa kenan sun hakura da irin ma saboda wannan abin da aka samu su duba
6: musu eh akalla mu da muka bari mun kai mu goma muka je wajen da amma duk sabbi ne muka zo wajen so mu takwas muka bari wajen mutane guda biyu ne suka yi abin nan sun suka yi za su nema a wajen to ko sun shuka ko ban sake zuwa ba tunda na je na ga mutane ko irin ban sake zuwa ba abin da yake faruwa kenan.
5: Yanzu me zaka ce wa gwamnati game da wannan matsala da kuke fuskanta?
6: Abin da nake kira ga gwamnatin Borno tana kokari har yanzu amma ta sake kara damaransa. Gaskiya bana kam za a samu yunwa don noman ya karanci ya koma baya. Last year da aka nome kashi 30 25 sun nome last year amma bana wannan wajen 10 wannan 20 dai ba nome ba bai wuce kashi 10 ko 8 suka noma ba. To zai kawo yunwa. To idan gwamnati bai dauka mataki akan security number gaskiya nan da dai shekara daya biyu mai zuwa nan abin da zai wuce haka yunwa zai kawo a Borno state. To shi ina kira gwamnati ana sayan mashin ana ba wannan yaran tsaron su nan a yi da gaske a hada kai a kawo tsoro ma yan manoma in ba haka ba gaskiya akwai matsala zai kawo yunwa a Borno state.
5: Kamar wajen naku ba irin wannan forest guard din da ake magana kamar ma nan da karun tsaro na daji na masu kula da daji.
6: Ni kam tun ina ban taba gani ba in ba daga ba za a kai su ba kan babu ba kawai za a akwai motar da gwamnati na kai ma bana kan ba motar ma kwata-kwata. Akwai motoci ne zai dauka mutane daga baka kai mutane bana ba motar ma. To kaga za ka biya mashin mai ya sada. Ka je ka dawo wajen 3,000 za ka shayi ne balle ka je za ka je ma'aikata shi yasa yawanci muka hakura noman akwai matsalan gaskiya muna hakura ga gwamnatin Borno da gwamnatin tarayya su dauka mataki akan ma a kare manoma Borno ba haka ba gaskiya akwai wahala akwai zai kawo yunwa a kasa. Masha Allah.
2: Muhallinka rayuwarka.
7: Al'amuran noma dai na bukatar daukin gwamnati da ma na bangarorin da ba na gwamnati ba tare da ganin manoma sun rungumi tsarin noma irin na zamani domin gudanar da harkokin su cikin sauki da kuma samun kyakkyawar yabanya. A wannan yanayi na matsalar tsaro da kuma sauyin yanayi dake taka wata irin rawa da ba a yi mata liki a cikin al'umma saboda fargaba da kuma rashin tabbas. Mai sauraro da wannan muka kawo muku karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haduwar wannan shiri musamman Bashir Ibrahim Idris da Hamis Saleh sai kuma Hassan Al-Hassan Salaja da ya naɗa mana wannan shiri akan na'ura da wakilinmu na jihar Borno Bilyamin Yusuf sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisa lafu.
8: Tumarilla da fatan an jira da wannan shirin bari mu shakata da wannan waka da ke saman na'ura.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin wani shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku bayani mai zurfi da nazari kan manyan lamuran siyasar Najeriya da yankin Afrika ta Yamma. Abokinku ne Michael Kudison ke muku lale marhaban. A inda ake tunkarar babban zaben shekarar 2027, harkokin cikin gida na jam'iyyun siyasa na ci gaba da daukar hankali. Rigingimu da hatsaniya sun tashi a wasu jam'iyyu, kuma a yayin da aka warware wasu matsalolin a cikin gida, wasu kuma sai da aka ranka ya kotu. A wannan makon, wani hukuncin da kotu ta yanke kan wasu taruka na jam'iyyar African Democratic Party ADC ya sake bude kafa ta tambayoyi kan yadda ake gudanar da harkokin cikin gida na jam'iyyu. Sai kuma batun jadawalin zabe na INEC wanda kotu ta dawo da shi, abinda ya baiwa jam'iyyun siyasa damar ci gaba da shirye-shiryen su bisa tsarin hukumar zabe. Sai a gyara zama don sauraron gundarin shirin. A cikin harkokin siyasa, taro na jam'iyya shine matakin da ake amfani da shi wajen zaben shugabannin jam'iyya da kuma tsarin tafiyar da ita. Sai dai a jam'iyyar African Democratic Congress ADC an samu takaddama bayan an kalubalanci wasu matakan da suka shafi gudanar da tarukan. Kotu ta yanke hukunci kan wannan batu, abinda ya jawo tambayoyi kan tasirin hukunci ga tsarin shugabancin jam'iyyar da kuma shirye-shiryenta na gaba. To, domin jin yadda wannan hukuncin ya riski jam'iyyar ADC, na tattauna da ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar, Faisal Kabir.
1: To, na farko dai shi wannan hukunci na kotu dama ta ranar 29 ga watan Afrilu da kotun gwamnatin tarayya ta yanke hukunci akan cewa ta rushe dukkanin zabenmu da muka yi na shugabanni tun daga jiha kananan hukumomi shiya. Tun a wannan lokaci mu ma muka kirawo taro na kwamitin zartarwa na ƙasa gaba ɗaya, muka ce mu rushe shugabancin wannan zabe da muka yi, mun naɗa kai a ceka wato mafarkon ƙwarya inda kan shugabancin jam'iyya na ƙasa, na shiya, na kananan hukumomi, na mazabu. Muka ce wa'annan sun koma mun naɗa shugabanci ne na riƙon ƙwarya. Umarin kotun a wancan lokacin. Wannan hukunci da aka yi mun ɗauka ƙara ne domin mu ba ƙulun abu duk lokacin da kake shari'a kana nema ka tabbatar da wani abu ne, domin mu fito da ikon jam'iyya akan cewa jam'iyya ce take da iko akan komi ba tare da kotu ta shiga ta ce mata ga yanda ba ta yi ba. Wannan dalilin ne ya sa muka ɗauka ƙara. Amma tun a baya mun rushe wannan shugabanci namu, ba mu da shugabanci dama sai na riƙon ƙwarya.
0: To, ku a ganin ku wannan mataki da kuka ɗauka ya yi muku kuma zai samu muku mafita?
1: Yanzu haka wannan hukuncin da ita kotun ta yi mun ɗaukaka shi zuwa kotun koli, domin dole yaƙi ne wanda dole sai mun tabbatar wa da jam'iyyu ƴanci, ba wai iya jam'iyyar ba, jam'iyyu ma su sami ƴanci a matsayin cewa jam'iyyu ne suke da dama a lokacin da suke dama su rushe shugabancin su, naɗa shugabancin da suke buƙata. Amma daga ɓangaren abin da ya shafi ƴan takarkarinmu da muka tsaida tun daga kan shugaban ƙasa zuwa majalisar jiha, wannan hukunci bai shafe su ba. Maganar shugabancin jam'iyyarmu na ƙasa, wannan hukunci bai shafe shi ba.
0: To, sai mu dawo kan wannan batu. A yayin da kotu ta koma kuma dawo da jadawalin zaben INEC, shin ADC na ganin lokaci ya yi da jam'iyyu za su mai da hankali kan shirye-shiryen zaɓe maimakon yawan rikice-rikicen kotu?
1: Dama dai wannan shi ne babban abin da jam'iyyun adawa suka mai da hankali a ka duk wannan rigima da suka ana yi ta kotu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyarsa ta APC su ne suke sa jam'iyyun adawa a ciki, domin sun san cewa ba su tsinana a 'yan Najeriya komai ba, sun ba 'yan Najeriya a cikin talauci, yunwa, rashin aikin yi. To, suna neman sun san idan dai an samu jam'iyya guda ɗaya, musamman jam'iyya irin tamu da ADC da 'yan Najeriya suka gamsu da ita, suka amince da ita, in dai sun shiga baɓe da wannan jam'iyyar, to ina mai tabbatar maka da cewa mutanen nan fi son a cikin jihohi 31 na Najeriya ko jiha ɗaya ba su iya ci ba. Wannan shi ne duk abubuwan da kake gani fi hankalin jam'iyyun adawa yana kan ƙwato 'yancin 'yan Najeriya ne, da ƙwato kan 'yan Najeriya akan halin da suke cikin yunwa da talauci. Amma wa'annan mutanen su ne suke tsaye a Najeriya a cikin irin wa'annan yanayi.
0: Sai dai a duk lokacin da kotu ta shiga cikin harkokin cikin gida na jam'iyya, ana samun muhawara kan iyakar rawar da kotu za ta taka. Shin wannan na ƙarfafa bin doka ne a jam'iyyu, ko kuwa yana nuna matsalolin tsarin demokradiyyar cikin gida? Wannan wata muhimmiyar tambaya ce da ke neman amsa gamsassa. Baya ga rikice-rikicen cikin gida na jam'iyyu, akwai kuma batun yadda ake shirye-shiryen babban zaben 2027. Kotun ɗaukaka ƙara ta dawo da jadawalin zaben da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta tsara. Hukuncin ya baiwa hukumar damar ci gaba da aiwatar da matakan da suka shafi shirye-shiryen zabe. Ga jam'iyyun siyasa da masu neman takara, wannan na nufin dole ne su bi lokutan da aka tsara wajen gudanar da mahimman ayyukan zabe. To domin ƙarin haske kan wannan lamari, ga tattaunawar abokiyar aiki Shamsiyya Haruna da masanin doka Barista Haruna Magashi.
2: Barista, na san kaga yadda hukunci ya kasance daga kotun ɗaukaka ƙara.
3: Na'am.
2: Tambayar mu ita ce ko akwai sauran damar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli domin ƙalubalantar wannan hukunci?
3: To indai damar ɗaukaka ƙara ce, lallai akwai damar ɗaukaka ƙara tunda ita Court of Appeal ce ta yi hukunci yanzu, to su waɗanda suka kai ƙara da waɗanda aka yi ƙara ɗin suna da damar da za su yi ɗaukaka ƙara appeal kenan zuwa Supreme Court, wanda daga Supreme Court shi ne zai zama final, babu inda kuma za a sake ɗaukaka ƙara.
2: To wanne kuskure ne babbar kotun tarayya ta yi da har ita kotun ɗaukaka ƙara ta soke hukuncinta?
3: To abin da ya faru, shi Electoral Act, dokar zaɓe kenan, ta ce a ba wa jam'iyyu, za a iya ba jam'iyyu dama har wata hudu kafin zaɓe su kammala primaries, kwana 120 kenan. To sannan kuma ita dokar dai ta ba wa INEC dama ta tsara timetable ɗinta, jadawalin zaɓe kenan, yanda duk ta so, yadda kuma take ganin zai yi tun da ita ce mai gudanar da zaɓe. To ita INEC da ta tace sai ta ba da wa'adin primary election ɗin, wato zaɓen fidda gwani, zuwa wani lokaci wanda ya yi ƙasa da wanda shi INEC ɗin ta fitar. To da aka je shi alkalin babban kotun tarayya Federal High Court sai ya ce an saba wannan ka'ida ta Electoral Act ɗin, don haka wannan ɓangaren jadawalin da ya yanke cewa watan Mai 30 gare shi shine ƙarshen zaɓen fidda gwani, wannan ya saba wa doka, don haka sai ya rushe wannan.
2: To Barista, shin wannan ya kafa misali ne da zai hana jam'iyyu ƙalubalantar jadawalin INEC a zaɓuka masu zuwa?
3: To ba zai zama daga yanzu an hana jam'iyyu ƙalubalantar jadawalin INEC ba, tunda a hukuncin abin da ya sa aka rusa hukuncin shine ita jam'iyya ɗaya ce ta yi ƙara, ta Youth Party YP kenan. To abin da kotun ɗaukaka ƙarar nan ta ce shine ita jam'iyyar ba ta da hurumin kai ƙarar, ko ba ta da hurumin samun hukunci, saboda ba ta iya bayar da yadda wannan jadawalin ya cutar da ita ba. Ba ta gabatar da cewa yi wannan jadawalin saboda yanke rage ra'ayin da aka yi, ba zai ba ta damar yin zaben fidda gwani ba. Kawai abin da ta je kotu da shi shine INEC ba ta da damar da za ta saka kwanakin da suka gaza wanda Electoral Act ɗin ya fitar. To wannan shi yasa aka yi hukunci, inda hukunci ne da ba gaba ɗaya jam'iyyun siyasa ko jam'iyyun adawa ne suka haɗu suka shigar da ƙarar ba, jam'iyya ɗaya ce. To kafin ta samu hukunci, daidai ne cewa dole sai ta kawo cewa wannan jadawalin da INEC ta fitar ya cutar da ita, kuma ga yadda ya cutar da ita ɗin. To ba ta yi hakan ba, da wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi amfani ta yi hukunci cewa ba su iya kawo hujjar da za ta sa a yarda da da'awarsu ba, don haka sai aka rushe ta, kuma aka rushe hukuncin ita babbar kotun tarayya Federal High Court kenan.
0: Yayin da ake nazarin siyasar Najeriya ta yau, tarihi kuma na ci gaba da yin nazari kan shugabannin da suka gabata. A wannan makon ne aka cika shekara guda da rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, janar mai ritaya. An gudanar da wasu taruka da addu'o'i na tunawa da shi, inda aka bayyana ra'ayoyi daban-daban kan irin tasirin da ya yi a siyasar Najeriya. Nura Ado Suleiman na ɗauke da takaitaccen bayani akan rayuwar janar Muhammadu Buhari.
4: A ranar 13 ga watan Yulin shekarar 2026 aka cika shekara guda cif da rasuwar janar Muhammadu Buhari mai ritaya, fitaccen jagora a tarihin Najeriya. An haife shi a Daura a shekarar 1942. Buhari ɗan kishin ƙasa ne wanda ya haɗe da zamani a matsayin shugaban mulkin soja da na farar hula. Ya fara fitowa fili ne a shekarun 1980, a matsayin shugaban mulkin soji, inda ya kaddamar da shirin yaƙi da rashin da'a da zummar saita rayuwar al'umma.

0: A shekarar 2015 ya kafa tarihi ta hanyar jagorantar 'yan hamayya zuwa ga nasara, inda ya yi wa'adi biyu a matsayin shugaban kasa na farar hula. Ana tunawa da Buhari a matsayin jagora mai gaskiya. Kodayake gwamnatinsa ta fuskanci kalubalen tattalin arziki da tsaro, ayyukansa na gina abubuwan more rayuwa sun nuna kishinsa. Shekara guda bayan tafiyarsa, ya kasance madubin dubawa a ƙasa.
1: Suma masu bibiyar mu ba a bar su a baya ba, sun bibiye mu kuma ga tsokacinsu a kan wainar da ake toyawa a siyasar Najeriya.
2: Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. To abinda yake kawo rigingimin jam'iyyu wanda jam'iyyun ba sa iya warware matsalar fitar da 'yan takara ko zaben cikin gida kenan primary election har sai an kai ga kotu. Da yawa irin wannan tana faruwa, kuma babban abin da ya fi kawowa irin wannan matsalar shine san rai da kokarin kumbiya-kumbiya na bakaci-bakaci ko kaci-bakaci ba. So amma a duk lokacin da aka ijiye san zuciya, aka yi abin da ya kamata, to zuciya da hankali zai kwanta kuma za a ga abin da ya kamata.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusuf Sani Isa, wanda aka fi sani da dan amanar Abba, daga karamar hukumar Gwale a jihar Kano, jamhuriyar Najeriya. Akwai abubuwa da yawa da suke sawa jam'iyyun siyasa su kasa warware rikicin gida a Najeriya, har sai sun dangana da kotu. Abubuwan kuwa sun haɗa da rashin amincewa tsakanin ɓangarori ko kuma fafasawar neman mulki ko gazawar hanyoyin sulhu na cikin jam'iyya da kuma rashin bin kundin tsarin mulkin jam'iyya.
4: Sunana Salihu Lawan daga Yola, Adamawa, Najeriya. Al'amuran siyasa a Najeriya gaskiya ba su da kyau, suna nan dai kawai ana ta bubbugawa ne kawai, amma ba yadda muka san siyasa baya da kuma ka ji labari siyasa a baya ba. Al'amura ƙarƙashin wannan gwamnati mai ci ta Bola Ahmed Tinubu, kullum kowane al'amari ƙara taɓarɓarewa yake, daga ɓangaren tsaro, ɓangaren al'amuran yau da kullum na rayuwa da sauransu, komai ƙara lalacewa yake. Gwamnati ce wacce ba ta da alƙibla guda ɗaya, ba ka iya gane ina aka dosa. Yau in an ce ga wani tsari nan an zo da shi, ko abin da zai inganta rayuwar talaka, baya kaiwa ga ƙarshe, zai tsaya a hanya, ka ji an bullo da wani tsarin, a ciyo bashi nan, a ciyo bashi can. Gwamnati ba ta da wani abin da Bature ke kira focus, babu shi.
5: Sunana Abubakar Sa'ad Ganye daga jihar Adamawa. Idan aka duba fagen siyasar Najeriya, musamman jam'iyyun ƙasar, musamman ɓangaren adawa, ana fama da rikice-rikicen cikin gida wanda kuma ake samun har aje kotu kamun a warware su. So a gaskiya a ɓangaren Najeriya ne kaɗai ake samun ire-iren wannan rikicin na jam'iyyun cikin gida wanda har a ce sai an je kotu har kotun koli. Wannan kuma yana da alaƙa ne da samun mutane biyu a cikin jam'iyyar. Mene ma'anar mutane biyu? Akwai 'yan kishin ƙasa, akwai 'yan siyasa, su ne a cikin waɗannan jam'iyyun. Shi ɗan siyasa shi yana duba kullun damuwar shi zaɓe ne. Shi kuma ɗan kishin ƙasa damuwar shi menene za a yi domin ƙasa ta ci gaba. So duk lokacin da mutane biyu nan suka haɗu a wuri, to ba zai yi a shirya ba. Domin ɗaya yana tafiya ne bisa son zuciya, ɗaya kuma yana tafiya ne bisa ra'ayin kawo daidai.
1: Yanzu kuma mu leƙa yankin Afirka ta Yamma domin jin wasu daga cikin manyan lamuran siyasa da suka gudana a makon nan, tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: a wannan makon Shirin muhallinka rayuwarka ya mai da hankali ne kan lalubo hanyoyin da suka dace wajen magance matsalolin kiwo da kuma makiyaya a Najeriya.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: A Najeriya ana fama da matsaloli da suka shafi rikicin makiyaya wato Fulani. Da manoma wadda mafi akasari kan faru ne a sanadiyar kiwo wadda hakan ya haifar da mabambantan matsaloli da ake ta fafutukar samar da mafita a kansu. Alhaji Isa Tafi da Mafindi ya Riman Muri na ɗaya daga cikin dattawan al'ummar Fulani kuma ya bayyana hanyoyi da dama da suka dace a bi don samun maslaha kamar haka.
3: Dangi na Fulani bandirabe kule Allah ku ji tsoron Ubangiji. Ku riƙe amana, ku ba wa yaran da iyayensu suka rafrasu gado, yadda gado ya faɗa a cikin Alƙur'ani a suratul Nisa da kuma sauran ayoyi da ya kawo yadda ake raba gado. Kuma ku fidda zakka, doreji fidda zakka dotti ne na dukiya. Abubuwan nan su suka sa yanzu darajar Bafulatani ya faɗi. In an gaci da saniya, kawai ana so a cire ran saniya. Ko Bafulatani mun san an kashe saniyarsa, shi aka kashe. Don nonon saniya da naman saniya da kudin da saniya yake samu shi ne kaɗai ya sani. Amma ba wanda ya hana Bafulatani sayan daji gona ya zauna wuri ɗaya shi ma a yi budget a masa hannu, a yi budget a bashi asibiti, a yi budget a saci ya sami yadda zai kiwon shanunsa da hurumi mai lafiya. A hannu a yi mayanka kamar wanda na yi inda a rana muka yanka saniya 300 ba inda ba ma kai nama har muna kai nama United Arab Emirates ko muna yanka musu lokacin layyar su yi sadaka a nan gida. Ko da ke yanzu ma muna samun haɗama. Na masu yin gida kana zaune kawai a cikin abatuwa sai ga wani ya zo da takardawa an ba shi fili a cikin abatuwa ya gina gida ina duba sai yi daɗi ce doka kawai na abatuwa ma ya ba da kilometa guda daga inda ake abatuwa kewaye kada a kawo gida a wani inda duk ake sarrafa dabba saniya za ta sakewa ta kashe mutum goma in tana kusa da inda ake sarrafa don haka kare wuri ake ba wai ɗaukar wuri a ce za a gina gidaje.
1: Wane ne hurumin kare wannan muradu ya rataya a kansa?
3: Ina gwamnatin local government, ina gwamnatin jiha, ina tare. Yau fa manoma an mana ministry na livestock. Kowa an ɗauki Bafulatani aka nada haba. Akwai abin da ya rage ba mana ba. Sai an mai. Kuma yanzu abin da muke so wannan ministry of livestock ta gina borehole ko ina a dazuzzuka. Don saniya ciyawa kawai ba shi ne abincinsa ba ruwa mai kyau. Da kuma mai kiwo ina son ruwa mai kyau. Komin lalacewan gidan kwana inda ruwa mai kyau makiyaye zama a wuri. Kuma a kawo irin ciyawa ga Birkeriya ga makuna ga wani duka.
1: Kana ganin ana iya tsugunar da Fulani makiyaya?
3: Bai ba ya saniya bai ya yawo ba. Kaga naman jikin saniya na aiki da idan kana ba wa saniya dusan masara aka hada da harawan wake aka hada da tafarnuwa aka hada da busheccen kuka busheccen zogale aka nika su aka fidda abinci wannan saniya zai iya baka kilo ɗaya kowane in kana ba shi ruwa mai kyau. Kuma ga dusar rake wanda ake kira molasses kowane wata saniya ta ci lita biyu ba wai da yawa ba lita biyu kawai wata a sashi a yan kulawa ko rana har wa ci lita biyu zuwa kulba tulai ana zuba musu a ruwa ana zuba masa a ruwa kowane sa kuma in ka je kamar inda nake yin sabon kasuwa na a Iware kowane saniya mun gida masa gida gaba da yadda ya dawo da sai ya shiga kawai yana shiga ana rufe shi shikenan sai a zuba masa abin kaga wurin likita ba sai ya faɗa da ce masa allura mai tatsa nono ba sai ya zo da iya ana ɗaure ana gudu kafin a tace nonon sa ba. Dai naku kuma zai ɗauki ɗaki guda cikin gidan shanu ya kwanta da gidan sauran sai ya tabbaci. Kuma zan baka magani da za ka sa saniya ba zai zama to yana faɗa ba. Ka san kashin jaki, ka sa ƙwaya goma, ka sa a gawayi, ka sa daro a gaban saniya. Yana hayaƙi yana shakan hayaƙi. Bi iznillahi saniyar nan yaro mai shekara biyu sai kai shi wajen kiwo ya dawo.
1: Akwai masu danganta waɗannan matsaloli na makiyaya da rashin zakka.
3: Ai ci ne kaɗai da dalilin halakan ban cire kaina ba. Duk Bafulatani da ba ya fidda zakka saniya 30 ya fidda bujumi ɗaya saniya 40 ya fidda karsana ɗaya ya baiwa wanda ya kamata ya ci zakka. In ko wani ya rasu a cikin ku shanu da ya bari maza da mata a raba su da ƴaƴansu maza da mata a zakka a gado kuma yaran da ba su kai sun shiga da su hankali ba a lura da shi a sarrafa shi har ya kai lokacin da kuma a rike fulafu mai fulafu idan wani Allah ya ba matarsa ta haihu shi ba ya da saniya kuma danginsa kuma da shanu 30 saboda ɗan nan da ka haifa namiji ba fulata ku ba shi saniya ɗaya duka wanda ke da shekara ɗaya shekara biyu gaba shekara uku yaron nan shannan sun kai shekara uku kowane saniya ɗaya ya kai a sai da shi 60,000 180,000 ya daga cin abinci kai daga ranar da aka haife shi ya zama mai duka wannan fa influence sa zaure lafiya amma an sa mugunta dottijo guda ya haɓe kayan da kanin sa ya rasu ya bari kwamin da baban sa ya rage ya masu sai bari cire saniya ɗaya kai ba kishiyar uwarsa da ya yanta da sauran sai kori sauran ya ta wuce da su to ba abin da zai faru banda ya sayar da shanu ya sha kwaya ya shiga ɗaukar bindiga na yawa yana kashe mutane shi ma ranar za ka shi duk sharrin da Fulani suka fara ciki hannunsu ne ya ja musu.
1: Ina matsayin kalmar nan ta fulaku?
3: Fulaku in ka ce fulaku ai ka gama fulaku. Har yadda mace za ta daura zani, fulaku na koya mata. Har yadda za ta ci abinci, fulaku na koya mata. Har yadda za ta yi magana, fulaku na koya mata. Kowane wata fulaku na sace yanka guda ya ci. Fulaku shi ne kunya. Fulaku kunya ne bai kamata ba fulaku ya diga zuwa ya fada a tuwon da aka dafa ba, bai san inda aka dafa shi ba. Mai Allah bai bashi ba, ya bashi nono wanda yake da abu sha biyu masu jiran jiki. A sariya ne ake da hanta ba. Saniya ake da koda, saniya ake da gwiwa, saniya ake da abin nan tumbi, a tumbi nama nawa, akwai dogon hanji, akwai hanta, akwai koda, sannan akwai abodi, haba, mai fulata yake so baya gidansa.
1: Yaya kake kallon abubuwan da ke faruwa a yanzu?
3: A'a, ni fa godiya Allah nake koyar da ya ba ni lokaci, ana kai 75 zuwa sama na raye, don haka abin da ya sarrafa yanzu ga Najeriya da ƴan uwa a zauna lafiya. To Allah ne ya ba mu ƙasa mai yalwa ta kadubi yadda Allah ya ba mu ruwa sama kowa ya ce ba ruwa garin to Allah ya fada wargila ya yi tafiya dogon tafiya ne bai sani garin daga April zuwa yanzu to ya kan garin da baka tabi ruwa 20 ba wannan ruwa 20 inda a ce lokan gama kawai ta tona ramuka inda za ta tsare ruwan nan a tona rami kato a gina da block din shi shida sa shokin a cikin ruwan nan duk ya zo ya shiga aban na so ya sha abin da zai sha sauran ya aje duk ƙasar da za mu yi lambu shuka cabbage kuma kashin shanu idan haɗa shi da dusan shinkafa shanu suka kwanta kai da fitsarinsu in ka shuka wake waken nan ka kashi duniya duk za su saya don organic ne ba takin zamani kuma in kwari na yi a samo kashin shanu ɗanye a jika a sa injin fesa ruwa in akwai ganyen neem kuma in ka ganyen neem ɗin a dafa shi a jika shi haɗa da kashin shanu nan a fesa a ganyen waken nan duk kwari da tsutsa za su mutu. Zuwa kaga wannan organic saka. Organic food kuma in ana sai da mudu ɗaya 1,000 organic food za su yi a 10,000.
1: Kana ganin aiwatar da irin waɗannan shawarwari na wannan sabuwar ma'aikata zai taimaka wajen samun zaman lafiya?
3: Ai lokacin da muke muri division. Na gaya maka muna da sando na muri. Alhaji Sambo dan mura. Shi ya sa dukkanmu muka shiga farm training center daga gawar primary school. Kafin ka tafi TC da sakandare sai ka shekara guda kana training agriculture duka mu duk dan shekara mu a jami'a ba yayi ko kai ka duka duba ba inda ba mu kula ba ko min daraja mu wura daraja mu al'umma mu muka gane cewa fadan man Benue kudu da arewa zai shinkafa zai albasa zai tafarnuwa zai rake har Allah ya kawo gwamnati ta Sabana ta shuga kamfani a Sabana yanzu kuma gwamnan Taraba Abu Kefa yana shuga kamfani a Lagos wuraren hanya masu kyau ba wai na wuraren za su hada muku kashe billions a kawo shuga daga kasa wani kuma ga reken ga molosis na kiwon dabbobi president na Najeriya don Allah ka farka a bai ka tara committee ka samu mu zauna ko ba mu da lafiya ba mu sika mu magana a gidajen ba ya rikori a fire wa mutu wallahi za ka tara Najeriya sai ta juya abin da ake so a Najeriya mabuɗi ne kawai a yi click jiragen sama zo suna ɗiban kayan ganyen kaya zuwa waje yes inda ta fahimta kulikulin nan da shi ake yin abincin kaji da kulikulin nan ake abincin shanu da kulikulin nan ake yin waken soya amma wanda fa'ita ba da ta yi magana sai ka juya shi kamar da shi an yi farna hanyar dariya ba abin dariya ba ne.
0: Muhallinka rayuwarka. A wani bangare kuma in muka haska fitilar mu a bangaren tsaro da ke shafar harkokin noma an shiga rudani da fargaba bayan da manoma a wasu sassan jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya suka fara barin gonakin su bayan da ake zargin mayakan Boko Haram sun raba wasiƙun barazana inda suka buƙaci a biya harajin naira 50,000 kafin a ba su damar noma. Lamarin ya sake tayar da hankalin jama'a kan matsalar wadatar abinci da kuma ƙara fadadar tasirin ƴan ta'adda a ƙauyukan jihar. Rahotannin sun ce wasiƙun sun yi gargaɗin cewa duk wanda yake biyan kuɗin zai fuskanci mummunan sakamako maimakon biyan kuɗin da ake buƙata. An ce manoma da dama sun zaɓi barin gonakinsu saboda fargabar rasa rayukansu da kuma kare lafiyar iyalansu. Gwani Alhaji Adam na ɗaya daga cikin manoma da aka musu barazana da sai sun biya naira 50,000 kafin su yi noma a gonakinsu. Ga abin da ya shaida wa wakilinmu Bilyamin Yusuf.
4: To alhamdulillah yankinmu dai matsalan tsaron da sauki ba nan dai sai dai abin da dai muke roƙon Allah gashi har muna cikin watan Yuli ruwa dai gashi nan har yanzu bai sauka yadda ya kamata ba, amma mutane suna turo ruwan zuwa gona, wasu ma da kafa, wasu da ababen hawa, wasu ma da motocin suke kokarin zuwa gona don neman abin da za su ci. So mu dai abokan da muke Allah Ubangiji ya kawo damuna mai albarka kuma Allah ya kawo ruwa kan lokaci saboda waɗanda suka yi shuka amfanin gonan ya fara fitowa.
5: Akwai da suke an ce suna da matsalan tsaro a wurin su har an sa musu wani kaman haraji sai sun biya wani kaman 50,000 su yi noma a wuda a wajejin naku, babu wannan matsalan?
4: Gaskiya babu wannan matsalan, amma kuma shi sha'anin tsaro dama idan ya zo karshe ba lokaci da yadda jama'a suke tsammani zai kare ba, abu ne wanda sai a hankali. So ba abin da muke kira da jami'an tsaro da su sake sa kai ni wajen kula da kuma kewaye-kewaye da kuma ba wa manoma kariya musamman ma hanyoyin da sha'anin tsaron har yanzu yake da yawa da sauransu. Kuma kamar da gwamnatin jiha shekarar shekaru kowane lokaci da damuna ta yi tana ba wa manoma kariya, akwai ma kungiya da aka kira su Agro Rangers wanda su musamman a mai girma gwamna ya kawo su ne saboda kula da manoma da kuma wanda suke ayyukan gona. Banda nan kuma akwai matasan sa kai na civilian JTF da ma Hunters had the forest guards wanda aka kaddamar kwanan suna kewaye. So muna kira dai su sake karfi su dinga ba wa manoma kariya saboda su samu su yi noman wannan shekaran da kuma haddama noman rani da ake fuskanta a wasu yankin jihar Borno saboda kowa ya samu ya nomansa cikin kwanciyar hankali da lumana.
5: Wani shawara za ka bai wa musamman manoma saboda su samu su dinga yaɗan tuzai hankali ko kuma su yi takatsantsan wajen zuwa gona?
4: Manoma abin da za mu kira ga su manoma namu na jihar Borno da kewaye, duk abin da jami'an tsaro suka fada musu su ba da goyon baya ga jami'an tsaro da kuma duk abin da suka ga ba su yarda da shi ba ko da ta hanyar da ba sai kowa ya sani ba su sanar da jami'an tsaro kuma su yi addu'a su tabbatar da cewa sun yi addu'a. Kuma su manoman da Allah su ringa adalci a tsakanin su ma saboda kaga kalubalen da ake fuskanta sai ga mutum gonansa bai amfani ba sai ga ya sa gonan wani wuta. Mun samu wannan abubuwan da ya faru shekaran da ya gabata ko kuwa kaga mutum baya amfanin gona sai wani ya kewaya da daddare yana zuwa ya ringa cire amfanin gonan makwabcinsa ko kuma wani gona daban. So da Allah wannan abu ne wanda ba zai ciyar da mu gaba ba kuma shine yake sake mai da al'amuranmu na noma baya kuma har yake sa wasu manoman su ji noman ya fita a ransu saboda ga rashin tsaro da ake fama a wasu yankunan. Amma kuma sai ga mutum ya jaye noma sai ga wasu bata gari ko kuwa wasu ɓarayin gona su je suna sake ɗiba amfanin gonan da ba su suka shuka ko ba su suka yi amfani da shi ba. So da Allah manoma a kiyaye wannan saboda a guje wa fada wani masifan da ba ma shi wannan ba saboda haƙƙin mutum ba zai taɓa zama naka ba. Ubangiji Allah ya kiyaye.
5: To yaya magana akwai taimakon gwamnati da ake samu musamman wajejen su taki da su iri da sauransu?
4: Dan kai la'akari da wannan taki da kake magana shekaran jiya ma a kudancin jihar Borno mai girma gwamna ya kaddamar da fara sayar da taki ga manoma akan lokaci kamar yadda aka fara, kuma insha Allah manoma za su samu taki kamar yadda aka saba da rahuza saboda su ci gaba da ayyukansu na gona insha Allah. Na tabbata kuma wannan takin zai isa kowane yanki na jihar Borno saboda a ga kowane yanki an samu an yi noma cikin lumana da kwanciyar hankali.
2: Hallinka rayuwarka.
0: Audu Abba Kurama kuma wani manomi ne da ya ce su kam a wurinsu sai alasan barka matsalar tsaro da sauki sai dai dan abin da ba a rasa ba kamar yadda ya shaida wa Bilyaminu.
6: Abin da yake faruwa a nan akwai gonanmu da yake bana na wajen da ina noma wani guri wajen ba kewa nace aka ban gona a gaba da mai malari bare hanyar tunkushi akwai dogon karfe Sofan Radio Najeriya Kaduna opposite da shi akwai gabar da hanya akwai gwana babba wajen plot 80 da wani abu aka ba nome. To da muka je aka nuna mun na gani sai daga baya na zo ro ma'aikata su share gwana su yi sai na ga letter a manne akan itace sai na karanta suka ce to duk wanda zai yi mai gwanan nan zai bada 50,000 idan ba zai biya ba zamu kwace wanda zai biya za ba shi gwanan ya nome da wasan da gaskiya na masa gwanan mun kici na haka shi ma something ya je ya samu letter shi ma aka manna a itacen addu'a akan cewa duk wanda boko haram suka rubuta cewa duk wanda zai nemi gwana ya bada 50,000 idan ba za ka bada 50,000 ba gwanan ka ne ma amma za su ba wanda zai wasu 50,000 za su nemi gwanan to shine ce to gaskiya ne banda hali na zan bada 50,000 a banza tafi gwandan jiran zuwa abinci haka naki na bar wajen naki kuma mu da bare ma kwata-kwata bai wuce kilomita 3 ba tsakanin mu
5: kamar yanzu na fahimci ka ku nawa ne aka sa muku wannan abun a wurin kamar duk yankin da kuke noman ne aka yi wannan kamar na wannan takarda
6: eh duk yankin ne duk gwana area ne gabaki daya gabar hanyar Yamma na duka an riga an sa duk ko da zan ka zo gwana da sabai za ga letan ko da zan jefar ne ko da asuba da ba mu sani ba indai akwai himfafiya za iya sawa amma akwai babban mitace za su manna ko da kusa ko da wani abu za su manna kan babban bishiya za ka zo karanta ka gani shine kowa wanda yana so akwai ne suka bada 50,000 suka yi akan za su bari ba nace to kuma babban illan bayan 50,000 sun ce shanu ba sa bar wajen to kaga ka zo ka zo ka shuka kafin ka cire amfani kan shanu akwai ni police yana Ibrahim Tayo wacan yace gaskiya shi ba zai noma ba shine yake jami'in ce me ya faru ne yace last year na nome shanu zo sun ce amma bana kuma zaga letter nan shi wannan letter ma bai dawo shi soro ba ko shanu yake jiwo ne to ni gaskiya ba zan yace na ki na hakura na burgwana
5: kamar yanzu kan mutane da yawa kenan sun hakura da irin ma saboda wannan abin da aka samu su duwa
6: eh akalla mu da muka bari mun kai mu goma muka je wajen dama duk sabbi ne muka zo wajen so mu takwas muka bari wajen mutane guda biyu ne suka yi abin nan suka yi za su nema a wajen to ko sun shuka ko ban sake zuwa ba tunda na je na ga wani tani ko irin ban sake zuwa ba abin da yake faruwa kenan
5: to yanzu me zaka ce wa gwamnati game da wannan matsala da kuke fuskanta
6: eh abin da nake kira ga gwamnatin Borno tana kokari har yanzu amma ta sake kara da maransa gaskiya ba na kam za samu yunwa dan noman ya karanci ya koma baya last year da aka nome kashi 30 25 sun nome last year amma ba na wannan wajen 10 wannan 20 dai ba nome ba bai wuce kashi 10 ko 8 suka noma ba to zai kawo yunwa to idan gwamnati bai dauka mataki akan security nan ba gaskiya nan da dai shekara daya biyu mai zuwa nan abin da zai wuce haka yunwa zai kawo a Borno state to sha ina kira gwamnati ana sayan mashin ana ba wannan yaran tsoron su nan ai da gaske a hada kai a kawo tsoro ma ƴan manoma an ba ka ba gaskiya akwai matsala zai kawo yunwa a Borno state
5: kamar wajen naku ba irin wannan forest guard din da ake magana kamar manana da dakarun tsoro na daji na masu kula da daji
6: ah ni kam tunanin ban taba gani ba in ba daga ba za ka kai su ba kan babu ba kawai da akwai motar da gwamnati na kai ma ba na kan ba motar ma kwata-kwata akwai motar shi ne zai dauka mutane daga baka kai mutane ba na ba motar ma to kaga za ka biya mashin mai ya sada kaje ka dawo wajen 3,000 za ka sha yini balle kaje za ka je ma'aikata shi yasa yawanci muka hakura noman akwai matsalan gaskiya muna hakura ga gwamnatin Borno da gwamnatin tarayya su dauka mataki akan ma a kare manoma Borno ba haka ba gaskiya akwai wahala akwai zai kawo yunwa a kasa masha Allah
2: halinka rayuwarka
7: Al'amuran noma dai na bukatar daukin gwamnati da ma na bangarorin da ba na gwamnati ba tare da ganin manoma sun rungumi tsarin noma irin na zamani domin gudanar da harkokin su cikin sauki da kuma samun kikkiawar yabanya a wannan yanayi na matsalar tsaro da kuma sauyin yanayi dake taka wata irin rawa da ba a yi mata liki a cikin al'umma saboda fargaba da kuma rashin tabbas Mai sauraro da wannan muka kawo muku karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haduwar wannan shiri musamman Bashir Ibrahim Idris da Khamis Saleh sai kuma Hassan Al-Hassan Salaja da yana dan mana wannan shiri akan na'ura da wakilin mu na jihar Borno Bilyamin Yusuf sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam
8: Subhanallah da fatan an jira da wannan shirin bar mu shakata da wannan waka dake saman na'ura
9: Hey excuse young lady let me tell you something
10: What shall I say
9: Hello I'm talking to you
10: What
9: Okay no problem No just going is okay
10: Wait now

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin wani shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku bayani mai zurfi da nazari kan manyan lamuran siyasar Najeriya da yankin Afrika ta Yamma. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban. A inda ake tunkarar babban zaben shekarar 2027, harkokin cikin gida na jam'iyyun siyasa na ci gaba da daukar hankali. Rigingimu da hatsaniya sun tashi a wasu jam'iyyu, kuma a yayin da aka warware wasu matsalolin a cikin gida, wasu kuma sai da aka rankaya kotu. A wannan makon, wani hukuncin da kotu ta yanke kan wasu taruka na jam'iyyar African Democratic Party ADC ya sake bude kafa ta tambayoyi kan yadda ake gudanar da harkokin cikin gida na jam'iyyu. Sai kuma batun jadawalin zabe na INEC wanda kotu ta dawo da shi, abinda ya baiwa jam'iyyun siyasa damar ci gaba da shirye-shiryen su bisa tsarin hukumar zabe. Sai a gyara zama don sauraron gundarin shirin. A cikin harkokin siyasa, taro na jam'iyya shine matakin da ake amfani da shi wajen zaben shugabannin jam'iyya da kuma tsarin tafiyar da ita. Sai dai a jam'iyyar African Democratic Congress ADC an samu takaddama bayan an kalubalanci wasu matakan da suka shafi gudanar da tarukan. Kotu ta yanke hukunci kan wannan batu, abinda ya jawo tambayoyi kan tasirin hukunci ga tsarin shugabancin jam'iyyar da kuma shirye-shiryenta na gaba. To, domin jin yadda wannan hukuncin ya riski jam'iyyar ADC, na tattauna da ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar, Faisal Kabir.
1: To, na farko dai shi wannan hukunci na kotu dama ta ranar 29 ga watan Afrilu da kotun gwamnatin tarayya ta yanke hukunci akan cewa ta rushe dukkanin zabenmu da muka yi na shugabanni tun daga jiha kananan hukumomi shiya. Tun a wannan lokaci mu ma muka kirawo taro na kwamitin zartarwa na ƙasa gaba ɗaya, muka ce mu rushe shugabancin wannan zabe da muka yi, mun naɗa kai a cika wato mafarkon ƙwarya inda kan shugabancin jam'iyya na ƙasa, na shiya, na kananan hukumomi na mazabu. Muka ce wannan sun koma mun naɗa shugabanci ne na riƙon ƙwarya. Umarin kotun a wancan lokacin. Haka wannan hukunci da aka yi mun ɗauka ƙara ne domin mu ba kulun abu duk lokacin da kake shari'a kana nema ka tabbatar da wani abu ne, domin mu fito da ikon jam'iyya akan cewa jam'iyya ce take da iko akan komi ba tare da kotu ta shiga ta ce mata ga yanda ba ta yi ba. Wannan dalilin ne ya sa muka ɗauka ƙara, amma tun a baya mun rushe wannan shugabanci namu, ba mu da shugabanci dama sai na riƙon ƙwarya.
0: To, ku a ganin ku wannan mataki da kuka ɗauka ya yi muku kuma zai samu muku mafita?
1: Yanzu haka wannan hukuncin da ita kotun ta yi mun ɗaukaka shi zuwa kotun ƙoli, domin dole yaƙi ne wanda dole sai mun tabbatar wa da jam'iyyu ƴanci, ba wai iya jam'iyyar ba, jam'iyyu ma su sami ƴanci a matsayin cewa jam'iyyu ne suke da dama a lokacin da suke dama su rushe shugabancin su naɗa shugabancin da suke buƙata. Amma daga ɓangaren abin da ya shafi ƴan takarkarinmu da muka tsaida tun daga kan shugaban ƙasa zuwa majalisar jiha, wannan hukunci bai shafe su ba. Maganar shugabancin jam'iyyarmu na ƙasa, wannan hukunci bai shafe shi ba.
0: To, sai mu dawo kan wannan batu. A yayin da kotu ta koma kuma dawo da jadawalin zaben INEC, shin ADC na ganin lokaci ya yi da jam'iyyu za su mai da hankali kan shirye-shiryen zaɓe maimakon yawan rikice-rikicen kotu?
1: Dama dai wannan shi ne babban abin da jam'iyyun adawa suka mai da hankali a ka duk wannan rigima da shiga ana yi ta kotu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyarsa ta APC su ne suke sa jam'iyyun adawa a ciki, domin sun san cewa ba su tsinana a 'yan Najeriya komai ba, sun ba 'yan Najeriya a cikin talauci, yunwa, rashin aikin yi. To, suna neman sun san idan dai an samu jam'iyya guda ɗaya, musamman jam'iyya irin tamu da ADC da 'yan Najeriya suka gamsu da ita, suka amince da ita, in dai sun yi gabaɓe da wannan jam'iyyar, to ina mai tabbatar maka da cewa mutanen nan fufan a cikin jihohi 31 na Najeriya ko jiha ɗaya ba su iya ci ba. Wannan shi ne duk abubuwan da kake gani fa hankalin jam'iyyun adawa yana kan ƙwato 'yancin 'yan Najeriya ne, da ƙwato kan 'yan Najeriya akan halin da suke cikin yunwa da talauci, amma wannan mutanen su ne suke tsaye a Najeriya a cikin irin wannan yanayi.
0: Sai dai a duk lokacin da kotu ta shiga cikin harkokin cikin gida na jam'iyya, ana samun muhawara kan iyakar rawar da kotu za ta taka. Shin wannan na karfafa bin doka ne a jam'iyyu, ko kuwa yana nuna matsalolin tsarin demokradiyyar cikin gida? Wannan wata muhimmiyar tambaya ce da ke neman amsa gamsassa. Baya ga rikice-rikicen cikin gida na jam'iyyu, akwai kuma batun yadda ake shirye-shiryen babban zaben 2027. Kotun ɗaukaka ƙara ta dawo da jadawalin zaben da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta tsara. Hukuncin ya baiwa hukumar damar ci gaba da aiwatar da matakan da suka shafi shirye-shiryen zaɓe. Ga jam'iyyun siyasa da masu neman takara, wannan na nufin dole ne su bi lokutan da aka tsara wajen gudanar da muhimman ayyukan zaɓe. To domin ƙarin haske kan wannan lamari ga tattaunawar abokiyar aiki Shamsiyya Haruna da masanin doka Barista Haruna Magashi.
2: Barista, na san kaga yadda hukunci ya kasance daga kotun ɗaukaka ƙara.
3: Na'am.
2: Tambayar mu ita ce ko akwai sauran damar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli domin ƙalubalantar wannan hukunci?
3: Indai damar ɗaukaka ƙara ce, lallai akwai damar ɗaukaka ƙara tunda ita Court of Appeal ce ta yi hukunci yanzu, to su waɗanda suka kai ƙara da waɗanda aka yi ƙara ɗin suna da damar da za su yi ɗaukaka ƙara appeal kenan zuwa Supreme Court, wanda daga Supreme Court shi ne zai zama final, babu inda kuma za a sake ɗaukaka ƙara.
2: To wanne kuskure ne babbar kotun tarayya ta yi da har ita kotun ɗaukaka ƙara ta soke hukuncinta?
3: To abin da ya faru shi Electoral Act, dokar zaɓe kenan, ta ce a ba wa jam'iyyu, za a iya ba jam'iyyu dama har wata hudu kafin zaɓe su kammala primaries, kwana 120 kenan. To sannan kuma ita dokar dai ta ba wa INEC dama ta tsara timetable ɗinta, jadawalin zaɓe kenan, yanda duk ta so, yadda kuma take ganin zai yi tunda ita ce mai gudanar da zaɓe. To ita INEC da ta tace sai ta ba da wa'adin primary election ɗin, wato zaɓen fidda gwani zuwa wani lokaci wanda ya yi ƙasa da wanda shi INEC ɗin ta fitar. To da aka je shi alkalin babban kotun tarayya Federal High Court sai ya ce an saba wannan ka'ida ta Electoral Act ɗin, don haka wannan ɓangaren jadawalin da ya yanke cewa watan Mai 30 gare shi shine ƙarshen zaɓen fidda gwani, wannan ya saba wa doka, don haka sai ya rushe wannan.
2: To Barista, shin wannan ya kafa misali ne da zai hana jam'iyyu ƙalubalantar jadawalin INEC a zaɓuka masu zuwa?
3: To ba zai zama daga yanzu an hana jam'iyyu ƙalubalantar jadawalin INEC ba, tunda a hukuncin abin da ya sa aka rusa hukuncin shine ita jam'iyya ɗaya ce ta yi ƙara, ta Youth Party YP kenan. To abin da kotun ɗaukaka ƙarar nan ta ce shine ita jam'iyyar ba ta da hurumin kai ƙarar ko ba ta da hurumin samun hukunci, saboda ba ta iya bayar da yadda wannan jadawalin ya cutar da ita ba. Ba ta gabatar da cewa yi wannan jadawalin saboda yanke rage ra'ayin da aka yi ba zai ba ta damar yin zaben fidda gwani ba. Kawai abin da ta je kotu da shi shine INEC ba ta da damar da za ta saka kwanakin da ba su suka gaza wanda Electoral Act din ya fitar. To wannan shi yasa aka yi hukunci, inda hukunci ne da ba gaba ɗaya jam'iyyun siyasa ko jam'iyyun adawa ne suka haɗu suka shigar da ƙarar ba, jam'iyya ɗaya ce. To kafin ta samu hukunci, daidai ne cewa dole sai ta kawo cewa wannan jadawalin da INEC ta fitar ya cutar da ita, kuma ga yadda ya cutar da ita ɗin. To ba ta yi hakan ba, da wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi amfani ta yi hukunci cewa ba su iya kawo hujjar da za ta sa a yarda da da'awarsu ba, don haka sai aka rushe ta, kuma aka rushe hukuncin ita babbar kotun tarayya Federal High Court kenan.
0: Yayin da ake nazarin siyasar Najeriya ta yau, tarihi kuma na ci gaba da yin nazari kan shugabannin da suka gabata. A wannan makon ne aka cika shekara guda da rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, janar mai ritaya. An gudanar da wasu taruka da addu'o'i na tunawa da shi, inda aka bayyana ra'ayoyi daban-daban kan irin tasirin da ya yi a siyasar Najeriya. Nura Ado Suleiman na ɗauke da takaitaccen bayani akan rayuwar janar Muhammadu Buhari.
4: A ranar 13 ga watan Yulin shekarar 2026 aka cika shekara guda cif da rasuwar janar Muhammadu Buhari mai ritaya, fitaccen jagora a tarihin Najeriya. An haife shi a Daura a shekarar 1942. Buhari ɗan kishin ƙasa ne wanda ya haɗe da zamani a matsayin shugaban mulkin soja da na farar hula. Ya fara fitowa fili ne a shekarun 1980. a matsayin shugaban mulkin soji, inda ya kaddamar da shirin yaƙi da rashin da'a da zumar saita rayuwar al'umma.

0: A shekarar 2015 ya kafa tarihi ta hanyar jagorantar 'yan hamayya zuwa ga nasara, inda ya yi wa'adi biyu a matsayin shugaban ƙasa na farar hula. Ana tunawa da Buhari a matsayin jagora mai gaskiya. Kodayake gwamnatinsa ta fuskanci ƙalubalen tattalin arziki da tsaro, ayyukansa na gina abubuwan more rayuwa sun nuna kishinsa. Shekara guda bayan tafiyarsa, ya kasance madubin dubawa a ƙasa.
1: Suma masu bibiyar mu ba a bar su a baya ba, sun bibiye mu kuma ga tsokacinsu a kan wainar da ake toyawa a siyasar Najeriya.
2: Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. To abinda yake kawo rigingimin jam'iyyu wanda jam'iyyun ba sa iya warware matsalar fitar da 'yan takara ko zaben cikin gida kenan primary election har sai an kai ga kotu. Da yawa irin wannan tana faruwa, kuma babban abin da ya fi kawowa irin wannan matsalar shine san rai da kokarin kumbiya-kumbiya na bakaci-bakaci ko kaci-bakaci ba. So amma a duk lokacin da aka ijiye san zuciya, aka yi abin da ya kamata, to zuciya da hankali zai kwanta kuma za a ga abin da ya kamata.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusuf Sani Isa, wanda aka fi sani da dan amanar Abba, daga karamar hukumar Gwale a jihar Kano, jamhuriyar Najeriya. Akwai abubuwa da yawa da suke sawa jam'iyyun siyasa su kasa warware rikicin gida a Najeriya har sai sun dangana da kotu. Abubuwan kuwa sun haɗa da rashin amincewa tsakanin ɓangarori ko kuma fafatawar neman mulki ko gazawar hanyoyin sulhu na cikin jam'iyya da kuma rashin bin kundin tsarin mulkin jam'iyya.
4: Sunana Salihu Lawan daga Yola, Adamawa, Najeriya. Al'amuran siyasa a Najeriya gaskiya ba su da kyau, suna nan dai kawai ana ta bubbugawa ne kawai, amma ba yadda muka san siyasa baya da kuma muka ji labari siyasa a baya ba. Al'amuran ƙarƙashin wannan gwamnatin mai ci ta Bola Ahmed Tinubu, kullum kowane al'amari ƙara taɓarɓarewa yake, daga ɓangaren tsaro, ɓangaren al'amuran yau da kullum na rayuwa da sauransu, komai ƙara lalacewa yake. Gwamnati ce wacce ba ta da alƙibla guda ɗaya, ba ka iya gane ina aka dosa. Yau in an ce ga wani tsari nan an zo da shi, ko abin da zai inganta rayuwar talaka, baya kaiwa ga ƙarshe, zai tsaya a hanya, ka ji an bullo da wani tsarin, a ciyo bashi nan, a ciyo bashi can. Gwamnati ba ta da wani abin da Bature ke kira focus, babu shi.
5: Sunana Abubakar Sa'ad Ganye daga jihar Adamawa. Idan aka duba fagen siyasar Najeriya, musamman jam'iyyun ƙasar, musamman ɓangaren adawa, ana fama da rikice-rikicen cikin gida wanda kuma ake samun har aje kotu kamun a warware su. So a gaskiya a ɓangaren Najeriya ne kaɗai ake samun ire-iren wannan rikicin na jam'iyyun cikin gida wanda har a ce sai an je kotu har kotun koli. Wannan kuma yana da alaƙa ne da samun mutane biyu a cikin jam'iyyar. Mene ma'ana mutane biyu? Akwai 'yan kishin ƙasa, akwai 'yan siyasa, su ne a cikin waɗannan jam'iyyu. Shi ɗan siyasa shi yana duba kullum damuwar shi zaɓe ne. Shi kuma ɗan kishin ƙasa damuwar shi menene za a yi domin ƙasa ta ci gaba. So duk lokacin da mutane biyu nan suka haɗu a wuri, to ba zai yiwu a shirya ba, domin ɗaya yana tafiya ne bisa son zuciya, ɗaya kuma yana tafiya ne bisa ra'ayin kawo daidai.
1: Yanzu kuma mu leƙa yankin Afirka ta Yamma domin jin wasu daga cikin manyan lamuran siyasa da suka gudana a makon nan, tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.